Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli job.

0: Lunchtime. Enu ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntu wawulijo. Your
1: station. Basebo nebanyabo abatu uliriza. Baniriza konyo kuprogramu ya feyuru na kuorwadero. Era katonda nsaba tumwebazeko. Buli aliwoli. Muganda wange ampuliriza. Wendi wano nchaziza Ajati Maimuna. Ajati mukama wange. Nga sinaba kukua mzindalo.
2: Yesewa.
1: Nisaba okutegeza nti abantu banji abakuwero wejulizi. Banji abata cha agenda bweru banji abava kuyo kusiba kapapula nenga baga mantinza awali Ajati Maimuna
2: ebyange biba biwedde
1: nsaba Ajati nkwebaze ekyo kubiri nkusabe obuze kubatuliriza
2: abatuliriza mbalamusiza kunyo kambalamusa nekiramusa ekirungi ekyamukamafe Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Ajati Maimuna
2: wanjisebo
1: embera nawo jiraba
2: embera njiraba
1: bintu nga bitabuse
2: embera
1: abazukulu bo abaana bo tugenda kubeerawo tutya mwene embera enzibu bweti
2: embera nange njiraba naye embera amina akantu koyogedde wali nti embera oluusi etabukira atategedde kyakkola kuba buli lw'otegeera ekyokkola embera tesobola kutabuka Eliya agamba nti olwaleero sijja kuzaala sina baana kyembaliisa naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala
1: kituufu
2: naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaninga baakola ki baafaayo kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde
1: wewaawo
2: oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi
1: nzina kutegeeza kubujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu
2: ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ogambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinnyo ve jinja erinnyo ve foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira wali
2: okukifunira wo
1: woli nti nve ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jja muyankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna
1: nze Ajati ekisinga okunnuma oba abantu b'ensinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano
2: okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
3: ku 070 78 53 27 njiddamu 070 78 53 27 eya MTN eri 0784081 esembyayo emu njiddamu 0784081 esembyayo emu
2: gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo mbuulira ky'oyagala okifunira ononga nti Ajati nze ekyamazima njagala sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba Ajati nze nsika capati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti oyagala sente kwonkubidde essimu kikoze ki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba Ajati ndi bweru ngenze kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi gabadde mu capati ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira Ajati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngaali ku nnyonyi agenze kuleeta maali
1: Ajati soko tuwe ku namba soko nzijemu ku namba zo ez'essimu
3: ku 070 78 53 27 njiddamu 070 78 53 27 eya MTN eri 0784081 esembyayo emu njiddamu 0784081 anamonya esembyayo emu
2: nze bulirwe mubo obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi lisanyu lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwenkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange nungamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu olirwa kubira na kabira na gamba ajati omusajja yandeka yandekera abaana bana sina kyembaliisa halandiro abanja nomubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mu kasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasula ennyumba
2: kwega n'owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako kyokolawo
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kubidde nakugamba nti ajati munange weebale embeera yakyuka towulira bwennyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: njakasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ngendere ekyuse mukabanga katono nzebyo byebinyumira kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe
2: kyovula banze nabeekweka abantu nabeekweka bayinza okummira olw'essanyu olw'essanyu olinagamba nti kulabako ddi
1: kyekisinga obbaluma abajja wano
2: ne munange
1: tetumulabangako era bwe nagamba nti mufunye abasinga tebakkiriza abamu ne bangamba
2: nti ogenda kunkyaza
1: abalala ne bangamba nja kumala kujjako awo mwerabireko era njagala okkirize mu maaso awo twanirizeyo kali waakiri bataano bajje bakubuuzeeko kubanda
2: balisebu bw'oba wampise nserina buzibu basobola
1: okukusanyusa kukyusa bulamu
2: bwaffe
1: buli
2: obubi gwe bw'oba owulira ng'oga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli
2: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tozinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente nnyonyo girinnya bw'oba ne ssente olamuza wuuyagala
1: ne mukyaki otuula mu maaso newe babadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: ajati zituddiremunko
3: ku 070 7 8 3 2 7 njiddamu 070 7 8 3 2 7 eya MTN eri 0780 8 4 njiddamu 0780 8 4
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwegambuli muntu yenna ddala ava buvyeri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ngugambye gwe nkubira bukubizi ki
1: simu
2: onyinyonyoye nti ajati kino kwetaagisa nti ate ajati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba ka nkubuulire teri ssente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ngambe nti ajati nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: ku 070 7 8 3 2 7 njiddamu 070 7 8 3 2 7 eya MTN eri 0780 8 4 1 njiddamu 0780 8 4 1
2: yesebo
1: tweyanziza nyo tweyanzege nga we nakusabye ajati maimuna
2: yesebo
1: nsaba okkirize simanyi oba obudde buna tusobozesa naye ngenda kusaba abantu mwenna abali wano wemakwado omuzindaalo okozese eddakiika bbiri ekinene ne banno basobole okukola ki okubuza ako kwa jati kubanga aba mweta agamo libanji kasoke no mchalo no ye yasose wanu nga hizo ga program ya gendo jikola bane ya kwesunze nyo njagara osembere ku muzindala awo uyogereko na ajati ajati uno nao guo muku badiba gama anti ajati yakuwa neto murabanga ku
4: chikiriza nuguenda ba wano chikiriza kubanga mpulia na katengo muti mpulia na mmeme yone njugumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa lagenzi kulabanga ko njako kutegerera kusimu
2: nse buye bibi byange bwengula
4: na mpulira mameme gonna gankuba gana mpulira
2: ga bilaji kakana kakana nze bwentu bwengula
4: bananga aja simayi muna
2: wanji nabo
4: nakuba ko chonna chengamba ncho bachi no bachi nzikiriza akasumuluzo kana ngakuwe wevuge
2: ndabira wa
1: eh yoto kezo lazi bakola chitumpo
4: Ali mwagala nnyo naye nga talina ngayaga twezimbe naye nga talina okiddako yadde ateze naina omugabo gwa feyo mukyale Masaka nsalawo ngutunde kitafu bwe yafani batuwako kibatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bwenseni mu myaka gyalinga munana omusajja n'anfaako nga twakazala obwana bubiri
1: na kulekera abana
4: mwana msajja n'afa
1: miaka munana abana babachali batoto
4: aha aye twate tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera wekasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala kutegeza nti mumbera ya maziga jennalimu ati family no yagolo okuka eyo omusajja ngabote bachikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wavulanga boba gamba chimu kwato mwana wo muvimbi ntuyo mwana wafe mugende
2: bali baloza za
1: mwana
4: ne bango bana abana ngabaga nabana bawuli ambo ngambo sibabwe nengezako nwanenga omukazi nenga omanyi munango mwavu tasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe eyo nsine mpulirange mfundiride nenonye okudda wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira mu kyale Masaka kitege embera nenyinza mange nambuza chechi
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
4: banaye munatsonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family ngobye mu bintu wadda kagatto akambwe katika kute mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti bobo ine bizibu n'otulo te tujja nakabanga emisana nechiro mama ina, yali ina wakadale waka nanga amuna ibera nga untulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso na kulina sinka no musajja nejuso na kulina tunda akataka kebampa kwigama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba nayo manyi bashito vako mukyale eyo waki nojja no ndaba konga wiki amaziga goina no soko umulamu ne mugamba ni transport simulina nangamba kankweleze 15 olinyoje neba nange mukama ngana kujukira mukama ngana kubulula kwigamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyenyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana neetegekera olugendo mba ndi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati
4: mayi muna
1: kwagamba owulira erinnyalye no owuliranga nobula mbukyuseke sawe yo ajati mayi muna ngamba
4: ne bulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima ne gulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukuba essimu ne ngamba ate ono alinga akigonzezza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde
4: naye kangambye kuba bukuba essimu atenge ne wala mama wange yali agezaako kuntambulira naye nga ate wana ono agamba bugambi kuba
1: bukuba essimu
4: sijja kulima nze yali agenda mu lugendo wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosokukubira ajatimai.
4: Yes, nimukubira nimugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
4: batwala ebyobugagga ndi maziga
1: ngamba bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: yanga kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzonkwateko ebintu
1: nti biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kwono omukyala kitegera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange naye nemera kulinyojje linyojje kumbe mukama agezaako kunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
4: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankera ngende wa mkwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensawo yo gyenanjikwata kwenakomya amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga bamulimu omutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange ngeri musende zisirabanga ko bukyangambaawo
1: zota kwatanga ku
4: zisina kwata ola zisiro tanga nako bana obongo bwange bali okoma mmitwa 10 olwe bandoze kama nompe mmitwa 10 solo gule ekibanja na we ngomo okutegeera
1: okusuza ku kibali bakola balinga obongo bwadda nabo mabega
4: mabega ne bannange nabala sente nandi ne mukwano gwange ne mpulira nga mpunze mukubya emugamba jati nina sente zensanze nambuuza nakugambye eki
1: nti kiwedde
4: ezebyo byebyange banange njagala okutegeeza nawulira nga nzirika akatengo ne kampitamu nafuka emirundi gye sijjukira miwendo buli kaseera nga bwe mfulumako emmanju ne mugamba obanfuna omukuumi abakungu bwe mbafuna bwe ngamba naye ate oba tebazibbe oba ntambule nga nazo nga nze sige nga sisobola zisitula mugamba emineme egimbula ne ntambula obo fofofo lwa ssente era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
1: bambi
4: ne nsobola okuba nga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange nakulira njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola ki ne ntandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo ne ntandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
4: ndaba okwogeza akatengo si mwetera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
1: nejanmpulira
4: nga ensi yonna kwegamba ninga girina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kereza omwana akwe kuhaga
2: yenze munange nze nabaga kasito nkubira esimu yenze kasito okuba esimu yange ekyokkola mba nkirina
4: wenawulidde nti ojja kambe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nkyakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiridde obankola kugamba simanimbya
1: wabale kusima mwana ye kwenu omulabye kwa naye abalala kati babo bali bweru
4: wabale babusa busa nange hajati
2: wabale kusima mwana ange wabale munange ebyenkola sagala mukabe
1: tweyanziza banange tweyanziza nabagambye dakika bbiri otute 10
4: ngendo ko yanono omukyala wenzo okuziba
1: tufuneyo kale ne kumulala obunaje atuuliriza yoyo ajati mai muna
2: ebyo byenkola
1: ebyo byakola kukafuka kazanyoke ajati tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja betaga okukyusa kumbeera
3: zero musanvu zero musanvu andamu munana atanu musatu abiri mu musanvu njidamu zero musanvu zero musanvu andamu munana atanu musatu abiri mu musanvu eya MTN eri zero musanvu munana nya zero kinana mwemu andamu nya esembyayo emu njidamu zero musanvu munana nya zero kinana mwemu anamonya esembyayo emu
2: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola manchi lina
1: obulamu nga bukyuka
2: kuba mmanya ekyokukolera kasito nkubira simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kulemesa ajati kafunayo ne kumwami kali wakiri
2: kale naye ajambuze ko akatu
1: sabo sembere ku muzindalo ajati buyo mubuze kumu sekendi sabiri musango
5: owe kitibwa presenter ansanyise nyo kulaba nomulimu gwatendo gwokoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mukyalo ono na ye nsanyusa nnyo okubeera nti saawa zino ni wano wetutudde aja ati nsanyusa okulaba
2: kale sebo
5: osiibye otya maama
2: bulungi sebo hey. Oli oti eyo
5: jendi maama
2: bitambula bitya
5: mazima matofu maama we bali kuweereza
2: amina
5: nali sikisuubira
2: nze saagala mukaabe essanyu lyange ngunkubidde essimu aja ati kino kinnuma njagala oddemu onkubira essimu ngungamba aja ati ndi bulungi
5: essanyu
2: lyange
5: ebintu byenzize nabyo sonde kubiyingiza munda asikali angambye bisigale ebweru gwembiretedde bwana amaliriza okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo maama ebintu byenze nabyo nsaba emotoka ebireese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda nempasa omukyala naye bano abakyala abakulukulu betusanga omusanze mu kkubo onoolowooza ofunye eki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyaabonya omukazi yambonyaabonya ne alamu ne zituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana n'abeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana ku ssomero agaana kola kino omukyala n'amalako emirembe paka bwenatuuka okwawukana n'omukyala oyo bwenakubira ajati essimu n'angamba omukyala omaze naye ebbanga ki ne mugamba maama omukyala amaze naye emyaka ng'ena n'angamba omukyala yakuzaalira omwana konze ye n'agamba omukyala oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu si nnungi omukyala amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala abalungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa pulezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
6: ngajati yakuwa bwi magezi
5: ajati maimuna
6: ngerezaako
5: enamba nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyala oyo wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola purezenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukolera nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi era ajati ebintu ebiri ebweru bw'oba omaliriza mbadde nkusaba otambule nabyo ne purezenta emitwalo etaano giigino ngikuwadde lwa mulimu gw'okoze okutuusa omukyalo
6: onnange
2: neyanzekale
5: maama
6: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyika kati baliawo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
6: budde
2: bwe buganye
6: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: ku 070 7 8 3 2 7 njiddamu 070 7 8 3 2 7 eya MTN eri 0784081 esembyayo emu njiddamu 0784081 esembyayo emu
6: kajati kagambo nga kambubiri
2: kakati akagambo k'ensembyayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba banne abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensoo gyeyagaliremu twakite weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: ku 070 7 8 3 2 7 njiddamu 070 7 8 3 2 7 eya MTN eri 0 musanvu munana nya 0 chinana mwemu anamonya esembi ayo emu njidam 0 musanvu munana nya 0 chinana mwemu anamonya esembi ayo emu
2: zajati maimuna
6: toyanze nya toyanze gaone jawuliriza sinza kusoka wao ajati wayogera nze sina chenziramu nyongera okwebaza mwena babaddeko nokuba kutira nti temutwala bigambo byajati ngebyo kusaga mugende mukube esimu abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyosa ku bulamu mweraba.

0: Mukama mulungi naluna alukeseza. Mwasuse mutya nno bannaffe abatuuliriza. Yeebazibwe Mukama yenteekateeka mw'oli. Tutenda era tugulumiza Mukama oyo akyatwazisa omukka omutono gutasasulira muwendo. Kuba mwakafaananyi ekiro bwe kyabadde. Nga tomanyi bikwetoolodde. Naye mazima ddala olw'obukuumi bwa Mukama tewali nkukunyi yadde ekiyenje kyagenze mu kutu kwo. Tewali kyakugenze Mukama, bangi twebaka newe twebaka nga twasamye n'okwasama. Naye olw'obukuumi bwa Mukama teri kyagenze mu kamwa ko. Kale mutende mugulumize ennaku zonna. Ndi muzukulu wa Nviiri Ndawula Albert. Yeebazibwe Mukama yenteekateeka mw'oli. Reverend Henry mu studios abukadde mu ngaga alubigi. Sabbiiti ewedde situasobola kubeera naye ng'ebyalobera wannyindo bimuzinzeeko. Ku mulundi guno tuli naye mu bujjuvu, kale katukulembere mu kusaba kw'olunaku olwaleero era atugabanyize ne ku ebyo mwoyo byamutisse amakya ga leero. Reverend.
1: Ekisa n'emirembe ebiva eri Kristo bibeere nammwe n'obulamu bwammwe bulijjo n'emirembe egitaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe abukeseza nga tuli balamu, atubedde n'okutuuka kaakano. Tubakulisa nnyo bye muyiseemu ssabbiiti yonna, ate era ne twegayirira Katonda abakyali mu bigambo ebibazitowako atuyinzise okuyita mu bigambo eby'okusoomooza, ate tutuuke mu bulamu obwo obwesiyagaza era obwesiimisa. Abalwadde twongera okubasaasira ne lukubateeka mu mukono gwa Katonda ogw'oguwonya gubawonye era guleme okubalekerera mu buli kigambo kyonna, tulyoke tulabe okusaasirwa mu ye. N'olwaleero Mukama atuwadde tumwebaza olw'ekisa kye alukeseza nga tuli balamu. Twongera okumusaba Katonda ekisa kibeerewo ku bulamu bwaffe okusinga byonna nga tulaba nga enkuba ekyalemye okuwera, kyokka weewaawo ng'omumwana olubuto tebirekedde kubanja kyakulya. Katonda tumusaba atuwe ekisa mu kusaba okwa ssabbiiti eno, enkuba etonnye ate nga ya mirembe, tulyoke tuwulire ate okwagala kwa Katonda akusse gye tuli ne mu ngeri bw'etyo. Mbeebaza okuzuukukira puloguraamu eno ne muzuukukira ekigambo kya Katonda. N'olwaleero Mukama bw'alutuwadde katumusabe atuyigirize ekigambo ky'ayagala okutambuliramu ng'abaana be, ate bw'anaatulambika bw'atyo tulyoke tube nga tunoonya obwakabaka bwe n'olulala ebiraba byonna binaatwongerwako. Katusabe. Oli mulungi Mukama era otuwadde ekisa. Ffe b'ozuukusizza n'otuwa omukka ogw'obulamu buno olina by'otuyitira okutambuliramu. Twegayiridde tumanyise amakubo go. Mu kuyiga okolwa leero tubeere okulaba olugendo olusaanidde okutambula ng'abakkiriza era abaatula erinnya lyo gwe Kristo. Tuleme okufaanana n'abantu abalala bonna, ne wabeerewo akabonero era enjawulo ey'abo abakukkiriza n'abo Mukama abatakumanyi. Tuyinzise Mukama okubuulira enjiri mu bikolwa byaffe, tulyoke tulabisibwe mu maaso g'abalala nga tusaanidde bagulumize gwe Kitaffe ali mu ggulu. N'olwaleero oyogera naffe tukwegayiridde era otuwa obulamu obulungi nga bujjudde obutuukirivu obutumala okusanyusa ggwe. Tukwegayiridde nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu.
0: Otuwe emmere yaffe eya leero.
1: Osonyiwa okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe.
0: Amiina.
1: Eno essabbiiti ey'ekkumi n'omwenda ey'obusatu ng'ewedde. Essaala, ebbaluwa n'enjiri lupapula 187 ne 188. Katusabe. Ayi Katonda, kubanga tetuyinza kusiimibwa ggwe wabula nga ggwe otubedde, okkiriza olw'ekisa kyo omwoyo w'omutukuvu aluŋŋamye emitima gyaffe agifuge mu bigambo byonna, kuwa Yesu Kristo mukama waffe.
0: Amina.
1: Abooluganda tujja kuyiga okuva mu bbaluwa ya Paulo eri Abefeso, essuula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu okutuuka ddala ku lunyiriri olw'asatu mu ebbiri. Abefeso essuula nnya olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu okutuuka ku lw'asatu mu ebbiri. Katusome. Kyenva njogera kino n'entegeeza mu mukama waffe, mwe mulemenga okutambula nate era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu, nga bazikirizibwa amagezi gaabwe, nga baawulibwa mu bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo, olw'okukakanyala okw'emitima gyabwe, kubanga beerabira okulumwa ne beewaayo mu bwenzi okukolanga ebyobugwagwa byonna mu kwegomba. Naye mmwe temwayiga bwe mutyo Kristo, obanga mwamuwulira ne muyigirizibwa mu ye ng'amazima bwe gali mu Yesu, mu bigambo by'empisa ez'olubereberye, mwe okwambala omuntu ow'edda avunda olw'okwegomba obwegombi okw'obulimba, era okufuuka abajja mu mwoyo gw'ebirowoozo byammwe, okwambala omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Kale mwambule obulimba mwogerenga amazima buli muntu ne munne, kubanga tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka. Musunguwalenga so temwonoonanga, enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe, so temuwanga bbanga setaani. Eyabbanga alemenga okubba nate, naye waakiri afubenga ng'akola ebirungi n'emikono gye, alyokebe abeerenga n'ekyokumuwa eyeetaaga. Buli kigambo ekivundu kiremenga okuvanga mu kamwa kammwe, naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimbanga omuntu bwe yeetaaga abawulira, kibawenga ekisa. So temunakuwazanga mwoyo mutukuvu owa Katonda yabateesaako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa. Okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna, era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa nga musonyiwagananga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Ekitundu kikomye awo. Abooluganda abaagalwa, olwaleero twagala twejjukanye ku bigambo bino, si bipya nnyo gye tuli, naye ekigambo kya Katonda tujjukire nti kiba kijja buli kiseera. Paulo yawandiikira Abefeso bano, oba ekkanisa yali mu Efesoosi, okubategeeza olugendo lw'okukkiriza bwe lugwanidde okutambula. Bwe tuba tusoma amabaluwa ga Paulo gano nga tugafumiitirizaako, gabeeramu ensonga

Anga. Oku buulira abantu be yabuulira enjiri bye bakoze obulungi wae batambuliddemu obulungi mu Kristo n'abeebaza. Ekyokubiri Pawulo yawandikanga okunenya ebyo ebitatambula bulungi. Ekyokusatu Pawulo n'awandikanga okubuulirira oba okulambika mu ekyo ekigwanidde okutambuliramu. Kaakano ebigambo by'olwaleero Pawulo yabiwandiikira abantu bano abali mu Efeso nga bakkiriza Kristo okubalaga b'ekibagwanidde okutambula oba okulagawo enjawulo wakati waabwe n'abantu abalala. Njawulo okubuuza ggwe omukristaayo mpuliriza, mu kutambulako mu lugendo lw'okukkiriza olinawo enjawulo n'abalala abatakkiriza naddala? Okuba n'enjawulo ng'oli asobola okwawula naga nti oyo mukristaayo kyavudde atambula bw'atyo ng'obikolwa bye bijulira Katonda. Ebigambo emu bitugambibwa nti ebikolwa by'omuntu bibuulira enjiri 80% okusinga ebigambo bye. Omuntu ayinza okusabula nnyo enjiri aga tobbanga naye nga ye ne siripa enkadde tazireka. Ebikolwa bye bitatta n'enjiri gy'abuulira. Ne Pawulo yawandiika ng'atujjukiza n'atugamba nti kyenva njogera kino ne ntegeeza mu Mukama waffe. Tayogera ku lusooka. Mulimu abantu be tugamba okukyuka ne balowooza nti tubalagira ku lwaffe. Naye Pawulo ayogera ku lwa Mukama waffe n'agamba nti mmwe mulemenga okutambula nate era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu. Waliwo ekiseera oluusi ky'oyinza okutunuulira. Kwegamba mu kkanisa tugamba nti ekyennyanja kitandise okuvuba omuvubi. Ng'omuvubi si yakyavuba ekyennyanja. Olwo nno eyalibadde ekyokulabirako ng'ate atambudde oluusi na bubi nnyo oba ng'atambulira ddala ng'ate ne bali be yalibadde ayigiriza. Nambeera ewantu ng'omusomesa n'omuyizi bafaanagana. Waliyo mukyalo eyo omwami omu eyatandika essomero naye nga tanneeyinza bulungi. Abaana baasomanga ne basomerako ne mu miti naye waaliwo akazimbe kamu kokka akatatonnya. Mu sizoni eyo emalako omwaka enkuba bwe yatonnyanga nga abayizi beggama mu kazimba ako kuuku ne kiriina n'abasomesa bonna nga bali mu luumu emu eyo bw'etyo. Mu butuufu ng'ate tebajjaamu, bayimiridde muntu ku muntu. Kaakati bw'abasanganga ng'otuuka ne weebuuza nti ani muyizi, ani musomesa, ani kuuku, ani kiriina, era ekyavaamu z'empisa okwonooneka ne zifuuka amayisa era ebikolwa ebyaveeyo essomero ne liggala nga tewokikyayinza kwawula. Kwegamba ng'abantu bafuuse katogo. Omuweereza oba omukristaayo yenna mpuliriza, omuwantu wa Katonda, njawulo okutegeeza oteekeddwa okwawukana ku baamawanga, olina okulagawo enjawulo. Pawulo yawandiikira bano nga walabika waaliwo ekintabuli sipesho ng'abantu tebalina njawulo eraga nti nze ndi eno n'oli ali eri. Mu bufunze ng'abakkiriza abalisikiriza bali okubeegattako olw'empisa zaabwe ennungi nga baganda baffenna tuli kyekimu. Kyava bagamba nti mbeegayirira obutatambula nate ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu. Abamawanga batambulira mu birowoozo ebitaliimu. Omulaba omuntu ng'akola ekintu nga kya butaliimu ne weebuuza kati agenda kufuna muki? Agalaba Omuganda eyagamba abakazi abakunama nti kunama bweri kufuuwa oli ebikka. Butaliimu kubanga bwe mala omufuuwa ng'afunye ne ku ndwadde ezo ez'obukaba, omusanga bamubisse bulangiti, bamugesaddeko emukeeka nga eyali ayambala mini
ekitengo kimuyiseemu.

0: nti bamubikanga engoye satu olugero so yetukirawo nti kunama bweri kufuwa olyebika kakati kiki ekibeerawo nti oli atambuliranga mu bintu ebitaliimu ebitaliimu waliwo abantu abatambulira ekyamazima mu butaliimu naye oluusi naffe ne tubagoberera. Kino nno ntera nnyo okukiraba ku misono gy'engoye egijja emipya. Ogenda okulaba nga n'omulokola asikiriziddwa.
1: Kinyegenyege kimukutte.
0: Okwambala ebyobutaliimu. Oli naagira ate abakola emisono egyo bazibu nnyo. Obutuli babuteeka ku bitundu bya kyama w'ebinaayambala. Ogenda okulaba nga wansi eno yonna empale agitunze ng'ebunira ku ntumbwe naye wano ku bisambi n'asalako obutuli. Ku kabina n'ateekako obutuli. Oba keetaaga amadirisa n'okussa. Simanyi neetaaga okubabuuza abazitunga. Naye abazambala batambulira mu butaliimu era ye n'akulaba nti asabu n'akulaga nti asabudde. Naye n'abakkiriza olumu beegomba ebifaananako bwe bityo. Nosanga omuntu ng'abuukidde eggaali gy'abuukidde naye nga naye tamanyi gy'egenda. Abooluganda ebya naddala abali mu fashion and design ebyambalo ebimu bitwala bantu mu geyena tobuukira. Gwe omukristaayo totambula ng'abamawanga ebatambula nga bagobera ebitaliimu. Era yinza kukugamba nti nga bazikirizibwa amagezi gaabwe. Amagezi g'abamawanga. Bwe tutuuka ku bamawanga, these are the heathens abatakkiriza. Abatakkiriza abo amagezi gaabwe olumu gabazikiriza. Nanti Oluganda lugamba nti omutiitiza asonga ku malaalo g'omuzira. N'agasomokolaga nti omusajja ebasawo yali muzira nga tatya yali tayisa sikaati. Naye nga yagenda dda yafadda.
1: Mbuuza ki ekyamutta?
0: Era ngeri eyo. Naye yeye yitanga muzira ng'atambula mu bambaavu ekifuba kiri mu bbanga. Kakati abooluganda obumalirivu bw'abamawanga bwe bubasaasaanyawo era bazikirizibwa amagezi gaabwe nti nga baawulibwa mu bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo. Abantu baawulibwa mu bulamu obwa Katonda nga bakulembeza obutategeera ate nga bo babuyita amagezi. Omanyi amagezi g'omu nsi n'ag'eggulu gaawukana. Omuntu bw'omusanga ayina amagezi g'ensalowooza ye mugezi era ye yamalayo. Nabba n'abeera omuyaye yaayo omuyayu yaayu ne yeeyisanga bw'ayagala naye nga ye yeeyita omugezi. Waya abamu tubaleka ne badduka the sky is the limit tulibasanga. Kakati Pawulo yawandiika n'agamba nti tetukyamizibwanga abafaana be batyo abagoberera amagezi gaabwe nga baawulirwa mu bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo nti olw'okukakanyala okw'omitima gyabwe kubanga beerabira okulumwa ne beewaayo mu bwenzi okukolanga ebyobugwagwa byonna mu kwegomba. Omanyi omuntu bw'aba agenda mu bwenzi tajjukirangako nti waliyo n'okulumwa. Olowooza bajjukira? Tayinza kujjukira nti kyennumba kino mulimu okulumwa beerabira okulumwa. Nze mbajjukiza omusajja omu yali atunda moto ennaku zino sikyaziraba nnyo. Naye bwe yali atunda moto ayina gye yatuukako n'ayimba nyingi n'ayimba kuyingira nyingira naye jjukira kye wankola. Mulamu ntwala mpola saafumbirwa kika kyonna. Kati yayimbayo ne moto n'agamba nti agamyuka malaaya ge gamyuka n'eyamulumba. Saagala ginyonnyola nnyo. Naye bwe nagitegeera nategeera. Omuntu bw'aba agenda mu bwenzi yeerabira okulumwa. Naga nti kangende neewessanya. Naye okulumwa gye yakuli. Kubanga bw'ogamyusa malaaya yagalagaana. Bw'ajja kuyitayo emyezi ng'esatu ogendeko mu kativi okukeberako. Naawe gakumyuke. Oyinza okugamyusa leero naye n'enkya naawe gajja kukola ki?
1: Gajja kumyuka.
0: Naye munnange abanaafa beerabira okulumwa okuli mu bwenzi ne beewaayo eri obugwagwa n'okukolanga ebyobutaliimu olw'okwegomba obwegombi okwaki okw'omubiri nti naye mmwe. Wano nno Pawulo alaga enjawulo y'abakkiriza naga nti naye mmwe temwayitibwa bwe mutyo Kristo. you know oteke doku bango manye chintu kibakuyise mu nofana profession yo na yego musumba twaitibwa kubera mu balanga tovamu na yego twaitibwa Kristo takuyita ngakokole ebyo Kristo manya atuyita kukola bisanide ne waluwa ataba yinzo kuyingira ne inga ateye asinga kukola mubita sana Paul chavaga manti na ye mu aboluganda temutambude bulungi temwayitibwa kukola bwe mutyo temwayiga bwe mutyo Kristo era naagamba nti obanga mwamuulira ne muyigirizibwa muye ngamazima bwe gali mu Yesu mu bigambo eby'empisa ez'olubereberye mmwe okwambala omuntu owedda avunda olw'okwegomba okw'obulimba era okufuuka abajja mu mwoyo olw'ebirowoozo byammwe okwambala omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima kale mwambule obulimba atandika okubabuulira baali tebatambulidde bulungi nga balinga abali mu katogo kabeeru tebaawudde
1: atandise okubuulirira
0: atandise okuwulira omanyi omwana yagamba bakadde be n'abagamba nti jajja yawula essomero n'ewaka nanti jajjange waka afumbyeyo obuugi bwa kasooli ate nga n'okusomero bye balya oli n'agamba munne nti ssebo yawula okunaaba mu ngalo n'okunywa bamuwadde anaabye mazzi mu ngalo ate atuse n'okunywera bamuwadde mazzi naye obuuza kakati bano lwaki tebabyawula bino byombi naye wano Pawulo ayagala baawukane kubatakkiriza n'abakkiriza wabeerewo enjawulo n'abagamba nti bwe mbanga mwayitibwa mu Kristo ne muyigirizibwa muteekeddwa okwambula omuntu owedda ate mwambale omuntu omujja mu kubuulira kwe n'agamba nti kale mwambule obulimba ebimu ku by'okwambula obuki olulimi lw'abano olwabeeka nga lwali lufaanagana nga yalokoka n'ataalokoka terwawukanyeemu gwampuliriza ali eyo bw'agamba nti oli mukkiriza walokoka obulimba okyali otya kale mwambule obulimba mwogerenga amazima kale mwambule obulimba mwogerenga amazima buli muntu ne munne ekyokubiri nti kubanga tuli bitundu bya bannaffe fekanafeka atubulya n'ensonga tuli bitundu bya bannaffe so when you lie to someone you're lying yourself bw'olimba omuntu omulala naye okola ki weerimba kuba tuli bitundu bya bannaffe fekanafeka awa n'ensonga kyokka ate anaagamba nti musunguwalenga maye Paulo tagaana kusunguwala anti agamba nti kusunguwala kikolwa kya sitaani nedda omuntu omulamu yenna asunguwala aba mukozi ekibi naye n'agamba nti so temwonoonanga waliwo abantu abasunguwala ne boonoona obusungu ne bwe bakoze ate ekitali kituufu age nti okusunguwala musunguwala naye temukolanga ki
1: temwonoonanga
0: waliwo omuntu obusungu gwe butwala mu kkomera kubanga asunguwala bwe amala okubimba ennyonyonyo n'ajjula natta kakana ate naye n'agenda n'abonerezebwa Paulo kyavagamba nti musunguwalenga naye temwonoonanga era enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe in other words beera mwangu wa kusonyiwa na kutegeera ngeri eyo oleme kwekuumirako mugugu gwa busungu n'osula nagwo n'enkya ne bakutikka omulala naye n'agamba mu ekyokubiri nti so temuwanga bbanga setaani ekyokubiri abagamba okulaga enjawulo nti eyabbanga alemenga okubba nate bw'oba walokoka mu kubba ate n'oyongera mu bwongezi sipiidi nga osaba na mukama kukwatireko baleme kukukwata biyinza okusobera abantu gayi gundi yatugambye ejjuuzi yalokoka era ebyo ebimu bye biswaza abooluganda eddiini zaffe nti omukristaayo waawali bamusanze ali ku mbuzi ya neiba asumulula tebakulembeza linnyayo ne bakulembeza ki diini yo kubanga abantu baakulaba ng'okonfensi ng'oyatula n'oga nti nze nkyuse na ile okuchuka kwenye batakula bako. Paulo na wagama, kale ya banga, alimengu okuba na te. Na ye na amuwa necho okukola, takuleka mubanga. Na wagama, alimengu okuba na te. Na ye, wakiri afuwenga anga akola ebirungi n'emikono gye. Nti alioka afunenga, obali okaberenga necho okumuwa, oyeye taga. Kugamba, okole ofune, ateno oyeye tago berenga kwenye chokola chi. Necho okumuwa. Ayongera na agamba ekirala ekyokukyukamu. Nti buli kigambo ekivundu kiremengo okuvanga mu kamwa kamwe. Naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimbanga omuntu bwe yeetaaga abawulira kibawenga ekisa. Walokoka nga akamwa ako kawunyanga bwa olw'ebigambo ebyakavangamu. Walinga muzibu nnyo naye ne mukulokoka tonnava ku bigambo ebyo. Waliwo abantu abalina ebigambo ebivundu bannange, abantu balina akamwa. Oyo waliwo omuntu gw'owulira ng'ayogera ng'ate talina amunsonyiwadde n'akamu, naye yalokoka eyategeera Katonda ekigambo ekivundu nakyo tekeddwa okikyusa. Mulimu abatugamba mbu ze Yesu yalokola mutima teyalokola mumwa. Ebigambo nebikusobera. Anyongera n'agamba nti so temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu wa Katonda yabateesaako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okunuulibwa. Okukaawa kwonna kino ndoza kirala kyakuna. Okukaawa mulimu abantu nga bakaawu ggwe, nga bakaawu olina ennyumba zo, wazimba emizigo naye ng'obukaawu bwe bugobyeko abapangisa. Obukaawu bukugobyeko abakozi. Oli mukaawu obuliddwa omuntu akuyamba. Oli mukaawu. Obukaawu bwasengula balo baawo bwamutwala naga nti owaayi kangende mpumuleko. Obukaawu bunobeza abakazi. Omukazi buli goleta agenda ninga atolaga nti walokoka. Obukaawu Paulo yabogerako n'agamba nti okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako. Ebi nabyo tebyetaaga kwetikkibwa mu Kristaayo. Bw'abaana alaga enjawulo, twagala topiki tuli kulaga ki enjawulo wakati w'omukkiriza atali mukkiriza. Nabyo bibavengako nti awamu n'ettima. Sabo waliwo abalokoka naye nga balina ettima tolirabanga. Mulimu abataakoma kulokoka kwokka naye ne bambala n'ekkoola nga balina ettima. Era nga amanyi n'okuteeseza famire ya munne nga bo balinga abatali bantu. Ebonebone yayitimuke.
1: Tumanyi n'okunyumba nyumyawo nuganta singa tayina kkola eyo.
0: Mayandibadde atya. Mulimu bannaddiini nga battima. Nga nno battima ddala. Manyi omuntu ow'ettima nze mugerageranya na kkapa. Osobola ojjuwa emmesi ng'ate omuntu talya mmesi niira bw'ogiyitako bw'oti egguuma. Ng'eri ng'aga nti ogenda giyambako okulya emmese yaayo. Neekaayanira emmese kumbe ate nze sigirye. Naye ab'ettima abo nabo bangi tebaggwa mu bantu ku buli mutendera. Nnyina agamba toyinza kulokoka n'osigaza ttima. Nti era mubeerenga n'obulungi mwekkana mwekka. Mubeerenga n'obulungi mwekkana mwekka. Naye mu bulungi buno abumenya abakwatibwa ekisa. Ensi ejjudde baazirinda b'olwange mu kulokoka. Ntawa musibe mmere oyo. Bajjudde abo. Waliwo omukulu asobola okwogera ebigambo n'aga nti bw'olituuka mu kitiibwa nga kye ndimu olirya. Takwatibwa muntu kisa.
1: Linda bw'olituuka wano.
0: Bw'olituukayo oba tolituuseeyo shauli yaako ng'akatale k'e Kampala tebimukwatako. Abakwatibwa ekisa tukwatibwe bannaffe ekisa. Nga musonyiwagananga iranga katonda biya basonywa mu Kristo Yesu. Gwe oluganda bowepima ku lupimo lw'ebyo ebiyigiriziddwa olwaleero, njagala okubuuza, olina enjawulo ey'omugundu erabikako wakati w'abakkiriza n'abatali bakkiriza? Ebikolwa byo n'enneeyisaayo n'obulamu bw'obujulira Mukama, bwali nga tonnakkiriza Kristo ne kati bw'oli, olabawo enjawulo? Self examination nkulu nnyo. Munnange bwanandawula, abantu baagala nnyo okwegeraageranya mu bigambo by'enkulaakulana n'okugaggawala, naye ate ne batalaba oba bagaggawala era bakulaakulana mu bigambo eby'omwoyo n'okukkiriza kwabwe. Olwaleero njagala weegezeegezeemu kkoolabe. Bwe walinga tonnategeera Kristo mu mpisa zo, mu ngeri yo ey'obuntu ne kati bw'oli, Kristo bw'ayingira mu ggwe agobera ddala wala eby'ekizikiza, tuyinza kugamba nti nze nzijjudde ekizikiza naye nga nafuna Kristo okutangaala. Katonda atubeere mu kuyigako olwaleero, tulabike nga tukyusibwa era nga tunywezebwa mu kuyitibwa kwaffe okujja, tulyoke tujulire Kristo oyo gwe twakkiriza. Jaa kubaagaliza ssa kya Katonda ne ssabbiiti ennungi eri baganda baffe abasabadikoni bw'ekinuuka awamu n'abusabadikoni obwa mateete. Olwaleero nzikiriza nga mukusinza okwessaawo ennya tunaaba nammwe mu lutikko nga muzze okudduukira omulimu gwa Katonda ogw'okwongera okumaliriza omulimu gwa Tarazo. Twebaza nnyo Katonda waffe atuyinzisizza okubaako ne kye tukola. Bwana ndawula njalo ku update atannawaayo ayanguwe. Omulimu gulabika gutuuse mu bitundu nga 7 oba 6 5 ku 10 ogulina okukolebwa. Nawe tukoola Oluganda olemu okuyitawo otendereze butendereza nti abasajja baazimba ekizimbe nga gwe tolina akozizo. Bwe baliwo basabira abantu omukisa n'ogwo gubuleko. Twagala okwebaza Meja Jeno Eric Kayanja. Olunaku olw'omukaaga olwajjo yatuwaddeyo akakadde k'ensimbi kalamba olw'omulimu gwa Talazo. Ate nga tamaze kusabibwa naye n'alaba obwetaavu n'akola omulimu gwa Katonda. Mukama akuwa ennyo omukisa Jeno. Ate nga mu ngeri y'emu akoze omulimu ogw'amatendo mu kkanisa ey'ekifamba y'omu ku ttiimu ezimbira eddala ekkanisa eyo n'ennyumba y'omuweereza n'obwesigwa.
1: Amina.
0: Tubalabye nga bakola n'amaanyi ate ne bateekako eby'omuwendo. Mukama yeebazibwe. Twagala okukulisaayo nnyo muganda waffe omulongo Kato Samusoni, mukulu muwanguzi Fred awo ekinyerere, abasobwe baafunye omufumba ttooke eggulu ku lunaku lwa foro mukaaga olwo era bafunye ekigambo ekyo eky'obufumbo obutukuvu. Muyogeyoge nnyo, Mukama yeebazibwe abayitidde institution eyo. Tongera kubateeka mikono gya Katonda ate tumusaba yongerewo okubanyweza. Mukama abeere nammwe. Katusabe. Otuwe ekisa Mukama mu kuyitibwa kuno, tutegeere nti watuyita okutuggya mu kufa okututwala mu bulamu obutaggwaawo. Tukwegayiridde nga tusenguka eri okufa tubeere tuleme okugenda ate n'ebikolwa by'okufa. Tuleme okubyeyagaliza n'okubyesibako, naye tukyuse mu mwoyo. Omwoyo oyo Mukama eyatuweebwa ng'ekirabo eky'okukyusibwa kwaffe, tukwegayiridde atugase. Era ng'ayogera mu ffe atuganye okubaako ne bye tuleka tulyoke tufaanana abaana bo. Mbasabira Mukama abaddu bo n'abazaana bo abawulira ekigambo ky'olwaleero. Leka enzikiza egobere ddala wala nabo. Balagewo enjawulo wakati w'abo abakumanyi era abatambula naawe n'abo abatannakumanya. Kale tubeere ffenna Mukama, tubeere enjiri erabikako nga bwe tukyusibwa ate n'abalala bayinza okulabira ku ffe ne bakyusibwa. Olwaleero tuweeremu emirembe n'ekisa kyo Mukama kitukulembere mu buli mulimu gwonna ogunaakolebwa. Tukwegayiridde nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Era ekisa ekingi ekya Katonda n'okukuuma kwemba waayo, Mukama abakuume, Mukama abakize omusana ogw'amaaso ge, Mukama abawe emirembe. Omukisa gwa Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gubakkeko. Gubakuume, gubalabirire, gubeere ku bulamu bwammwe nga bukyusibwa, gulumu okwava kaakano n'emirembe egitaggwaawo.
1: Amiina. Ku 9:8 9:5 Radio Buddu Radio ey'omuntu wa bulijjo. Tukwebaziza nnyo nnyo nnyo nnyo munaffe, gwe abadde naffe. echo mukama akikubalire mugana ange DJ Asuman Pro oliawo ebijaba we bali kubera ngo olina fe Kakoza ya sini obadde na fe muganda wange Biralo Francis vye nyange we bali kubera nga nawe tubadde fenna ate mu kusinza no kusaba okulunaku olwalero luno Kasibante Jude Kasibante Wilson na Kato Prosi muganda nga afande Karule we bali kubera ngo tugoberera nga buli kumacha muganda nge Mbogo na abo ku stage yoku Vienna awo mwena manyinti amachaga alero tubera fena mukama mwena achi wabalire buli abadde ku redi yeno nga uliriza mama wange na mwandu ilikasu niluta yugambu otia mukama yebale kukuma Kizito Muhammad yawe setala webale kubera nti tukera na awe webale kuagara mukama Katonda tata wange Joseph na muka gondaula setala webale kubera nga na awe obako atera fe tuongera kuwebaza olwebya magero mukama bya kukolera yebale kukujanjaba enja ulo tujiraba era tuongera kumusaba ayongere kujanjaba na buli yenna ina kyakoze mubulamu bwa muzee yoyo abamuwadde sala abamulambu demokasira kanonga ali mukusomoze bwa mwenna tubebaza tuongera kugulumiza na kutenda linnya lya mukama ndi muzukulu wa mviri ndawula Albert mukama mulungi akyatuwadde obulamu tusaba abutuongere nze nawe tudemo tulizganye sande ja mubere bulungi mweraba yeah.

0: Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, elimu eyokumakya, budde bwa kumaliri, webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwo nga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
1: Gwalina omwana omuto, nga naye tosula naye, era nga kizibu okumutuukako okumubikka amangu, fuba okulaba ng'omwambaza ebintu ebimu obugumya nti ne bw'aba yeebikkudde empewo tegenda kumutuukako mangu. Kino kijja muyamba obutalwala ndwadde ezireetebwa empewo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.

0: Mulie sande kwe tambula Akaima kwa kawaleza kwa mwena machari yao Ngamli mkwe gayaza
1: Hey mkwano Tua tusaba nyo
0: Adanga machala mungia tutomeza Bananga abami mwebelele mwamu Umuchala jakule mesegulu mbintu vyo kusaga Nkume tonya akade kano Omwami ye ya kedene nteka teka Ya kugenda kusaba Ne umuchala aliwali mwami O sabie nyo na awo chiraba Mukama chiraba Ejita kwa muliro Mamu itamarini nantu makemba wakate chiloto changenda chika kumina tanzo katu inga tukone satu ezencha Mwale kuhuliriza Sunday special Yenze kwenye we masaka super bija Uganda Kulia Wamba kwe mwami zukuka Zuku hogendo sabe Bobango mchala badi wakusiga wakanga wakedene nteka teka ya genda kusaba Zuku hogendo sabe Bweba tia wachala Adda wali na kugama pa kusimu yao soko kube mu kunchungwa au ababode batero bikola nga kuba kunchungwa iyo mushala yajibuka kuna gamba soko lete kwa lesi mu kube kunchungwa je bigendo kugwero gwera matafali yenga ali wali ayimini dalaba bwe mu video bwe tula bantu ebuza uno yagendo kutukira kuchina niya badda kwata video baba bachala abena ina gamu kwano soko kube kunchungwa nze nkukwate yoka video je bigwera ngo li matafali Kare nozuku kogendo sabe mfamu hebyo kwe Zengubu ulira Echina dako mshara jaku sinkana Mugenze mwenanga Nga yari muguru wali Akuitako mwisi na kuku Na hali ingisa Guli mmuliro Sawa bie da chika makumi ya tano Tugenda kuma uli Nangenda kuma kuma walimu sawe dako Kare no munanga kaimba kangendo kule kira mwano Ngenda kaweleza ako minyuanyi jange Mwena mwena Wanda bada unishibuza Ningamba Omusana nga kutuokeza bananga akakuba nno mukama yebale akatuwadde na yo omusana nga kutuokeza bana abantu abaloge enkuba simusomola kwegattane mujitonyesa hada unenchebuza nga omuntu ngamba yii wane enkuba bantu nga bagira omaye eryantonde eyo sebo wali esajja nga likafulumu kuloga enkuba nga lyo bwejja noligamba ha muganda wange Nene chifuru change chalwa mukaga na ye enkuba yaba tuli mugwa mwenda na ye enkuba hey kati obaddo yagala omusana gubakere obagwa akenga wabu nga chifuru chinda tuka nja kuluna kululiwe nyinyi njagala omuke omusana gukero kwaka oluna kuluzibembera te wabawo ya de enkuba etonya au ne chikubuza oyagalanga munji nga mutono Chiri nti enkuba tetunya nyo musa. Embera yobudde belenga yeyo. Nti hey. Katika nkuwe mwe kizampo wano. Gwambuli le nkuba. Musana chigu oyagala gwe guba gubocha. Awe njini nga chikuwa ne kizampo sebo. Kachika. Katika yaga musana nga mungi nga mtono. Nti haa. Chikuru chiri nti enkuba tetunya. Na embera yobudde sibenga yeyo. Kusana nga keko. Hey, kankuwe kizampo. Gwambuli le gwe musana chigu oyagala. Sebo nga chigira wakati we nga chiga tebi batu bie nga lobibili nga chanju ulu za chiti nga chiga o ya gala guno guboche o wangu ongele kwa gubede buwe guti kakati na wada unenchebuza ni ngamba iii na hitala kati mwagalo gen kubate msula kwe gata mbumawe mbune mujitonyesa he nemule kwa msula na kutocha nemule inde tonyate mwa mujikwate ha ha ha simu sobola Anna Anno ne muganga Mike li muganga bagena ne bali lyako sente mu chivulu ngali tegese chivulu ngali agala omulogo w'enkuba omulogo w'enkuba yali sera sente ne ligamba nayo manyi omwaka ogujja ngenda kuyiga kibaito okuloga enkuba nange nye aka ka business kakola akati lwachije mwegatane mujitonyesa agitugede maulide Mbamu ita Prince Manda Prince Manda tuwa haka iba baka ito mwana akaba kankumeo

wabiri okosa kwa tansa zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabla ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabi chekikedua bugoma babu safaris chigenda kumina kubugoma sanbiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwekumi kugenda kumina kundigida

Ebera. Emyaka kati esatu nga olukiiko luno lufuba okulaba tukyusa ku mbeera gye tutambuzaamu ebyensoma ebyentendereza mu ssaza. Kino nno kisimbira ddala ku musumba kyatusaba Omwepiskopi wa Silverius Jumba ng'ayagala tutambulire wamu nga Ekklesia atambulira era akolera awamu. Y'ensonga lwaki mulaba ennyimba emirundi egimu nga zikyukamukko, tukooye kiriya eno, tukooye mutuukirive eno, lulatini lulatini ate bannange, nga yatugamba tuddeyo ku ki? Ku nnono. Omugaso gwa kwaya gwe guliwa? Omugaso gwa kwaya si kutuyimbira. Ntera okusekerera ba MC abamu beebaza kwaya. Twebaza nnyo kwaya etuyimbidde mu mmisa eno. Omugaso gwayo kutukulembera mu kuyimba. Ffenna nga abakkiriza, nga abakristu abazze okwegatta wamu tusinze Katonda waffe, tuteekeddwa okusaakaanyiza awamu. Naye Abaganda baalugera nti amamesa amangi tegeesimira bunnya lugwayo lutya nga tegalina agakulembera. Kati kwaya netuyamba okutukulemberamu ffenna wamu ne tusitula eddoboozi ne tutendereza Katonda. Buli mukristu yaweebwa ebitone eby'enjawulo, era bwe tunaava ku nsi kuno kuze kyatundisa kyalwamu emirundi emeka? Mirundi ena. Katikisi nga bwe tusomesa, omulimu ogusooka gwe guliwa okumanya Katonda, ogwokubiri okumwagala, ogwokusatu okumuweereza mu nsi, okumutendereza emirembe gyonna mu ggulu gwe mulimu ogwokuna. Kati gwe agamba nti tumanyi kuyimba, onaakikola otya? Tetujja kubeera nga tuli mu kadoshi kadoshi Elohimu nga obaggwe ogamba ki? Oluyimba luli lumu mu ggulu mulumanyi? Mutuukirivu mutuukirivu, ayi Mukama mutuukirivu mutuukirivu. Ebitonde byonna nga bitendereza Katonda nti mutuukirivu. Awo nno naawe alowooza nti tomanyi kuyimba, ekaseera otandika okupulakitisinga. Buli bw'ojja mu misa kwaye ekuyambako okuteekateeka, oyigeewo okuyimba osobole okubeera mu kibinja kyabo abayimbi mu ggulu. Active participation mpaji ddala mu kusinza kwaffe, okwetaba awamu ddala n'amaanyi gaffe gonna n'omwoyo gwaffe gonna n'emmeeme yaffe yonna n'omutima gwo gwonna mu kutendereza mu kusinza Katonda mpaji ddala. Mulimu abamu ababeera mu Ekklesia naye nga bwebatunuya balinga bambega, tayimba, taddamu biddibwamu misa, takuba ngalo, n'ekirabo tawa. Betuka mu kusembera twebuuza ono naye mukristu ng'abalala oba si? Wantu wano waliwo abali mu kategore eyo, naye tandika okwetegereza. Where do you belong? Oli omu kwaba beetaba obutereevu mu kutendereza Katonda oba? Abooluganda baagalwa, olwaleero Yesu atuwadde ekyokulabirako eky'enkukunala, atuwadde oluyigiriza olumala. Evanjiri gye tuva okuwulira atugeredde olugero. Olugero luno luzze aluteekateeka. Sande ewedde twawulira nnyini nnimiro ng'asindise ababaka be bafune ku bibala ebiva mu nnimiro ye. What happened? Abaali balabirira ennimiro baabajolonga ne babakuba. Bwe yatuma omwana we yennyini ne beekobaana bamutte batwale n'obusika. Olwaleero era tugeredde olugero luno lwe tuwulidde ng'alagira ddala ekyo ekiribaawo ku lunaku olw'oluvannyuma.
Tekizze by accident.

0: Esawa, wanok radio bundu. Esawa, zidhitano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuhulidisa radio bundu. Yongero kukuma bula mubuanga bulunji. Ngoma nyengeli joyinzo bukumamu. Eno ye Health 30, wanok radio bundu.
1: Gwalina omwana omuto nga naye tosula naye era nga kizibu okumutuukako okumubikka amangu fuba okulaba ng'omwambaza ebintu ebimu obugumya nti ne bw'aba yeebikkudde empewo tegenda kumutuukako mangu kino kijja muyamba obutalwala ndwadde ezireetebwa empewo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.

0: Manye bifamu nsibuli wa sande kumacha. Okuva kusawa tanu paka mkagezi omutundu. Na umu kukuchibo mbo salimu. Nga kuwe bifamu mwanga agenja ulo. Mupruga mkalimagezi.
1: Zomu gave mzukuru wandu wa chibo mbo salimu. Teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina. Tutunule nsonga ezenja ulo. Nga bizitambu demonsio na.
0: Kalimagezi.
1: Mutunuli raizi la hili. Ebi okuruwa nsabiye koze sa. Gama zima. Kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Irani. Bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawan. Wali wache baitu operation Thunderbolt. Abamba jitango operation Entebbe. Kile chakisi na kuzo umezi nya. Umezo go msambu lukumu luenda. Msambu mokage. Misele wili amini ya liafuga. Bali wa komando chikumi. Bava mwizi la hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula haba sibe bawe. Bali chikumi mumu kaga. Chikumi babili baba zayonga balamu. Ewe ye setting je gamba Israeli jerina.
0: Budi wa sande kumacha. Sawa tanu paka mkage zomu tuntu. Katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi. Awofu kwa muma nyamanyabi gena maso munsi. Ngo wali liza program kalimage zibuli wa sande. Wanuk radio budu. Radio yomutu wa ulijo. Benji vyo tumanyi. Vyo ulirobu uli zimawanga genja ulo. Okwetu lode siyo na mwetu ni muguanga lio. Katitula uli lizo manye. Tukwa niliza muprogram kalimage zi. Okuvo kusawa tanu zo kumacha. Paka sa mkage zomu tuntu. Wanuk radio budu.
1: Klamsiza kwa mlonji ya uliriza wewali kubela radio, good radio mtu wabuli jokulika yo ate program ya tumusinze ni mwana mlinze ufo matia nyongira nyo okukatiriza ebigambo byo ntero byo garanti tewali kye tusobola kukola ngati mulimu kama nechiba chirungi nechiba successful nechiba amu ebibale ebirungi akadde yakatini yako ketumuwa kakola chinene nyo wewawo kadde katini nyo botebeleza mukama ebintu bya tukolera na akakadde ketumuola banga katini nyo katika muwe dekate kumuli azamanya kubanga singa kugula bintu bya tukozesa no gama kati ngenda kugula omuka gwenzisa ha kakasate wandi badali na sente nolecho wakadde tukamuwe bobatu nagenda yo sambya kwa mise esawe tane iseke dakikanya nolecho wandi baddo tukaudde nga bukyali kati we wawo wabale timu na hero soro kubanga mise yojisanga yake demu kulisayo wabale kutuka yo songa te nawe yabade ya runako uregulo kulika yo yali yo kurunako lokta anubana faba islam na mwebale kubela yo mwebale kusabida bana beguanga na dala abagendo kutandike vigezo ya sinia yo kuno runako uruencha tuwa agaliza abayizi mwena mwena ukule vigezo eroku bito bulungi nga radio budo ne program kalimagezi tuba agalizo kule ibigizo vya mwabulonji mbeba gumu confidence mbobanga oli confident tosobola kutaita ibigizo nida kubanga bulichimuja chiju kila norecho tremu panikinga mubeleba gumu nkaka santi muja kutuka kubuanguzi era leve yomuja jita atemu gende kuundaliri advanced fetuba agaliza buanguzi na bilonji vyelele kale abafiridwa nyongero basasira ko twa kumakuliziganya na kula Sunday program yemwe ya kalimagezi basaside ko nyo mwe kwa sem kama katondo olu mtu jemwe ebyo kino gundi ya chikoze te wali ayina buyinza kulambo amunne okujja ko ngatoli mukiriza nenga te wali ayina buyinza kulambo amunne twe kwa sem kama yeka ya jio kuberanga tutereza bafunye birungi tuongero kusanyukira wamu namwe ate tuongero gabana kweyo bitufunye bobango inako ofunye tunulirako munna atalina obenkone ko mukwasa ate fena tugabane sanywe ryo tomanyuru nako olwencha ate ya jio kujja mukono gwe atakwasegwe embere yongero kuberanga etelera nze omugave ndi muzukuru wandu gwa Kibombo Salim program kalimagezi tugenda kuba feno kuva kusawa 5 paka saa zigenda kubera mukaga tutunulire ensonga ezo zetula banga zikute mu nsi yonna ne tusobola okubera nga tuzogera kombo okunonyereza olumu tumalawo obutakkaanya n'okaayana ku mbeera mu eyo nga mukaayana naye nga olunaku olwaleero tugenda kutunulira ate ku mawanga agaganya okubeera nga gaterera gwanga tugenda kutunulira ku gwanga erya Yemen ne gwanga erya Saudi Arabia na ddala obutakkaanya obuliwo wakati wa Bahuth ne gwanga erya Bahuth okuva mu gwanga erya Yemen ne gwanga erya Saudi Arabia wetogera wano obulumbaganyi buno bwalibanga bugenda kusasaana okukwata ata mawanga malala agenjawulo omuli amawanga na daragali mchondo cha Walabo ndabye dalanga obulumbaganyo bwakoleddwa banaffe abahoth bwalibanga tebugenda kukakanya ate lutalo kusigalamu wakati w'abahoth sakone naba Yemen sakone government ya Saudi Arabia ate byaliingiramo abantu abalala omulungi awuliriza kiriza nsoke nkubulire kuba host betugenda okwogerako oliokomanye program ngabwe genda okutambula abahuthi bano baba itaba Ansar Allah Huth kibinja kyabakiriza kyabakiriza bali mugwanga eria Yemen eranga bano wetogerera wano kati bavamu ekintu ekinene kyoyinza okugamba nti kati nayo beekolamu ka government eyawamu bano batandika mpola nga bannaddiini abaali tebakkaanya nga bali mu ggwanga eya Yemen naye nga tebakkaanya na bukulembeze obwaliko mu kaseera ako mu myaka gy'ekyenda mu ggwanga erya Yemen olw'ensonga nti obukulembeze obwaliko bo bagamba nti bwali bulina nnyo influence y'eggwanga erya Saudi Arabia nga bagamba nti bo tebakkaanya na ggwanga eribakulembera abakulembeze ate okubanga buli kimu kye bateeka mu nkola kibaweebwa ate eggwanga eddala erya Saudi Arabia nga bakkiriza mu bwetwaze bwabwe nga bo abahothi ate nga bagamba nti obukulembeze obwaliko mu kaseera ako bwali nnyo butambulira nnyo ku ntoli ez'eggwanga erya Saudi Arabia kati bone bavaayo okusobola okubeera nga banunula obwetwaze bwabwe ku ggwanga erya Saudi Arabia ne batandika okubeera nga balwanyisa gavumenti eyabahuth eyali mu buyinza era okukakana gavumenti eyo in fact baagirwanyisiza ddala ebiwera okukakana nga gavumenti yaabwe bagisindiikirizaako ekitundu ekiwulira ddala ekinene abahuthi bano bafuna obwagizi okuva eri eggwanga erya Iran nilitandika okubawa obuwagizi obw'amaanyi ne balwanyisa nnyo gavumenti eya Yemen eyaliko mu kaseera ko myaka egya 1990 n'okweyongerayo era okukakananga bagisuuzizza ebitundu ebiwerako abahuthi bano wetogerera wano nga n'ekibuga ekikulu ekya Sana bakiwamba ne batandika okukifuga era buli saza lye bawambanga ne bateekamu obukulembeze bwabwe era wetogerera mu kaseera kano abahuthi kumpi balina kimu kya kusatu ku kitundutundu ekyeggwanga erya Yemen batandikira mu mambuka ag'eggwanga lya Yemen ne basenvula mpola paka lwe bagenda maaso n'okubeera nga bawamba ekibuga ekikulu ekya Sana bano nga bayambibwako ba eje ekambwe eje ezibizi erya Islamic Revolutionary Guard Corps boliwulira olira ddala eje nga lyamaanyi eje lino lya Iran era wetogerera wano lye lirwanagana ennyo lye litaddewo resistance ey'amaanyi ennyo neggwanga eri Amerika oba n'amagye ga Amerika naddala ga CENTCOM gegali mu kyondo kya Buwalabu bebonna abali emabega w'abahuthi era ababayambako okusobola okubeera nga bawamba ekitundu ekinene ku ggwanga erya Yemen weewaawo gavumenti ya Yemen nayo yavaayo neyambibwako eggwanga erya Saudi Arabia naye amaanyi ndowooza tegenkana gaali matini nnyo era okukakana abantu bano nga bawambye ekitundu ekiwerako ddala ekinene abahuthi wetwogerera kati olutalo luno ndi ku omulungi awuliriza okuleeta ku bulumbaganyo obutandisa okujjawo wano lwaki webuli ne batuuka n'okulumba Saudi Arabia abahuthi bano nga bamaze okuwamba ebitundu ekitundu ekiwerako ddala ekibuga ekikulu ekyeggwanga erya Yemen eggwanga erya Saudi Arabia era lyavaayo ne lyagala okuyambako eggwanga gavumenti entongole eya Yemen okusindiikiriza abahuthi bano basobole okubeera nga baddayo bano beddize ebitundu byabwe abahuthi nga bayambibwako eje erya Revolutionary Guard Corps erya Iran bateekawo resistance y'amaanyi ne bagaana bo kye bayita ejjoogo erya Saudi Arabia in fact bano beeyongeramu n'amaanyi ne batuuka n'okuwamba gye buvuddeko akagolomolo aka Bab el Mandeb Street. Baba ni Mandebu Street, Kagolo Molo, na kuka isibu wake vya maguzi vienje. In fact, nchilinga bola ba Iran, beina Kagolo Molo, ka Street of Hormuz, na kati akata dewo buziwe nyo, wakati wa Amerika, ni Iran. Ni wetu oge lao ni bakazibie, bakaziba ba Iran, tewakiriza muntu kaisa ako vya maguzi, songa ate kaike vya maguzi vienje. Ebi sasa ebi yamba siyo na kumpi ebitundu wa makumi ya bili kubuli chukumi na dale ebi ya mafuta gas ebi isibu wako okusobola okubera nga bitu kama siyo na chofula banga kati na mafuta geyongede okulinya ebei na mafuta geyongede lwa kugala Kagolo Molo wako aka Strait of Hormuz aka Irani keyagenda maso na okugala oluvanyuma lw'okubera nga yalumbibwa Amerika. Yomba denku wachakula bila koku Kagolo Molo aka Strait of Hormuz. Katiboba liba yina Kagolo Molo. Nabo keba wamba. Aka babu El Mandebu. Elanga bewa kafuga. Bebe molo kuwamba Kagolo Molo kano. Nebagana. Evia maguzi emeri zoneza Saudi Arabia. Ngatizidi na kubera anga zitambuli lako. Saudi Arabia. Ntedi na kuhisa ako meri. Kukagolo Molo ako. Aka Bab El Mandeb Strait. Songa ate Saudi Arabia yadeka kwa zisa nyo. Kuhisa ako evi ya maguzi bingi. Mafuta nevi ntwe bidada bingi okutuka ate mwanga amalala. In fact jebuvuddeko bali bakala nako kagala. Kubanga bala bango lutalo wakati wa Iran na Amerika. Lula bikanga lualigana bali nyigiriza bakama babu wa Iran. Era bali bagenda kagala. Mujju kila juzi ku wiki wedde kuna kwa Sunday na babulirako ko Donald Trump omukulembeze wa Amerika byavayo ne kiwulikika nti yabaddeko yabaddeko mu nkukutu n'abahusi bano we wa Amerika bane bayita ba terrorists batujju akaita kabinja ka batujju na ye bebatuka mu kugala Kagolo Molo ka Bab El Mandeb Strait nga tewali kiina kutambula. Donald Trump te yaina chakola. Wewawo yali nakati abaita batujju akabinja kaba batujju. Yaina okuva yayo gerena bo. Naga yane gama zima nze nyinzo obutawayo byabuyambi eri Saudi Arabia kubakuba. Naye mbadde nzaba nze byange mubireke biitewo. Ebyamaguzi bya America temubigana manyite mukolagana naffe. Naye tetugenda tonumba nange siri kulumba. Omanyi wabawe ndagane zikolebwa. Ulinaga nti tontabala nange siri kutabala. Mkasera kano, omusajja yakolagana na nebetu itaba tujomanyi omukulembeze Donald Trump. Bobanga tomu manyi osobolo guwa monsobi nyingi nyo. Yakulembele guwangi ili Amerika. Ye, mwana Republican ina yali inga wa conservative. Bebano msajja abali inga bana. Abefako boka. Ye bintu ye. Abifako ye kaka stala banga Amerika itawo chovula ya tambula nyoku njogele gamba America first. In fact Donald Trump tuwa itu musubilo kuyamba kwa Saudi Arabia nevano government edhi international recognized ya Yemen okusubilo kuwa aba hoth na ya debai naga nebatesa naga za America mzilekezo ziteo kiasamleke za America nezitao ferite tujia kubayi ingirida evya mwebege endewe vityo yoyono Donald Trump elani wetu oke lawa no mungu kila ya teka ne mfumbo ku mafuta ne gas vya lasha na yebe bafunye obuzibu ebola ya diesel nga liga libu zebo na America batanso kutawa era yaduse wa Putin na mgambo manyi mvumba tusoke tuzije kwa tuwe diesel na mwasete mpitidifu nyo mbade nkulaga wahuthi wanu omukisa goba inanti ne Donald Trump javufudeko yavudeo na abavako. Katine chochabo nge damanyi, era nebagenda maso na okubera nga batekawo resistance. Negwanga era Saudi Arabia, sako ne government, eri recognized ya Yemen. Jebuvuddeko, kulunako uruokuna, uruwa sabiti njitumalako, kulunako uruokuna. Saudi Arabia, ngeri wamu ne government, eri international, eri recognized ya Yemen. Bakola operationi ya manyi jebatuma Down of Yemen campaign ngabagala okweddiza territories zonna ebibuga byonna omuli n'ekibuga ekikolo echa Yemen, echa Sanai, awa hufike ba wamba. Mopalesho nieno, gama zima yali diaba deya amanyi, jebako laba Saudi Arabia, ngabali wamu naba Yemen. Era, begatidua kegwange ya take ne Pakistan, nebasobolo okukuba aba Houthi, okukakananga abalwanyi lukumi mulwenda, bobe bagamba, okusinzira ku kiwandiko kye bafulumiza, ne bagamba nti babasse, ne balaga n'enkambi z'ebyokulwanyisa, ebya aba Houthi, bye bakubye, ne bafulumya ne video, nga balaga omu ekikka waggulu, eky'amaanyi ennyo, nga kifuluma mu territories ezirimu aba Houthi. Era ne basuubiza ensi yonna nti kati government ya Yemen eri recognized egenda kubeera nga yeddiza ekibuga ekikulu ekya Sanai n'ebitundu byayo byonna esobola okubeera in full scale okuddukanya eggwanga lya Yemen. Abantu bonna bakkiriza, nkakasa gwe yawuliddeko nanga ali wano, tuyinza okuba twakkiriza nti bannange Omuhuthi bamugonzeza. Wetogela wano Saudi Arabia yaliza munteko egwanga elya Yemen, bana abahusa abawagira Iran ne basobola okukakana. Kino nate kyabadde kyangu kya kukiriza omulungi awuliriza, ngaka santi nayo wandi kikiriza olwensonga nti kati ne Iran ewagira abahusi bano ebaddenge bayimiriza mu byokulwanyisa, nayo nga America ejinafuyiza ngera boli bafulumya statement betyo kiriza eroga manti yes kisoboka engeri ya Iran jeno utaruwayo na Amerika kati atiba notenza kubera ange bafako ilabuli omu ya kilizecho na ye ate kwa kama ubwa kere dolu naku olwe gulo ate gawa de maulire malala

0: Kuchenda munana kumuza munana nechenda mutano akumuza tanu radio budu radio yomuntu wabulijjo nkula musizzaako nnyo gwe munnafaali eyo awulirize essaawa zino nkwaniriza mu programu ya feno twejjukanye nga bulijjo tukubuulira tujja kuleetera abantu ab'enjawulo n'olwaleero gye ntambulidde nsanze omukyala Rose Namwogerere mu biseera bya feno tulina erinnya lyaffe lye tweyitanga erya koloba abasinga mutemulimanyi naye bwe twaba mu mirimu gyaffe twali eyitanga ajja babuulira lwaki tweyitanga bwe tutyo nsanyusa okulaba Rose
1: nsanyuse nange okulaba webale kunsulira mwoyo webale ogw'abayanja onzijukiza ekigambo koloba awuliriza njagala okulamusa okwekumira ku rediyo ey'omuntu wa bulijjo 9.8 5.5 radio ey'omuntu wa bulijjo abawuliriza rediyo eno kitaffe nyaffe abatumanya mu myaka egyo 2002, 2003, 2004 nga tukyali ba lumonde 2005, 2006 nigyeyongeddeko kansooke mbagamba ekyakoloba koloba ndawula ali koloba siniya nga ndi koloba juniya kyajja bwe kiti nti ndawula ali akafuna akabenje baali basamba omupiira mu puroguraamu teeseza mmeeme
0: kyazanga
1: abantu waliwo omwana yali difenda oba yalowooza nti mupiira gwa kufuna butanyagwa namukutula amagulu abiri lwa teruli awaiseewo omwezi nga gumu nange boda nenkuba awonga ku kkooti e Masaka abamanyiiwaawo twasulanga mu odi kumbu nengwa nga ntudde mu luguudo okusitukawo okugulu nga sikuwulya nti kunnuma naye omusajja naga ate omukazi okugulu kwefunyiza bwe byatandika ne tubeera ku migga abantu babiri ku sesheni emu bakama baffe ne batugumiikiriza n'emiggo gyaffe abasawo ne batujjanjaba waaliwo Dr. Sebaggala nakati akyaliwo mu kibuga Masaka oyo orthopedic surgeon ndawula ye ne bamwongerayo bamuteekamu n'ebyuma ebingi ensambya sikyo
0: yeeyo
1: naye nze banongosaako katono wano ku vivi lumumba ngenze eyo mu DFCU bank nensangawo omusajja abateekako buno obukaaba ku magulu nateekako akantu ako kaditekita ndowooza nawulira nanzize ebbali nange ne mutunuulira naye nantunuulira naapaddaki nakebera musawo yange nagamba yingira nange saamunyiga nengenda ninjayo akasente kange netweyongera maaso radio buddu yatulera okutandikira ddala bwotebaza mukama oba mulyaza amaanya twebaza mukama katonda eyawa mwami Segawa ekirowoozo muganda waffe naatulera ng'abaana be yazaala naakuwa omulimu gwotwali nga tulina mu professionalism mu kintu ekyo ne mutrainingira ku mirimu naatuleetera nga batrayina netukolera ddala netukompitinga etwaviira ku buddu nga buddu eba ya kubiri ya lubereberye naye ng'ate mu puroguraamu zetwakolanga zo zisuuluuba puroguraamu ezo zituleze wanowonsanze bayitawo gayaaza ano bayitawo gayaaza kanso twali mu munisipo kanso kati fe tuli mu siti tetuli eri mu gayaaza tetuli eri ewaana omubaka bamuyitani kuteesa tetuli wa kuteesa fe tukyali eno kansi eno tuli mu siti era omumeeya wange yekonale Namayanja Florence twalonda obulungi omukazi omukozi onojjukira bulungi nti twakolako n'omulamuzi Batema natraininga ebyajjikati munene mukitongole kati munene natuyigiriza netwena mu misomo ejyajjenda kati nze weesanga nti ewali omukyala n'abaana abawala wenfiira
0: era nobiyigidde ku buddu
1: yes anti kati olaba fe twakoleranga ku redio eyo nga oyina okuleeta resource person sikuteebereza buteebereza muntu atali tekiniko n'omukyaza mu kintu ekyo
0: oleeta mukugu
1: kuba kati waliwo enkola nti wamusegawo oyo yagitandika naga nti kakati gwe atali faaza ogenda kubuulira kyevanjiri nga bwe tukola tumusinze automatikaly oyina okuleeta omusosodooti ate nga ne topiki yagitegedde n'ategeka Inga programs enakola ku radio zikumenyera ko.
0: Ah, wembadde ngama ntikati oyingira buddweno otandika na program chi.
1: Ah ah, wansega wa msajja mugezi nyo. Yaganti mumanyinazi. Kulese ku radio gwe we sorting ononye woja. Soka hakuteka.
0: No choko bila kubitambula.
1: Bwe jiba mizindalo jisitula. Mwena muteseza meme nokolotya. Naye omuntu omugezi oba Katonda gwe yateeka ko omukisa gwe tunabo oti we positioninga mangu ate obeera muwulize eri bakama abo ate oyigira kwabo bosanze baayigedda waliwo Herbert Kabanda waliwo Henrico Kabanda bo bajjanga already bamanyi ekigenda maaso kati n'okutestinga voice test kyokogiyita mwami Kisenyi yaliwo Mike oba aliludda wakati simanyi na yenga oteeka okubanga eddoboozi oligogodde twaddanga neyo mukumbu mu kizungu waggulu ne twegezaamu ne tukola kye waliwo eyebwala ku lusozi waggulu ku Kanaala era kati bwe ntunuulira bano abaliwo bazze makungula
0: omugenzi Haji Magambo yakozesanga ekigambo nti mmwe muli Makka temulabye buddu eri eyaffe naye mmwe mutuukidde Makka
1: ya naye mu ebyo ebyenkozesa bwe bityo naye ate ffe twali bulungi kubaffe twafunanga na buffe galiwo wajja kyawafumba buli muntu olya bulungi baatulabirya bulungi baatulabirya bulungi era we are beautiful and handsome boys abaaliwo omwamusega tulabirya ateeka mu sente ze bulungi kati naffe netusobola okuproducinga ekintu ekirungi kubanga tusobola kama nti gy'otawadde bisagazi
0: omanyi Haji kye yabagambiranga nti batandikidde Makka ye yajjukiranga buddu eri yatandikira mu kayumba akasulanga
1: mu kati buddu
0: abayaye
1: kati ebwale eyo mwali mu generator nga eteekako ku mulongooti omuntu akola ku ng'okolera mu kabokisi ako kabibaati
0: eno byonoonese
1: kati n'otuuka n'okuba ng'okola nga weeyambudde ekiteeteeyi nga munda otaddemu ka vesti osobole okuwona ebbugumu nga temuli ka essi naye ng'okola ng'oli musanyufu zijjukira ku budde obwo nakolangako omukyakaze sponsored by Nile Special kati nga tubeera ne Henrico ng'oyinza okugamba nti bano batamiivu bano ekipa twazifunanga ne tuzikoonaganya enkalu nagamba cheers abantu
0: nebagamba nti ate bano banywa muzibu
1: naye kyaleetera ne bannannyini emyenge egyo abakiraabu ne batandika okujja nga batuwa ne kuleeti ate nga kwolo tetunaba nakuyiga
0: kunywa
1: kwolo nga tuli bakyakayiga naye munnange lumu mwamusega yali ava mbalala eyo nakyama mu studio ku radio Buddu nga ndimu ne Henrico Kabanda nga twogera nga abatamidde liyali ne tuteekako najja naalaba nga macupa gali awo wansi yaseka busese era bwe yamala bwe yagamba nti bwe twanyuka nagamba yali ku reception nankya Agnes kyabo bagambe bansange mukimanya bayitanga wa mzee Mwongi kati omugenzi awumule mirembe natuwamu ne Crazy MC bannange twanyumirwa sirabanga mulimu mulungi ng'oko okola okola sente bakusasula ate ng'onyumirwa
0: ng'omukwano mungi ku mulimu
1: kati ng'omulimu ogwagala naye kati oyinza okuwuliriza olwaleero munansonyiwa omwana n'adda ku studio n'atumira ab'omukimaanya ab'omukitabaazi ab'omunyendo nga ne yesterday yatumidde kwanze nzijjukira programu ze nakolanga nakolako ne Serukeera okera saawa 12
0: oyina okuba oli mu studio
1: toyina ntambula oba enkuba etonnya oba omusana gwaka ng'oyina okubeera munnaasiibula wabula yeddakiika 5 n'oyingira n'ogenda ku konso n'otereeza ebyuma byo n'oteekayo obulango bwo ate ye awo nga toyina excuse kakati bw'okuba intro y'omuntu tugeze nti program sponsored by MTN yo MTN alindirira intro exactly ku 6 kakati ate bw'otuuka leeti onoogikuba 6:30 ate ku saati nga wabeerangawo kakumba kakumba ku midia beerangawo tesobola kwerabira Buddu kubanga bw'ontunuulira nsi up to now abantu bakyampita abatono nnyo kati atandise okumanyira nti mazake bakyampita nti Rose Buddu kwegamba omulimu ogwambala ne gukufaanana ate n'oguweesa ekitiibwa
0: ali eyawuliriza ayagala amanyi program kize wakolako kubuddu eno
1: katono nnyo nakolako Serukeera kolako mukyakaze
0: Serukeera ogikola nani
1: Serukeera nakola ne Herbert Kabanda nga wakanyange bageeda kola ne Kabanda nga Romisa Kabuye chairman wa board Kabuye yali hospital administrator kalisizo yes ne kati ndoza ayinza kuba ali butabika oba kiruddu if I'm not mistaken kati ne tudda nakolako ne kijulo mawuno simanyi oba ekyali yo
0: ekijulo mawuno
1: yabiranga lunch awa ngo kuba bu music obutwaliriza abantu okulya
0: emmere
1: ebigambo bitono bagamba let's talk much music
0: programu yo kando za jetuwa ine ya ina music inga mungi
1: music yo yo mungi yo msene
0: kerevu
1: yoteka mune country music yo yo alikiriza nente umanyine nente nyumirwa music bajifuji romlela balunzi neja bulunji omudonge omela sio na omutu wabari ya naichi no chigena neri ba MC kituke natuwela kumikoro kati na ulange MC tavamu muzini matuga abantu abantu weba lunch hour sincerely speaking bawika music bahuliriz bali emmere batuke buffet kabatuke ka juice na yo muntu ayira yokera na yokera nze banange bwekuba mukolo gwange era ntuma muntu omwange pesa MC na kunye DJ na kunye ge pesa
0: na
1: ku mutinga
0: uruza kerwa
1: kati kijulo kigambe kuzimbe my best program
0: eno kati ekolwa songo Jude
1: Jude kuzimbe bwebulamu bwentambuliddemu nitumusinze kati kwezimbe twajukolanga gaddalogenda ku ground agenda nga ne bafadha senkaya abo nga bakola program maddo hapo nga balubaga bila abantu ente bayigiriza okulima nitutambula nitutukako gye bayite busense waliyo omukyala kiza nenga bayi mukama Katonda wange nkusaba ntambulye mbigere by'omukyalo ono bwendifuna akasente kange yagalangula ettaka nkolengo mukyalo ono byakola kati wono otusanze olwani kole mwani tolaba
0: olwani kolungu no
1: embuzi toziraba ente zo talabye
0: gukati
1: kakati ningamba nti njagule wantu nga negomba obulamu bwa kyalo naye nga bwa kibuga obona obutegeera oli mu kibuga
0: ekyalo go kifule ekibuga
1: naye kati Katonda nangamba nenkituukiriza twalwawe taka olifunye okoleddeko ebintu ntu kati ningamba kati twezimbe ye antambuliramu kubanga twaletanga abantu abali tekiniko na kusomesa okolerero kya okulima okwa business ku small land kitegeera usoka ofuna amazi na olima bino abantu balowooza nti bw'olima olina kulima nnyo olusuku lunene nnyo nedda osobola okolera ku ekemu oba half eka nga wano n'oteekako ebintu byo byosobola okulunda biyumba nebiba byakalina atinga sibya bei nnyo
0: wasomesanga abantu mubiseera ebyo kati byokola
1: kati n'olaba nti oli watono amazzi weegali emmere weeri abaana beeyagala naawe weeyagala ne ku kyalo bakuteeseza bayira babadde banonda ne kwero si wano naye nze ebyobufuzi nsaba mukama ngende mu kabuli nga sibitu kubanga ebyobufuzi bikufuula naddala ebyaleero edda ffe twakulyanga muzeeka wange oyo yajja mukyala yali mukwano nnyo gwa taata kati nga bamubayita nti mujje mulabe honale baze nga muyinza n'obutagenda ku ssomero mulayinde omubaka atuuke naye olwaleero bakuba mayinja bakusooza bakulinda kusaba kikumi n'ababaka nabo nolanga emirembe gye baweddeko
0: kati twezimbe
1: twezimbe tumusinze my best program era bwe bulamu bwange
0: nazimasteringa
1: sikulipti ne bwonzi okusa mutulo twakolanga tumusinze nga Bishop Jumba beba sponsoringa by then daisis yasasulanga na mitwalo abiri
0: okusponsoringa
1: omwezi naye nga bawaayo akantu musobole okubeerawo ne redi ebeerewo naye nga sikeeka amaanyi mamisega bayagala nnyo eddiini ye nga puroguramu yagibawa naye ndoza kutwagulangamu amafuta okuwa abapresenta transport kati nga bameka sure nga tufuna amasosoloti buli puroguramu twakola nnyo ne Father Luyimbaazi oyo ng'asomesa ku bintu ebyo ebibuuzo ebitawaanya abantu mu kereziya baziyita apologetic statement nti lwasi musinze ebiwumbe lwaki simanya musembera lwaki mwejjusisa abantu bannammwe lwaki simanya abasosoloti tebawasa ebyo byonna yabinnyonnyola ate abitegeera addemu amukubira essimu kati nno looya mulamba yamaze bamutikkidde mateeka
0: kitiibwa kya mukama
1: naye nga Father Jumba kolo yali Father Jumba nga ye muwanika awono wetukwataganira Bishop Jumbo yogolaba ebya center abitegeera byonji kizibu okuwa kasha nga asuka emitwalo abiri yali muggwanika
0: ewe yabeerera muggwanika
1: naye oba yantestinga oba Katonda bwe yangerera n'empita wiisi interview yatukanga mpa kachi naye tebamanja ako lisiiti neemu kitazifunye era yakabiddamu awo naga nti nze omuntu atali mwesigwa atali mwerufu tetukolagana naye awo nange nemmanya nti Mukama yansomesaawo twali enfuna ntono nnyo nga weegomba naye omuntu wakuwa kasente ng'okatuusa ate ku buddu waaliwo enkola nga bw'oleeta sente yadde oli purezenta bakuwaayo ka 10% kati twakiyayaaniranga nnyo oli purezenta as well as sales executive kati abantu gye bafunira ekinaana kyabwe oba ataano nga gw'oli mukamu abiri kamu kitundu nga tewaliwo nsonga ekuyaayaanya okuggyako ng'obubbi wabuzaalibwamu nga wabuyonka
0: mabeere
1: naye kati ngaffe abaali bamanyi nti ng'okola ng'owulya nti ekintu kyaffe twagala kibeeko we kituuka n'ekirala ekyannyamba twa

0: sande obesembo obesoka mwezi mwalinga mujuka basala kabenge bani naye nga mwe wa magezi nimuga nti omuntu bwakuwa omuzinda alaba kuwadde bugaga kukozesa bulungi adhani bana bakukozesa ato okulumba abantu oba okuyingira politics atakola ki atakwata kugwikola script yo buli muntu muhandolinga nga bwali kati nze kyali nga kizibu nnyo okukola tumusinze omuntu nakuba essimu nti alo nze muli owa John Bosco aliwo musajja asala nviiri abeerangu eyo buyamba
1: kasule no. Kasule Joseph Fotoman
0: aliwo musajja abeerangu eyo kooki eyo lakaayi musajja mwanvudde mutwe oba bano baani erwamatenko nakuba essimu nesimuga nti oba Father Kasule mundabire bwana mukulu twakikolanga tutya namekanga shua nga Father Luyimbazi oba Father yakolanga kumuwandisi w'omusumba nga make sure oba wa information nga ampa abantu ba Father nga babagabye empapula ezo nezikwata nti egundi kikusaza tugeze bwana mukulu yegundi kyekitovu yegundi nafubanga nnyo okulaba nga manya ebigo ebyewala nejje situukanga kasozi nga kizibu okkuba essimu esiga nti bannange bwana mukulu Father wadda mulire makukulu mundabire kati ng'omuntu radio gyowuninga n'ogireeta yonna yonna diocese n'ogiteeka mu mikono gyo wano mu studio ng'ogiyina n'ovuga nga weekakasa gy'olaga
1: okyali ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo twejjukanya emyaka abiri emirimu nga bwe tubadde tugitambuza ku Buddu n'abawuliriza abaffe omukwano ogwo gwe tubaddemu paka kati oba oliawo kyekitufudde Buddu kyeri kati nkujjukiza nti ndina omukyala Rose Namwogerere akugambye yakkolerako ku Serukeera nakkolerako ku Kijjulo Mawuuno nakkolerako Twezimbe nteekateeka kyendala kubanga olabika wali olurawunda
0: mukyakaze
1: eyabavubuka eno kize mbirimbirigo ogikola naani
0: mukyakaze naate yantunda nnyo wali wabo bamatini angumene bajja baaluna mu biru bamisaaki nga bayinanga tuyinanga oba bayina ebivulu eno nze nafuna ssente goyina obateekamu olwali tuligindi ekivulu kiri gindi basabye ku Buddu oba basasuddeyo naye nga mulina
1: obbakyaza
0: nga kizibu nnyo okgenda
1: natakufuuye
0: abagenyi bonna ne bajja agenda ate nga n'okuyita bakuyita bw'oba oyagala kasozi Sand Beach we namumanyira nabeera mukwano gwange netu nga bateekayo nga Buddu esponsoringa ng'oluusi bizibu bisente oluusi ziganye lumu nga tugenda tuziriranira ku mulyango okuzisolooza tumale kujjayo zaffe
1: baireho oyogedde ku kya kasozi Sand Beach nakaakati bw'oba ng'oli mukozi wa Buddu n'otuuka ennabugabu tebakugjako ssente
0: nza nti byebyannemesanga n'okgendayo kubanga bwe bamanya wali omulenzi yali maketi yawe ng'amukubira muzeyi amani ate ba Rosette bali wano biki ngagamba bawe ekyennyanja bawe kilabu kati ngamba kati nze nga mpulira nti nali maze okwambala lwa bizinesi kati tumukyakaze tugikoze naye special aga sponsoring MTN nga sponsoring saawa esembayo kale nga binyuma mugivaamu nga mugenda mu saawa mu 12:45 awo nga muwandinga off naye nga birungi nnyo okola onyumirwa abantu bajja abayimbi nkugambye bakyalanga Martin Angume n'atukubira ne promo ndoza mweri nakati
1: promo eyo simanyi naye tujja kuginoonya
0: waliwo mulangira suuna n'atuyimbira akayimbi era naye promo n'agiteekamu nze ne Crazy MC
1: promo ya Martin Angume yagamba nga Radio Buddu kabogere sigita
0: kakati mulangira suuna n'atukubira ka promo era nze ne Crazy MC akyali jyo gyali eyo mutabani wa Nakuya kati yawo nga kujane tutunda nnyo naye nze nali reserved nga ompulira ku muzindaalo n'owulira nti omukazi awera naye nga nalina kira 5-5 kati bakulya mutu musinzi agamba madamu anaavaayo bwe bakwanjula nga weeveera ngaessunsa
1: ogenda okuvaayo bati
0: olwo nga twambala bujinzi
1: naye ekyo ate tukyebaliza muzeeyi nti Buddu eyina polisi employing abavubuka okuzimba abavubuka abo bakulenga bekkiririzaamu fe emirimu kwe tukulidde ku Buddu okwo enzijukira najja nange

0: mwana muto muvubuka muto
1: abamonte twali bato nnyo na ye nembera wale tiyali teri mukantu
0: nga tenaba kugikuzitowa
1: okimanya akasente bekanyiriza okimanyi ngo ina akatoke kowani zena mukwano gwange mwanyina zifuna bibombidde yangati gwe tuzanyisange sente ababazisasanya nolaba nga zikasuka nazo zikwewala sente oyina ginyweza zenda ulondaba Niwe njisange chizike nga chiba chisude mbiye wongo mstense ni mpaki nga nchi jau. Tuwali sente ya kujajami. Haa, oti?
0: No chigama ati mwinyali ya pati yu mwana ni mwe mtuki li vunkututu.
1: Ah, kugana sente siza sitani. Sente zafi. Ze brother na toli na kola na ye. Umwaka mulamba. Na nimbu ula kubantu wapu. Ubo mjukira mtu msienzi.
0: Mjukira.
1: Na aleta kuna abali awasamize. Nibogera ngobu yenje, nibogera vanywe sawa osi amaziga manabe mwage nkoko mbu bafuna obukulu. Kati omuntu atasoma nakudda ku mutwe gwe nakuzanyirako. Ffe twebaza Katonda ndiyo ne exposure twagifuna ku buddu n'omanya. Wali lwaki nzera nagamba singamba ddenga bana abaana ababeeranga ku TikTok. Nandi gambye kirwaki amasabo gote bagateeka mu mataala. Nibakula nyumba ngeyo bwogiraba ng'oyingira bulungi ng'ayingira wane waffe ku mother cake.
0: Ngumu
1: yangu guri umu guri ato kukusati bikula nzi brother Anatoli ya gamba ntiechiba tesa mwewe nama riba gango biche dagare ganda tufu likola bulino gana ulinyo abichi sera wenye amabu alu sangawe bagamba na jibu aluozo kugamba kuwaka chupa kani ujamu gamba siri njiru kumi walia teka mu art katingawe baganti marketing the way you package yourself katina bobe packaging wakuteka kevi tisa
0: hey, budu eno
1: nga boja wane wafi kati wale no sanze waka nengo mlimu gwangi ila mother care center dwali rodi abachaye tukola ni ba gaina colleges ba Dr. Kalema Habati na abasawo banji bashamaira msa Maria nenga mubona bo era connection ya jetia mtwezimbe nakolanga health programs ozimanyi nenkola musawo ne ba sister Namboze bavange yo mukaliso hospital nenkola ne ba loteria ni ba Dr. Katumba bali banji nga kale obera expose ku bantu
0: abalitekinikoja
1: sebo go ino kubera ngo uri mugezi time came ni body negant kati mino okudayo okusoma abatasoma mauli ingane ikakatinzi Mwude nga mpulira bunzi gwako ucha sabla mwaso mcha lelelele. Nganange mpulira. Mtuwe ulira chokuzi. Na imba, atenda bagamba anga mstudio. Tinze wini buwa mala mkaga. Namba vira.
0: Namba vira.
1: Olubiju kira. Natubela neheniko. Nga bagamba usaga gwe ngola kawa. Kati ya tuka gani mdeyo kusuma. Kampala University olweze. Tandika abantu bagenda. Egwe. Mwudu kira ntu wasuma kumutasu. Kosi ya counseling
0: and that ndiko ndiko kosi ya counseling nze na jisoma nenge
1: mara nebo watu twala Maria Msoke
0: nze ndo soba nze na soka yo
1: kwa fetu asomera wa bende na kafe bu bebere bende na bende na luwaga lumuna nagenda ku hill road nga mwalange Maria ja somera bampita ko dirisa abana ya jana luwaga Nye na reserve nese munga bantu bakunonya ne bakumanya ate kuulu nga kya muwendo jinja lya muwendo okola ku radio ate zina fuka ate kati mpulya ine bizindalo mukalakasa zona radio kati munange ngwe nafunira okudda yokusoma olo na ina mugenyi gwe nachazanga mu studio mama nitangaji Jamiru Sebalu oba manyo wana masuba
0: wana masuba
1: class ndoza naberanga yunga mirundi ebiri physical bisigadde online na kuyamba ne bakuletera papula ku package bichino okole bibuzo omwalange Maria ambuza ne mama wasigalamu ngati bakutikira diploma ngo jitwalide emyaka je 2 ne nga tonna lowoza jukira urusi watorokanga butorosi batugamba kusoma media 1 ati kali byosoma sibi bakugamba neze nga nina chengoba business najagala nnyo nka asomeka business kani kantwali maso era kwentambulidde era Haji Jamiru nkwebaza obugumiikiriza ne sente zambulanga naye olwokuba nti Mukama yatuyamba fe abaana abataakulira mulimu oki mu ngalo twalina amagezi
0: nfuna buweyiya
1: nadda wa magezi nga topic bojifuna ufuna bo discussinga nabo ate no biita
0: manyate na chogo gaba batafuna batakuliza remote mungalo nti nebwobera nga na magezi agomuto simanji nnyo na ye approach eri abantu omuntu oyogedde otya na ye no munyonyole ekintu nakitegeera na yo kiba kyakulwanyisa kyamaanyi nti abaana abatakulira mu exotic life bamanya bo balwana entalo zaabwe ajja nakunyonyola n'omugamba nti okay, kale mumuleka asome
1: edda abantu bangi abaagala okuyamba abasoma oba abasomesa waliwo abantu besobola kwerabira mu balamu bwange kanso makera omujjukira nga bwogeza kusayiningira yakakyeke nowaayo nawe noyawuzaako notwalako seeta hayi ini asome abantu abalala nefaga kita omujjukira muteeseza meeme yogijjukira bagendanga ekyamuniibwa naye zirika nkubuuza zaalinga sekkoko oba nkoko
0: musajja oba yaziriisangaki
1: nsigo za fene nezakabaka njagala
0: naye zikyaliyo olwabwe
1: mumunoonyeeko mulabe ndudde
0: nasemba okumanya ngaali saidi zeeryantonde eyo
1: kati bwana mukulu kaabuuko
0: bamusembeza wano kumpi
1: kati netubeeraawo redio nanze sobola najogirako
0: biki byotayinza kwerabira mu redio buddo eno byoga nti redio buddo naginyumirwamu kino
1: ebirungi oba ebibi
0: asooka ombuulira ebirungi sooka ombuulira ebirungi
1: nkugambye nti nafunamu education nze ng'omuntu okwongerako nenfunamu abantu bagiyita social capital nenfunamu okumanya nenkuza obwongo wati oyinza kukola tumusinze nosigala ng'oyambala regin ekitegeera kati ogenda kutuula na Bishop Kaggwa era nze ntuula mbeera ku mikolo waliwo olumuntu ali ku mukolo awo ekitovu gwali mukolo Bishop Jumba yali tumukuza myaka mukaaga mubwobo Bishop ankusega wanagani netusobola kugamba muwala oli lwaki teyayambalidde mu kapeti waaki nga munnamawuli ffe waffe twetereezanga ffekka nomuntu n'omanya nti omukyala bwogenda mu kifo bwekiti sikkomasi nemwambadde oba kitengi kyo oba dresi okuba oli ku mulimu tojja kwambala
0: gwamesioyambalanga nnyo ebitengi
1: yes ebitengi kyekiwanvu n'otuuka wali ng'omuntu nebakwanjula ate nze Bishop Kaggwa yatwagala nnyo banabalabye Bishop Jumba balowooza mbu yatwagadde nnyo okusinga Kaggwa yatwagala n'atwagala n'ebitaliiyo kubali omu baali ku mukolo nga batandika waliwo ekifo kye batandika eky'abaana abalina obulemu awo ekitovu nayanjula ne nabakirisu waffe Rose Iramogere wali kati waliwo omuwala wamita ya Sinta Bwanika
0: nakati waali
1: nankubiraga naye ggwe Bishop akwanjula ne wotali muki kwegamba ne positioninga ne marketinga naye nga mwekyo nakijja wa Jamiru Sebaluyi yagamba you know specializinga noga nti wano wenetadde programu nyingi nenoonya akeemu mwogenda okutambulira neŋŋamba izulu enkwata twezimbe netumusinze hiya ya kati lwaki ogamba okwepositioninga ojja kukululunkanira eri neeri neeri kati singa nalemera mumukyakazenze kati singa ŋŋenda mumabaala oba mbidongo
0: kati emyaka gize
1: jajja nze nyazaala w'omuntu
0: abazzukulu nga bagamba nti
1: tewali wano ku mikolo nze nyazaala w'omuntu kati nga okyansanga mumabaala ago ekinene nnyo we mba ŋŋenzeeko okunywa kacyayi kakaawo omanyi kampombe onsanga ku next wali ewa mumutwe wange sega segike
0: segike
1: wow kabalaza balaza awo ontega akamaso onkwasa
0: njakutega akamaso
1: naye naye tumusinze nkyagenda mu kyayi today up era nsomba ennaku ezo yatuwa omulimu tujja kujja tubasaba ekkasente tuzimba chapo eya Mutesa University yaba katuliki badde tebayina tuliko ne segikeni n'owekitiibwa Pookino Ssaabakirisitu wa dayosiisi kuliko sajja lya Beene honarebo Wemakindye n'abalala
0: kikyo jjukira ku activation zaffe ze tukola mu field kyoga nti kino kyankwatanga omubabiro
1: nteeseza mmeme kubanga twali batwanirizanga bambejja n'abalangira kulawali ne bakwanjula Rose Iramwogere Kati manyiri kazi ya chitio. Hawa atina uulirango kwa hili nze. Mm. Kabanda henu ya mbo nyabo nyanyo. Kwa cho chakula chine nyama. Nga chinzo kunye nyanyi nyabo. Mm. Tina uuliranga. Gana hii kati. Kati yu mtesa za meme. Yali programu nungi nyo. Yatugata na abantu. Chirungi nyo. Baka stoma abo. Ni mwema nya. Mm. Obase mbeza awamu. Noja uru konko. Era fetu wako la wana waluo programu. Njite programu activity. Mchisawe. Njitani.
0: Echibitu.
1: Echibitu. Mm. Ah, subuhana watahara.
0: Nyumize echibitu.
1: Ha. Ha. Echibitu echolusi mbela wano. Jukira mbela wano nga mchiri mbamba lengira wali mbaulira. Nehe, nezi jukira mama wange.
0: Mm.
1: Na mwandu jagenda. Kachijanga munyo.
0: Ya janga.
1: No mgenzi mko Petero. Manyi Petero. Tuakula na haba wala ila tumita mko Petero. Nga haba sanja Aumule mirembe. Kakati. Nga mama wanike mikono bwati. Na gamba buno bukono bwange bwonna. Webuli mubana abantu. Mchitegea. Ningamba bana. Na katibu enchulira. Mujukira bambi. Yachagalanga nyo na
0: janga. Yajanga nitugamba jajabala ze. Nola banga buli mwana yetala musanyufu jajabala ze.
1: Nga ati musanyufu. Mpazi mama. Mzikiriza na yemu ogele kukatona. Kamula wabi nubye muzemu mbu mioga mbu bichi. Ah, vino bye baba wola bino bye baba hona lebo kasoro. Bichi ebye bilala. Ebyo waluo. Nse muna nge nkuze kutuka wano. Sili aloni za achibina. Nchibantu batano mtuleka benchi mwewole. Nse nkola gana na personal loan inenuana na yu. Kupa sija kuno nyanda ulanti ati ya duki desenya. Tegundi ya genze kalangala. Mfuba na yu na ingesa sulira. Nye mkade ya njigiriza. Baiba wechi no chendi yeye. Ya njigiriza nchu umutu. Inokolo uba mkazi uba msajja. Penatandi kukulime mwanyezo. Abantu baga mati. Nalo mwala na yu nagwano. Hakazi balime mwanyo. Nebu chanzi tuwala kuchuma. Sira wanga muntu waganti zine mwanyi za mkazi za msaji. Oba senti nezijanga za anja ula. Teche uunyezo mkazi ziba nungi kuwa fetu no gamiufu yoka. Class. Ochitege. So mama ya tui igiriza. Chuhi no kola. Mkasaja chako lo chikola. Netuwe tike bidomola. Netakula na remote mungalo. Niyenga checho chiri wanti abazadi. Balike kutitibi abana. Mama Maria yali anzalira da yali abirene songa ruvule na hii kati mama wange okumanya abo Uganda simanya wakati bachayine mikwano ne mukuruwe Sauli Yakobo amuita linya ti Filomena mume yali Maria omulala Filomena nenga amuita baba kati tata yanjagala nnyo kati yali musajja mulunzi kati abalunzi abo tebagala nnyo bana bawala kola milimu. Yate mwale nkovu wezina jaku magulwani ya namu wasa. Hate wane tikechi domala jaku fuka mumpi. Technically. Mama na antwala. Wenchu wenda somo. Nengenda netalika. Niba mbekinga nembange umugati gota demo oven. Yenze gola wako katiku miaka jino. Nganchari mumidimu.
0: Bichibi ota yenza kweda vila. Ebanga lioko le debu dunga. Sibirunji.
1: Ala disease. Batu koya. Keba kulimba nganti kumusita di muntu atali na politics. Saidi jaba ayagala. Wali wawa. Tuetu walanga no saketi ni basulamba ya. Wali wala disi wa militanga wa msede wa mbali.
0: Mm.
1: So nyuwa mwogereko kwa ye yali mlunji. Mm. Nganizo kuita na gana. Na imu ganda wangi manyanazi. Yuwa gwaifa.
0: Mungu bie nyo.
1: Mugenze. Mugenze nyo. Kati nafuna okugezesebwa nti nali ndi awo ogundidde bakwano bange ne batandika okujema saka mbidde analibwa mpuga Suzani na Maganda kali kakyala kafe awumule mirembe kagama no wasekikubo Sentongo Hamani tuzola bantu bevali senta zaffe kakati kizibu nnyo okubeera mu studio.
0: Nota mkona ko.
1: Obaka limi nekata itira.
0: Mm.
1: Kati yao. Narine walugembe Moses. Banga limpi impi si waliri. Mm. Kumpi impi yao. Nebatu sendi kamu. First leave. Kati. Nasinera vila. Njagala gamba ba presenter. Nti omuuliri zata kuwa ganga. Waluhu msajja nga musoga. Nga kuwa nga masimu. Haa, loo sinova kubudu nda kwe kalakasa. Nga matu sindika mu postili kuchwi.
0: Mwali nda kwe kalakasa babu.
1: Haa, nari indika. Ntadeko radio mchakaze.
0: Hmm.
1: Henriko kwali. Siri iko umuli ya tagenda bulunja msaji ya kuba. Nga tani kakutumira bulunji. Negeba, nengamba, yuno bose ya gamba. Teyanjo gina nakoda. Choba misinga gundi wewe. Ochitegede kintu echo abaganda kibagama nti akusigula takola ki
0: takugula
1: so muzindalo gwe yambise bulungi kali nayo nabere eyo nze katonda mwebaza tinafuna ababuulirira bangi zenina abantu bota suubira olina
0: abuno bafunide kubuddwa
1: ina kubuulirira abamu nabo nga mwakula oba nabo bitibwa na yine bimujira kati nakubuulirira ki no manya te bano basiguze bulijjo nojanga wegendereza no manya nti traffic ibegamba nti toyisiza kukono obayisiza kudyo chokola je itala bibigamba nti linda ko oyina kulinda ko mwentambulide
2: awuliriza ngayagala okumanya emyaka 25 gino egiise oyinza omuwa kukifaana nkyaba kozi bokozeeko nabo ku buddu na program kize babadde ze bakozeeko nga bwono gama nti Rose namwogerere nali naye naye yakolako programu bweti yakolanga eno neno gundi nga akola eno neno basigire kukuma waliwo abantu nga babalaba eyo nga tebamanyi nti baliko ku buddu
1: ego okimanyi nti buddu ya mukisa okimanyi nti it is a training center
0: olimba
1: iye kakati nza administrator mabake
0: Eh? Waita mikono jabu.
1: Waita mwijo. Mm. Suru kwezimbe. Joyce Bagala. Honarebo. Yali aunga kake guli rensine kankana.
0: Mm.
1: Kabanda yawe. Akulideko radio zeyo nyingi zoma domani. Henriko nakati achari yo. Mm. Silaje aumule mirembe. Mm. Na hea fala mazeko. Ate mamisega wa ya mkulira ija. Mamisega wa tukwebaza. Mm. Na hegwe that man. Aina feva. Namsega ngira kompala sagala mpuri ayina omukisa ewa kusasule mtwalo 10 wewe ina amagezi zivamu omukisa kwegamba ye muntu yatugambanga naye mwe munsumbuwa mbasabira namwe mbere wano mbere n'abakozi bamwe ya niwe matumina abakozi wachi oina house galo ochiwulira msaja twamwanga baden na yali achali mto ninga mugumikiriza bingi ndi yali administrator tinga yabisoma atenga n'omulimu yali agwagala ate kiralanga akoledde wakwe ebyokwegendereza byaliwo biki bingi ndoza ye yaina golo ye abakozi gwe kyotamanya kuba ye omukozi atunulira kasente waliwo awo n'omuwala bamitanga linda amafaranga
0: mafaranga
1: lwo kakati
0: linda ye
1: esiga waluna abeera mu meeting n'agamba baana ba nikigamba asebo fetwagala sente Fetu fita baana bo ababo ba nenga katonda wange naye ne manya zizi tu mu chiga natuma sonyi ile manya wa chiga tebakisa nange umunansi muina nyesiga Bridget wira kuganza mu mu chiga ka eze ebize bi na ye engeri jo package nze mu chigamba cho sobo kuba osabo kuba kozi ne mama we ali mu chiga
0: kibata direct takwe kwekelera
1: aha eh kakati abalala Maria Msoke
0: nakalema
1: mubebere mere era jali asomesa kitante yali musomesa Masaka State Fine Arts rafe haji mpungu yatwagala nnyo na Maria jali era haji mpungu oyo netuddamu netwesanga nga mtawani wange afunye okusosola doti era nga wali kugamba naye mukino okuma mikwano nagyo kintu kirungi abantu betulabirako niwe mba mwenkana emyaka bwaba mukamaawo
0: twalina
1: n'ekitayani Maiko Mwanguzi Mwanguzi yali wa programs,
0: yali programs manager waliwo Pasco
1: Pasco mweruka era jali
0: waliwo kitongole kyakulira
1: yali era kyali mbya twezimbe imwe yatambulira bya bulimi
0: owulira nti kati ate kati ali South Africa no West Maya ali Ghana atambudde Africa eno okwagala
1: kimala naye byonnango obikola obikola kitufu budde kuyamba naye nawe ne wezuula opo yino okuddayo n'oyongerako kosomye wachiri nufuna zino training nozibeeramu kwa waliwe edda batwala ko eruba waili ku bonita abatu ezimbe waliyo bakawinja waliyo msajja mkulu bamita nga mati nisema kula ba training nga waliyo oweni kibenge nga biba trainer watu ezimbe kagamba noyi ganti ikintu kyenjogera ko omuntu emba mugamba kiti kya muhogo bukalasa era gwendiko naye bine byokugero ogeze nga tolabye tebakwesiga ne ba sponsor olusi bakudoubting it is better nokole ekintu nga wakirabyeko abana beganya kubanga fe batu wangala wense ogenda mu field kubati wali womoto kezo zo za jaluvanyuma nyinga at least ogenda tebagambye genda lwa magwa yakati olugondo wali kuteko kugodorera kai
0: semba kuma juza okawali kindi kalisi zo
1: babadde yo kukijaguzo kyo musumbe kasozi wegomba kwata kube
0: ni babadde kunze ndi koma kalisi zo we nasembyo genda
1: enfu ne banna fe batuyambe bayiwe mu kumazi kiyitiride
0: yakafufu laba kanku byo koma kalisi zao nabadde yo nomukoro gwo kwanjula nina abakobe nkulembedde naye
1: abalala Mike muwanguze mugambi. Hey,
0: oh, yeah.
1: Crazy MC. Mugambi.
0: Kwa ba jajinja.
1: Heba nange. Mkuru ya jino na yaso singa bantu.
0: Aso singa mungerie.
1: Mbambi Rosetti na hii yafa. Anji. Nondo zambira bide.
0: Chigongo Rose.
1: Chigongo Rose achari koku TV ya soma maulire. TV bukede.
0: Waluo.
1: Walugembe Moses.
0: Walugembe Moses.
1: Waluo buno wano kutu wa sports
0: Paji Farid
1: ya chari yu wakuma ulire kera kumukugundi waliyo bogele Brazilian ujukiranga kutuwa bilanga mstudio ngabili muntua ina program ye alatha timu ye jawa gira nzi naliwa Manchester United ilani wombu zaba zanyaba aliko by then mbunamba manji baruni wani uliyo mfoka ya redu kanganga hei Goinzo gamba nti masanyala ze routes yali akoze sababa. Nye kati nabadde mpulira mtukulu wanga gamba oti ina bampe. Bampe. Awa Christian Ronaldo bali batonga bakayingira. So ebintu byali birungi ya two exposure ni two okumanya. Kwate omuntu bakwa internet yabwerere. No sisomera konola bibintu byonna ebiri hansi byonna n'obiraba ne bakutambuza n'otuuka mu bitundu eby'enjawulo radio buddu mbasabira kubeera nga beeyongera bakole sente naye nze naviirayo nga kasente tukakola kubanga nze neekalikyuletinga nga mamusega wayagambanga nti osaba okwongeza ania sponsoring nze omuntu okuŋŋamba nti puroguraamu yeemaze omwaka ku mpewo oba amawulire go nga tewali a sponsoring nange kati namala okufuuka omukozesa nyinza obutakwongeza kitegeeza ebirungo byo sibiriimu guno kitegeeza kola puroguraamu enyume Paji sponsoring twalina MTN twalina Airtel twalina Nice Special twalina Pepsi tewamunywangako
0: nina nilo atusepidwe ba sponsoring amuteeseza mmemendo z'okumala emyezi mukaaga nga tugenda nabo mu field ne soda ne tugabira abawuliriza
1: tukiraba nti ekintu wewe nyini winoko kukola packaging mu team group yetu aina kamzei kakumba bamuyitanga luboka natandika nokota kota nga ati mwana mto nga atambula tenkugani ti program ojambala kati ekyali kwa
0: kakumba kakumba kwali
1: omanyi kati buddu singa juuliriza ka omawulire kumacha 2:05
0: ngatonnagenda
1: mwendo kola ate kumulimu ti wabayo radio ate kiro baba nange mba nkubiddwa nkoye va kudwaliro n'ogenda mu mwanyi n'ogenda mu bisolo biri byamutalya n'ogenda bingi mbutuufu zenjagala gamba abaana abavubuka abato nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enkadde mukolenga mukyayina amaanyi kuba kakati tubonaabona ndooza kati mbukulu mubuto twakolamu oba nga tugayaalamu naye ate buli kintu kirungi okikolera mu budde bwakyo kubajja kusanga omukazi eno gye tuli ng'akyayambala mmini singa yajambala mu budde bwayo singa kati tajambala muntu omulaba alwana n'emyaka asiba olubuto naye ng'olubuto lulukugamba nti bungi kusaana kuba jjajja afise kavesi ye fixing ejula okwabika kola ekintu mu budde bwakyo atine kuba kuzala bana mbazale myaka egisanya okuzala kubanga n'omwana okuyita tata ku myaka 5 mwetaano nkaga obona onyabaki kacho balekera bana bakubonya zala mu buddo obuzala ndawula totya
0: wewe
1: nze mpulire nako okulaba nga omusajja omukulu myaka 5 mwetaano okyayina akaana ka P1 ugenda ku vidi ne bakuyita jajja dala dala mu Uganda wan emyaka gyaffe gy'okuwangaala okutuuka 7 si bangi so muzaale nako okuzaala kirungi abaana kya bugagga abaana bugagga kuba omuntu atalina baana naye oba okoledde ki
2: weewaawo Rose tweyanzizza ennyo akadde kootuwadde
0: kakati ndaba wano essanyu beetalaba
1: kati otuuseewa omwana w'omukulu
2: omwana nga omukulu wa senior 6 Cleopatra wa senior 6
1: naye leo twaziza ate abalenzi sinya basajja tebakudanya basajja naye nabo kati nga abakazi balina menopause n'abasajja balina ekyambu ekyo
2: kinatukako
1: era nabo batandika okutondo wala kuyomba yomba kutondo
2: Rose kankusibe kati okati ontutte musimu gundi mu counseling tweyanziza nnyo akadde kano okwotuwadde kubu gyali gere kubu ntwali fenna sande
1: weyasajjakula
2: bwe twali ku sande yagamba nti buddu talina kyagibanja
1: ate yagiwolaki
2: ebbanga lyagikoledde
1: mubanja it is time
2: buli kimu ekimu
1: nze nno ndowooza bwe nti abantu beekolemu ekibiina abayise ku buddu nabo bagende bagiddize togamba nti sina kyenjibanja mugiddize nze mbaddiza mbawa omusawo omukugu n'abakolera naye munaakola emikolo ne mugamba nti yemukoze w'ekibiina tuteekeyo ettaffaali ate ensawo emu eyemmwanyi ennemu twakalabya akamwanyi nga kaali nnyemu naye gwendawula nga tuzze mbuntu ng'ebyokusiibula tubirese kasente kawooma
2: Rose nkusiibudde omulungi awuliriza tubadde ne mukyala Rose namwogerere nga tugezaako okwejjukanyamu ebiseera ebyo ebya buddu ey'ebiseera ebyo we baabeererawo atuwadde emboozi ebadde nnyuvu ate paka wiikendi ejja mukama atukuume mubeere bulungi mweraba.

0: Uwangule na kayimba ko. Tega mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mu bibiri. Obugabe bwakagwira wo. Nyiga munyizi star, emu musanvu noti star, emu biri hashi. Olonde ka kayimba ko. Sumulula vibes zo. Ne Kola Tunes kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes afite zilemesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Kale, techali kulanza lonza kubiasa tu December fena. Tugena mbuna Sony Gardens, chija bwemi masaka, mchibitu cha radio budu yoga yoga. Atenga tugena kubila mkujia kusemia kabili mwetane jao. We sabo mkuru.
3: Wanji?
2: Semanyali mkwejo bakukubo.
4: Sabo. Semanyo gambanzi. Usajia kwa ngeendelela. Haku mikuatako.
2: Gulabe. Wanawe sabo nilanyebo mbade nchaba gambanzi. Chinga kuminasa tu December. Tugena mchibitu cha radio budu yoga yoga. Mbuna Sony Gardens, chija bwemi masaka. Kati intandikena aliwa. Kati intandikena uwe. Uwanga manya.
5: Katerega maike. Abandi kwa maninga fiki oma mwenye ya bachara.
6: Mvira wa?
5: Mvira masaka sebo. Au kusaza. Minage mpulide gaita ita.
6: Mbuno.
5: Nga kuminasatu.
6: Deze.
5: Mwari wechi.
6: Checho.
5: Mwari wono kweniza anteme eteme yeitu waka jambia. Mwazi njaga landete na chiri.
6: Chiri wa?
5: Chiri ya chanda chiri ya chari vapuru. Chua gila li vapuru.
6: Chichijaki?
5: Hecho.
6: Uchaga la nyo?
5: Nyo.
6: Chingambi yo bugambo mulu zumu. Tuwa lelikwe. Jaki patula. Nzalabu pia. Nsulila yo moyo. Ngocho gama mulu zungu.
5: Banai jaki patula.
4: Na ye.
5: Siro mi. And you born in here again.
6: Sebo tata.
5: Wanji sebo.
6: Vimbo nga nji.
5: Tatuni za buta vimba.
6: Wanji.
5: Emi ya kabiri mwe tano jimani.
6: Wajimani kwe.
5: Ala na tugela nyumi.
6: Kati amani ya kwe.
5: Yeze kato Vincent kevye splo ye mpono goma ye gomba. Nga vila dala wa ye katete ukala amba jau.
6: Uduwe katete wano.
5: Endi mpono goma ye gomba.
6: Soko nkangile munge mpono goma. Wanji.
5: Lava na gomba mwe namba itabantu me katete ukala amba jau na mula ba. Kabula soke bukandula kifaa mpama du. Kano ni mpe jawa. Sena tugenda mu Sony Gardens ekijabwe mu kibitu cha radio budu.
6: Amazima. 13 December mama. Amanya.
7: Abantu mwena baturkize zina lyanje ni Shoncho Morias. Nimbeta mwena tweshange masako mu kibitu. Omunyakore na gamanti za kutogota kitafundikire.
6: Kichonjo na ulugankai.
7: Nindiga cha bahura buremba nicho charo kindi kuzarwa mu Kazo district.
6: Kazo. Kati nyete laba Kazo bona bizo mu kibitu.
7: Abantu ba Kazo mwena chiruhura mbarara ibanda. Twena tweshange yo mu kibitu.
6: Wasigalo yo.
7: Nasigali Shoncho
8: Esawa, wano ku radio budu. Esawa, ziri musambeza omutun, budde bwa malya gabya misana, webale kuuliriza radio budu.
2: Emyaka 25 ya pereza first class. Radio budu 25. Radio yomuntu wa bulijjo.
8: Mtu atali mugunjufu na mugunjufu omulabira ku bintu bingi nga byonna byekutiliza ku neyisaaye yaba fe omuntu bikibi alina okukola nebya atalina kukola okubeera omugunjufu ebyo byonna wano mpogo mutugunjuke okuva ku saa musanvu ez'omutuntu mpaka mwendeza olweggulo wano ku y'omuntu wa bulijjo Radio Budu.
9: Kyekyo kyennyini nkwanirizaako nnyo ku 9 8 9 5 5 Banna fabali ku www.radiobudu.fm abali ku mikutu jaffe gino jimukwanira wala ku TikTok jetuli ku Instagram jetuli ku X jetuli ku Facebook jetuli atene namba yaffe ya WhatsApp eri 0752 98 9 5 5 au wonna tuba tunyumya fenna ngaba na radio budu nkwanirizaako nnyo amanyanze mulangira Kalema ateredewo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi zigenderedde olwaleero 11 mwezi ogwa mukulugusa bitungo tungo olwaleero eboneseeko ene waffe Masaka abalala badde bagifunira ddala bulungi naye eboneseeko eyetwalirwa mutuluba eryo eriya mukuru gusa bitungo tungo we bale kubanga watu lindide ni program tugunjuke tutandike sawa musanvu atene tunyuke sawa mwenda abakulu bateredde dabagenda kubuza akawo tulioke tubambage no mulamu agwaffe sasira abafunye ebizibu ebitali bimu mukama katonda abagumye mukama katonda ababere abafiridwa mukama katonda abagumya abafunye obubenje abali mu mbeera etali nnungi yonna kama Katonda abasasire obubbi ababbi ewafeyo kisosoro teta ate ababbi bakuulidde ddale jembe banange simanyi kye tugenda kukola n'emisana nawo mubba sande ewedde wali muliraanwa wange bamubba agenze na kusaba kwe chachi agenda okudda ngenjwe mutunuulidde buli kamu bakeeze bananga ababbi awono wengambira abeeru tete mukulu bwita atuyise olwaleero kiyamani bwita atuyise wali ewa mukulu Mugera sawa kumi tugendeyo tuteeseza ababbi wadde nabo bajja kuba kwa ekinnume enkiiko ezo ziraba bwe muteesaako nabe enkiiko bazibeeramu n'amagezi ge musala ate be basinga n'okugaba wa kakati ebintu bwe bityo bwe biri naye n'ekirala nti tutandika okubeera abalabalaba fenna tubeere bakesi oli omwana ne bw'aba nti kankyogereko kuba yeeta Jackson nti mutabani wa mwami Namugera naye nga ddala talina kyakola ali awo ku kitundu alya anywa wakizitukira mwami Namugera Mugera nti naye mutabani wa ffono atambula atya kiki musala amagezi kubanga abaana abaffe be batubba be batumenya be batukuba obuyondo kale tubasaba olwaleero saawa kumi mugende wali we mutuula bulijjo ab'ekisoso we tutuula tusala amagezi tusale entoto okulaba nga tulwanyisa ku bubbi obwo njagala okwebaza twebaza Katonda n'atuwadde kakube Masaka tubadde bubi tubadde tulakasidde enkya mukeere mufunye migongo batakugirwa lunaku olwaleero nga bannaffe Abayisiraamu kawungi timugendereewo mu nnimiro mulabe nga obudde bwayitira ddala bwagenda naye tutaasetaaseeko kye tusobodde okutaasaako naku z'omwezi 13 tuli mu Laston Gardens n'ekibiitu kya Radio Buddu myaka 25 nga tujaguza obuweereza buno obwakumpewo enkya lunaku lwa bbalaza abayizi abasiniya ey'okuna batandika ekigezo kya batandika lwakuna nga bateekebwateekebwa naye kati enkya batandikira ddala ebyo eby'okuwandiika tubasabira naye omutabani wange agenda okubituula mwenna ababalina tubasabire babikole bulungi nnyo mwami Namugera buuza ku bantu
1: sibo neyanzege abalungi abatuwuliriza twebaza Katonda kubeera asobodde kututembeeta ate natukomyawo olwaleero balamuzaako nti musibye mukyanno mbeebaza byonna bye mukola ku muwammwe ate naffe ne tugabanako kubanga sirowooza nti waliwo eyeekolera yekka era waliwo akantu kofuna olw'obukozi bw'omulala abafunye ebirungi mbeebalizaako Katonda mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza omulangira Joseph tukwata n'omuzaana ab'ekimya abakuzizza emyaka 25 mu bufumbo obutukuvu twabaddeyo
9: n'ebintu ne mubirya
1: nze ebintu okubirya
9: era kuba kulya bintu
1: nze ekyanga ate ekirowoozo kyange kiba kirala nze mulangira bumpita mukolo ngaogwo ekisooka kyonsandikizaako nti tujja kutandika emisi saawa weziti
9: naera emisi olugwa
1: anti nkyajja nkyajja kaakati ekisooka ekikulu bwendye mmere ngaate mu misa siriwo mbanga mbanyaze nyage
9: tujja kusooka mu misa naye oluvannyuma
1: kaakati awo nze kasitangimala emisa mulangira Kalima olabanga nkumba
9: era mu bagenyi benja okusooka okuyita ku mukolo gwonna ewange mwoli oli ku namba emu
1: mu misa
9: tojja kummenya
1: mu misa
9: misa njiteekawo saawa 3 olugimaliriza nga n'akatebe konkagaba
1: kubanga omulimu ogwange ekikulu kyekyo era mu buli ngeri yonna ate bwe njogera bwe nti abampulira tebankwata obubi sivumirira kulya naye ate okulya bwe kukulembera ate omukolo batagutegedde abaaliyo mwenna mbeebaza kitafu mwibisikopi tukwewa ze kitambiro kia mesa kia watua ni haba lala abafunye bizibu na mwemba sasira kufange ilabio na bintu kuamba
3: mwetutambulira
1: ekironji ne ikisanyisa ate ne kina kuwaza oliza programu eno tukunjuke mbebaza ate ne imbagaliza okujinyo ilidako nukuongera okuteka munkole bibi bitubera kubanga tubera fena fetule wana basatu naye abagabana ko
3: bibadde nabukadde
1: bibasinga obungi kati abagabana ko singa ate mumu yama ni injiri ni mugitambuza
3: ne tambula
1: atondoza otwa ugunju fwali badde buti intabutinsi bagalizo okulizo obulungi program eno tukunju
3: tweyanze go ya mukuru na mugira hajati
10: wanjisabu
3: ramusa kubantu tutandike
10: sibu kwebaziza alhamdulillahi rabbil alamin mwebaza jalla wa ala
3: kanso kenkole ne ka disclaimer kano hajati ka yegu mwekali aina kakoka akaganda
10: kanyingi
3: kamuletera manyi kakoko ka kaonya senyiga
10: amina
3: akaganda
10: bawulide
1: yakamusubisa yakamusubisa eh akali wakaleti
10: ya subiza na ye na mbesa ya jifuna
3: baba wama
1: saudi tabubi
3: baba ajaji nena jifuna
10: ndeba za okubira nga mjie kumideko radio budu radio mtu wabrijo nimba sanyukira kubane dimu sanyufane Allah tuwadeyo kunkuba njoza heza abantu mwena baba de waka ewa tata wange wa mzee chikomeko banyina ze mwena baganda bange mwena n'abantu ababa de wa bechalo mwe bale kujja kutwaniriza ko mugenyi wa fo mukuru yabaddewo umukodomi nafunye umukweggulo na desenga mujubu naye nga byabadde ebyomunju neyate nebigejja nenga byagejjedde mu nyumba tibyabadde nnyo ne mwenambe bazaba abadde omwe bale ebimujuna je twakoze sebo nawo mukonsubira esawa zina alikuteko wa nomwana omwala bazeye Kampala saba Allah batambuze bulungi we bale nnyo bale dala sebo twakuzadde ngoli mwana azalika saba Allah bakume yo je muli genze n'abana bamwe
3: era na kahafu kasukari tunaka
10: naba uliriza abalala abaine ebizibu banaye mwalange hajati nasolo urabye n'obulwadde bakungambye tuli eyo ngamba bade semenyo bikufaako saba Allah akuwonye njagala n'okwebaliza ddala abantu abasima radio buddu eno na da program tugunjuke banaye mwebale kutwagala mwebale kujibeerako mwe mutufudde kye tuli kubanga bwe mutugamba nti bye twogera bigasa era biba bituzaamu amaanyi baagaliza okuwuliza obulungi nga mbalamusa ne kiramusa ekisingulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
3: tweyanziza nnyo tweyanzeko mulungi abuliriza bwetyo bwe tugenda okutambula mpaka wali ku ssaawa mwenda tugenda kutambulira wa tugenza kutambulira wano nga bulijjo ntandika ne mwami namugira mwami namugira
1: sebo
3: tubeera mu nsi muno ne tubeera n'emirimu egy'enjawulo ne tutambula n'abantu baffe ne tutambula n'emikwano ne bakozi bannaffe mwattu mu ntambula eyo era nze waliwo ekimu tulaba nti oŋŋambye mbu mwabadde mu kujaguza emyaka ataano waliwo ebijagizo bye tubeeramu n'owulira obafumbo nga nze era myaka ataano owe wange tansonga nga mulunwe tansozangako kale ekyoluicho kinza obutabaawo kuba nange ndi mu myaka 16
1: tonnakuba
3: aha sijja yateza sikisuubira
1: tonnakuba
3: aha bogant tonnakuba obo ojja kuba sikisuubira ekyo kyo kinza obutabaawo naye ekyo kufuna mu ekonda ekyo kya buntu ndowooza mwami namugera
1: neggulo nno gye twabadde mkuli yenyini selebola nti ya chio gede nti kuwa kuesanyusa mwe sanyusa kumula miyaka atano ogama nti tansoza anga kuwa tuwa uli malayika
3: tirai
1: ya kuziza kakati ya guli wako ubiduwa nange ndi wako satu
3: subula kuna manti miyaka abili
9: miaka asatu munange tutambudde bulungi tansozangako nange simusozanga neche tuganti ne ku mirimu gye tukola wano kadde tukola omwaka ogusooka tugunjuke tukwata ogwokubiri tugunjuke tukwata ogwokusatu tugunjuke tukwata ogwokuna tugunjuke tukwata kumi mukama ngaagituwadde tukwata kumi n'etaano tukwata abiri era nga bannange mwami namugira tufunanga mu kakoona konna mumulangira oba hajati akakoona bubaawo era twenyigira abantu tufuna obutakkaanya bungi obumu obutakkaanya netubugezza nebutwawukanya n'okutwawukanya abamu n'obasanga ng'oli waayise ayisa ayagana kuyisaawo muliro kakati ekibuuzo we kijjira mwami namugera nti omugulifu ddala nga wabaddewo obutakkaanya enkolagana eweddewo ne banno naye n'otuuka ekiseera ne weekubamu mu mutima enkolagana eno waalifubye twaligikutte tutya neweddewo oba tugizeewo tutya ebiseera ebisinga mwatu bwoba ogenze n'otuula ne mwoyo wo oyinza n'okwesanga ng'enkolagana eyo gwe alaba nti eweddewo gwe wagiviiriddeko okuvaawo nga wagiviiriddeko naye kati ebiseera ebisinga nti abamu tukwatibwa ensonyi nogaha naddayo nti ewaajja ti ekyamazima kino nze nakitandika nze nakireese kazi yampola ssente ze zasizimuddizanga ate tizambula nakati nzirina naye kakati bwaba nyiigidde nkoze nti omugunjufu azzaawo atya enkolagana eno n'obutakkaanya obubeera mu ffe we tuba tutandikira awo
1: ssebo weebale ekigambo gy'osookedde kinyambye nti wakiyambye n'awuliriza okweteeka mu mbeera nti enkolagana ebeerawo naye enkolagana eyo bweebeerawo eyina obuvunanyizibwa bwekuwa bwewammwe abakolagana
9: ababiri abasatu
1: oba gurupu oba bakozi oba kati ngano radio Buddu abantu betuukiraku boogirako ngenda wa beeda ngende wagu n'abalala abafaanagana abo bonna
9: eyina obuvunanyizibwa
1: bwekuwa
9: enkolagana eyo
1: buli omu bwemuwa ekyokubiri oyina okulaba gwenkolagana naye afaanana atya kiki kyenjagala okutegeeza karakita ye embeera ye kubanga ekyo tiwalina omu ayinza kukyewala nti buli omu alina karakita ey'enjawulo waliwo alina obwagazi obuyitirivu kwegamba nga nekyatayagadde nakyakitwaliramu obudde nakyo nakyagala waliwo omulala ye ng'ate ye akola naye nga ye gundi ye musajja mukambwe mukazi mukambwe tasalikako ki musale naye ng'akola njagala nzizeeko katono apuliriza waliwo ku mulimu gye nnali naye nga mukama waffe eyali atukulira ekitongole nga muzibu nnyo okutuukirira kyokka ate munda nga ayina ekisa kati kyekikula ki
9: abantu gyebali bwe batyo
1: gyebali
9: nga bw'omutunula bwoti olukwakwagata oyo ndeka
1: naye
9: nga mwatu bwoba ogezeo gati
1: naye nga munda alinaki ayina ekisa kati oyo naye karakitaye kati yali muwanika kati ate nga yali mukwano gwange nnyo kakati abaana abakozi bwebayagalanga nti ayagala okugenda okusaba salala advance budde obwo salala advance yali ekola nnyo kakati naga nti nga muofiisi mwali ateredde naye nga tatembeka kati bagendanga nebanga nti gwe bwogendayo n'okusekamu musekamu soka ogende munyumyemu genda munyumyemu
9: omuze mumbeera
1: adde mumbeera olunaavaayo
9: nze ndyoke nyingire
1: olwatuuka bawulira kati baberanga nibawuliriza n'embeera eriyo olwavwangayo nibakonkona kati bamusanganga kakati obadde ogamba
9: kyambadde njagala
1: ate nga nze nali nkola ebyasalaadvancesanamugera abadde wano mwite kati awo ne babeera nga bagira ki kiki ekyo njagadde okuleeta kakati wano enkolagana n'omuntu yenna buli muntu ate enkolagana eno tujitwale uli wa mtu vera kuwango mzade uina uino choino kuteka u nkula gana na abana
9: nkula gana iwaka
1: na atensu kende kubana
9: ya atela jina na ukuta andikira nejange kula
1: mbukos. Nejange kula kati gwe uinzo ganti atensi vilikimu zenjireta atumwa na yu mwana weta agenkula gana uyo na umwana kubanga umwana ata inzo kufuwa ukufira kata ama kukutavuka kubanga tu kati chenja kato ganti buli muntuwe na wetuli unonya abantu bana usoka note garanti unu asaga kwa hivyo mwela yunga yu kusaka tibimu kolira hatenga guwali ya kato kusaka katika atakole na kubia kusaka
9: no mumanya mutandi kida wa
1: ubobu utasagira dana njogira na ichi ansonga wali watu mwela nga yite tayagala kuugira kukamanga kubuluwa yokele ubora vila dilanga linganga amutade kuchibonelezo habu kaka kala kitazizi zina buli omwaji dina kati gwakola gana na abantu gwe soko kutegeira buli muntu kukola gana na ye afana na atia sikama kufana na anti obamu duga na ye mbe razi za yangiri hii kubanga wenzo kubeda ni grupu nga ya mwe ifda bavubuka tu wabiranga ni group nengo mfubuka umu hita ya kala kubira bweru mgrupu ta ya kala kutusa sawa nyatano nga gali wabweru kakati atemwe mwini mgrupu ye kati wena emu ino kumanyanti katibu yewe zitu kaze sawa zebiri ya bavu avudi mgrupu tikita gezanti ajichai
9: ya bagenzi
1: kati embera zezezo mwini unasika mwini unu munga mantia gundi atina uduli kakati au kundi tejia kukola kubanga ye karakita siye yo kati mwwe chuchovola
9: bani segeza mwami na mugira
1: wanji
9: ochatu vuze kututuara nti enkola ganeno ye taga kusoka kusoma
1: yes kusoma
9: nebe wange vudeo oba wasoma
1: mwote gede
9: mwami na mugirono mutandi kila wano
1: ate mtu mbutuka ilamu wala kutia nikirano mutandikira wano aguka mangu ubata aguka mangu
9: mwami na mugirono bwembako neche mwagara sawano mga ati wange tusinkane kuwa no akagira sikano kakwate
1: ate woyagara musinkane ate manyanti na ya jau
9: ati na wamusoma abo mutwala wali haa utainza kujawo
1: ataja kujawo
9: ne wano aja kujawo
1: bulumu kama ndi haa kakati tugenda mwebiti kakati umana ukumu igabutu atina yoro umuangu iza kakati echa tichite gezanti ya nkula kana te inza kufuawo ne nkula kana ngeitandi sokusewe ngelida atela osara magezi kama nya nti aja tiono ania msembelida ama angu togenda ibu tele ivunti kangenezewe nkola gana ato inzo kupele kono goitamu numa nyandi na yebu anamu bono gamanga goitamu karangroze ndi nkola gana okono na kevute kuna mugira kakati inzo ogenda inso inzo kukwata kuwanga ni inso inchabu untu
9: chabu untu
1: inso inzo kukwata kakati kwa zikuwata

0: nga naye bakkaanya
1: nsonyi zikutte
0: zikwata
1: gende wajati
0: kubanga oyinza okubanga gwofubutuka kakati ate kiwasiwasi okugamba sebo ogambye nti omwoyo n'akugamba nti naye gundi wano
1: ogenda okutuula wansi nga gwewavaako
0: obuzibu nga gwewafubutuka gwewavaako ebizibu
1: gwewafubutuka enkolaga naye okufa
0: kitegeeza nti ensonyi mweziri bwoba olina ensonyi ate waliwo omulala nga yaga nti bagufagufe kyenagamba ano nti ogubula yeeguya
1: teguwangaala
0: omukwano butiko
1: ebwokujja
0: tokkatira kati ebyo byonna abaganda babyogera nga bamanyi ekizibu ekiri muki mu nkolagana kati enkolagana eno nga bwe ŋŋambye eri awaka eri mu bifo byemwobeera eri ku mirimu gyokola n'egyosanyukira kubanga oli ayinza okuba nga oba mugenze ku mbaga nga eyo naye nga ye simwetegefu kugamba nti babanabati bajjawo gundi tenti naye lwanaavaawo kati ate no abadde alinga mukwano gwo ate yeyaga nti aa nze nga sinawo nzikapita ate awo nvaawo mbandagawa
1: nga tekibinaggwera mu ddala
0: kakati oba bonna bwebona bwe bubonero bwolina okuyiga mwono gwokolagana naye ate naawe nobeera mwetowaze kubanga tujja kugamba muntu nti naye bwaba mukyala waka muyinza okuba nga mwagenze ngaye omukyala anyumirwa ekinyuma kyanyumirwa
1: bulungi nyaagi ne banne
0: alina ebanne kakati ate akyasanyuka kuba omuntu ayinza waliwo abantu abamanyi okusanyuka nasanyuka nagati omukolo ti aa nkyali omukolo gukyanyuma
1: nkyaliwo
0: kakati awo gweomwami sala amagezi agategeera omukyala oyo ate tegeera engeri gy'omukwatamu kuyinza okumuga ninoni mune sijja kulwayo naye embeera ze ozimanyi nimumale okukkaanya embeera zange ozimanyi sijja kulwayo masaga tunyuma nnyo gundi kakati bwe mumale okukkaanya embeera oba ogirongoosezza naye ate gwe bona otabuka obutabusi ate naddala ffe abasajja bobeera ne nga mwe bamulangira balina emmotoka bwonyenya akasumuluzo bwoti
1: akonako kaŋŋambye kale tugende
0: mumpayiriza
1: tugende mu maaso
0: bwonyenya bwoti akasumuluzo nze nkuleka
1: nze ŋŋenze
0: kakati enkwata gy'okuttemu ereeta obuzibu
1: nkankuumuzeemu awuliriza kwebaziza bwebaza okubanga okyatugoberera oli ku 9898955 radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo kibiitu nnaku z'omwezi 13 bannange mujje tusanyukire wamu nkomawo
2: okyawuliriza pulogulaamu tugunjuke mwe tweyongerera okumanya ku biki omuntu by'alina okukola okubeera omugunjufu wano ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo tuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ono ye Muzei Kakumba wano ku Radio Buddu ng'akutuusibwako Skyview Soda funa kati Skyview Soda ono nga wali mu bika bisatu onyumirwe nga weza bujja alo mukulu se obanyabo
3: munnange oli Muzei Kakumba nga bulijjo saabalunzi
2: saabalunzi olunda oli wa bisolo
3: nunda nkoko nunda mbuzi nunda ente ne nunda mbatakate
2: kati ate yeeriwa
3: mbatakozi mwe muyina mbatakabuzi
2: mbatakabuzi ze tumanyi
3: kati nze nyina mbatakate
2: yeekola etya eyo
3: embaata emu yenkana ente bbiri
2: oli mu nsi
3: ki gaboni
2: gaboni tekiriiyo naawe
3: genda mukunankani oteekemu nti Kakumba faamu of opportunity
2: ate of opportunity ekijjira wa
3: faamu eyebyewuunyisa ng'ate yamukisa
2: Muzei Kakumba wano ku radio Buddu okutuusibwako Skyview Soda funa kati Skyview Soda ono nga wali mu bika bisatu onyumirwe nga weza bujja ono ye Muzei Kakumba wano ku radio Buddu ng'akutuusibwako Skyview Soda funa kati Skyview Soda ono nga wali mu bika bisatu onyumirwe nga weza bujja alo mukulu se obanyabo
3: munnange oli Muzei Kakumba nga bulijjo saabalunzi
2: saabalunzi

0: Olunda oli wabisolo.
1: Nunda nkoko, nunda mbuzi, nunda ente.
0: Mm.
1: Nenunda mbata kate.
0: Mbata kate?
1: Eh.
0: Kati ate yeriwa.
1: Mbata kozi mwemuina mbata kabuzize.
0: Mbata kabuzize tumanyi.
1: Kati nze nyina mbata kate.
0: Ye koleti yeyo.
1: Mbate muye nkanente biri.
0: Ah, oli munsi.
1: Chigaboni.
0: Gaboni techidi yu na awe.
1: Wa genda mkunanka ni oteke mtu kakumba farm of opportunity.
0: Hata of opportunity chijira wa.
1: Farm yebye unyi sanga te ya mkisa.
2: Mzei kakumba wana radio mda kutusu wako. Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Unonga walimu bikabi satu. Onyumiluenga weza uja.
3: Skyview.
4: More flavor, more fun, more feel.
5: Katu kwa nduli le start time zi sola S130. Ngeneri nyisi zomu tindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyingiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa biri. Obina masanyalaze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulija ne TV size asatu mubiri. Satellite dish. Okulia mikufuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart oba special buke. Muri chano za abana obuzanyo kosale rigize mpira gisinga ya manyi okwetorolensi yonna wefu ni start time uzi sola S130 kushirize dollar 17 ezi soka oro sasule 1322 muri runaku
6: start time solar power your life.
7: Rainbow Agro Science Company Limited bebakole dagala readout edito muddo kuvira damu milandira echikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwateta mixi dagala likola kasoli omwemba kone ebijanjalo linongalile tero muddo okumala emyezi esatu ngateguze mu kumera mu nimiro echiwe bilima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya byuka ngalite bisanyi mogo nebiuke bidi enduli nebibale byomutine ebikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zoneza fango gamba ngaka tunyeze blight akere bilime nebidala kati ate tanikapu Dagala liziza, endwa disabraitizo na obutata taganya bilime. Gwayeta ze dagala lino, lisange mubakamu farm supply. Wamune mubansanja agrochemicals. Kubudu street mchibuga Masaka, wamune chotila mutauni. Ebu koma nsimbi, lisange mubatamu kede agrochemicals. Ateka lisizo, mubabukasa business store. Kuba kusimo okumanya bisinga wo. Noti bili noti noti, muenda noti noti, mukaga mukaga noti. Obaku noti msamfutane emu, bili emu, nyetanu nya.
8: Kadu, wange kadu.
9: Babu we, jangudi ano munkoko.
8: Ii, kadu, ngoli yowe kati wanundaba we motoka.
9: Motoka yangi.
8: Kadu sente zikule motoka wazijewa.
9: Mwatu sente nazije mukulunda nkoko.
8: Kadu gokozo jo kufuna munkoko. Nse nkoko so naze mpambu za nyama. O hizo gamba mpa za magumba. Buwa nabu fude buwendeo.
9: Nzo kufa wene kwa taba Joska Farmers World. Kati nyingi za chiralu.
7: Joska Farmers World. Bebo kabo lino kwe kwa tagwa mlunzi we nkoko. Otukiriza chilo tuche chokulunde nkoko. Atofu ne chiralu. Joska Farmers World. Bale tobu koko butobwe nyama zite zibloilers ezama je zite layers wamune dual purpose ezibika tengo sobola kuzifuleze nyama okumanya bisinga wo Joska Farmers World e Kampala tusanga mu container village ebwe yogerere tuliranye watoto chachi e kasanga tije tuli atikwa lye Masaka ne bitunde biranye wo tusanga mu kibuga Masaka kubudu street opposite ne Masaka veti oba tukubire ku noti bili noti noti mwenda noti bili bili bili mwenda Joska Farmers World more reasons to love Joska.
10: Tende yobu umbi nobu umbi. Bajiweleza ku imedio. Kulika. Obubanyi rifubulina. Bokola na bowebali. Omulimu osobolo kukukola. Na ye chisanyizo chimu. Chimili demokubulio. Ye bid bond.
11: Obadde okimanyi nti mu nkola ya Stanbic Bank emanyiddwa nga Business and Commercial Banking osobola okufuna bid bond ewereza ddala obuwumbi bubiri obwa ssente za Uganda ewatali kuteekayo musingo osobola okwetabamu n'okubanga ogwanidde okufuna tenda eyo nga totaddeeyo bya bugagga bwo ng'omusingo kubanga emirimu eminene tegirina kwesiba lwa butaba na musingo kuba ku nnamba etali ya kusasulira noti 8 noti noti 325 325 oyogereko n'omu ku baweereza abaffe olwa Aliru, Stanbic Bank rungamizi wa banki kuru ya Uganda, sente za bakastoma, ziku miwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda, okutu kitadaa kubuka dekumi.
12: Uchauli za program tugunjuke, mwetuwe yongi lido kumanya kubicho mtu vya inokola, okubedo mgunjufu, uwanuku radio gundo, radio yomutu wa ulijo.
13: Dakika ziri 29 zezibulayo okuwera esaawa omunaana tukyali mu programu tugunjuke mwami namugera tukoze bulungi nnyo bwasose n'atusiigira ekifaananyi enkolagana n'omuntu yengeri gye wandi gitandise mu nzaawo nkuttewo nnyo nti sooka osome kati bw'omala okusoma omuntu ono gw'otandise okukolagana naye ne bwe wabaawo obutakkaanya obuba buzzeewo oba wamusoma ng'omanyi nti bwemutandika bwe nti muggusiza wano muggusiza wali hajati ku mulamu ogwo gwennyini obugunjufu obutakkaanya buzze abukomyewo atya akomyewo atya enkolagana eyo
3: Esebo nkwebaziza nnyo abawuliza balungi mbalamira okutya Allah mu mutye mukole byeyatulagira tuleke byeyatugaana kuba tugenda gyali kati ku mulamwa guno kino ekintu si kipya kubanga obutakkaanya busobola okubeerawo ssaawa yonna si bwetegekere ate si bwewuunyisa kubanga era byebiri mu nsi byetutambula nabyo
13: ekyo nno nakyate kipya hajati abantu tumanye nti obutakkaanya mu bantu
3: bubaawo
13: bulina okubeerawo
14: teekawo nekiga nti buteekwa
13: buteeka buli lwemukolagana obutakkaanya buba buli awo
3: olaba bubeerawo bujja nga buli ku mukyala n'omwami we kuba ogwo omukwano gwo gwe gusinga ogw'enjawulo
13: abaakeera
3: nebasiimagana negubeerawo ku maama n'omwana nabo ne bujja nga obutakkaanya nti maama yafunyemu obutakkaanya
13: nemuwalawo yamuzaala nti yamuzaala
3: kati ekitegeeza ekintu weekiri naye bwe kiba kizze gwe kituuseeko akituuseeko omale okumanya lwaki kizze nsonga kyereese obutakkaanya buno kuba bw'otamanya nsonga weevudde era oyinza okumaliriza nga tofunye gundi yaakyo maliriza yaakyo kaakati tulina okusooka okumanya mwami namugera najja tisalaama
13: babudde
3: bafaaki
13: tebakyabuuzaganya
3: kati mama nyiri abafunye obuzibu tula ku kitanda kyo oba tula wansi ku oba tula wawola bo wali eddembe lyo oba mukayembe kaawo ozze olutambye mabega naliko neegonda twali yawukana tuli bulungi kwegamba n'olowooza
13: olabebyatandiseyavaakuki
3: oba evudde ku ki lwaki tetukkaanyiza kubanga lwaki omala kusooka gimanya musobola okufuna obutakkaanya nga ngambo zeziva tawaanyi zezize omuntu nga yalesa olugambo nakaja tisalama wategedde oyo mwami namugera namusanze ngaakogera kino nakino
13: nozimbirawo
3: kaakati buba kigambi gani ne mwami namuganya ebbanga lyemmaze naye ngaddene nga tetufunangako obutakkaanya era yayinza okwogera ebyo anga nedda nyina kumala kinoonyereza niweebuuza kukwaba omuntu gwona nti oyo baba yakyogedde seewuunya asobola nawoga nti ekyo mumuwaayidde kubanga omuntu obawa omumanyi kyali bwoba owangadde naye n'omukwano gwammwe wegwava omanyi lwaki gwajja
13: kali mwami namugerako yagambye wasooka n'omusoma n'omutegeera
3: kaakati
13: nga waliwo ne bayinza okukugambako noga nti nedda ekyo si kya mwami namugera kyetayinza kyogera
3: era eryaga nti bwaba yakikoze ayinza okuba kubanga namulabulako ku nsonga eyo kati ebintu bitambula bwe bityo noosirika n'ogamba butakkaanya buzze kati tuula wansi mutandise ntya musobola nze nganze kubanga nabyo byagala kumala kusengeka bulungi anyiize naye atambaalika nze nteeka okwogera naye oba ndabeyo mukwano gwe mulangira gwe mba nsooka okubuulira ku nsonga kati ate ekibi oyinza okoza nti ogenda kubuulira mulangira akuyambe ng'ate mulangira y'omweyatabudde ensonga
13: Yeye bitabudde.
3: Kati chetu chino bachiba chizete chagala kupapira. Na yu inakusoka chikuwa tampolo saba nofu nobugumi ikiriza. Nugamba kamalo kulinda. Oizo kumuwa muobude. Awe binaba bichia kamuwe muobude. Ati mjua sande tu sisinkana. Sigenda mutambala. Kandabwe natuka mstudio anantunu uliratia. Kendo kujano. Kula hii ajati. Ngulova waliwe njaulo. Namba chandibanga chiri kati oloku batuli bantu bobo funye ne munonga ade mkwano go butakanya ate nawe tokola cho mnabyakola
13: ati manyo alo msajjo mwe yagama ati boge bojjo muzaze wange wajane jambia nange furuma na jambia
3: neja enabu inzo butakanya bwabaze ne jambia
13: Nange na ufuruma na jambia.
3: Mula genti niti denyu seba ati chichingo zena jambia wali wabuzivu.
13: Gwate tia.
3: Kakati gobo jana ugantikalo ujirese nange njikuti.
13: Yino njirina mpagale.
3: Mugenda kuruwana. Atori yaze ya kwetegese nga ina insonga ze. Kakati mumalo mula vanoga. Umutu ono ndavye tantunuli devu lunji. Gwegeza kumubuza. Olabe. Ainzo kuda mjendi. Chagala wosoke wete gerizo luda la nisonga yosobula gowe njino jiego njolela obono baka kuyambako kuhuwa mbamba demu ino vutaka umuagalana ainzo kubela ngo mwami gofunyana yutakanya nenga mchala wukola gana na ibulunji humkubila kasi mga munangi wali wenso nganganda vye mganda wangu wa mpanu wangu afuse
13: alimumbira
3: alimumbira jali musijitegede kati bwaba mwezo ganti waluwe bitazi webiti neso kumuleke kubano mtu wa musa nganga inobu zita agala kupapida aba inobu sungu aba kunyigi daichi aye muwe mwobude amalo kukakana gaba uba ganti ogusula
13: kukuwe mpoza
3: tuwa mpapida muwe mwobude kiti wesi jamu itambara atenga bosaba
13: asoke mweso nyue
3: katina ya gendo ukula waraga kuna yate gende ya nyo tanyeze haina ishobolo muruma badama nyiti unayuno kuntambala kutiru cha uli delas majia kunye
13: na ino utamunyega
3: gendo ukula wanga tumunyeze katina ya atani kukue bintu
13: hata suvila jana kuyomba
3: na adibanga anze mchamu uchilaba katyo inenge diyo soko kuumba umbe bintu notabi papira kubanga bono vanga ya kunyegi do mulabi walu utakanya nawe no genda necho cholabie temugenda kukanya wabula temugenda kuungera kusasa
13: au kusajula
3: bintu yunabisajuke kubanga oino kwe wabude novela ngo ate leo saba mumutima gongo kaza ati ene nkola gana wenje filu ambaya ndabi nino kununye chitu gata chitu gata nino kubele mgumi ikiriza nino kubele anga mfuno mtu wa nyunga kumutonu tulabe nsonga kuhuzo kumanyanga buze one nge unechi ntu uchima nilu achichaze anzo kwa ya kuhula sendi na muko zendagano ya mwaka gumu muli miyake satu tumuanga senteze na tumino na mga mugambe mchaye ni wali nye wali batakani na uchayeo katusoko siri koga nitele chiche chimbuzi za sinfuwachi sisi za sude mkoze ntia mtukiri dentia olala guwa mchaye munga wali wabuzi unenga guwa ndwa doi no bujao te wachikola katusoka wetonde kubaba ntu wabamu kweto nda kubakalu ubirida atengu kweto nda kusangula wechi viechi nene nye mokasera katono
13: netonze
3: nsaba kunsonyiwa na kole nsobine nsaba kunsonyiwa netonze
13: siza kusonyo lele
3: mkwe gairi de
13: ndeka mvira haja
3: ze uonye mba netonze kati mwola vale medeko
13: ngosoko vau
3: vau
13: we tonze na ya chawala
3: koka msudemu iraka uli de achaganye mvire
13: nebwana dayo
3: Aja kumanya
13: tini. Aja kuwa afumiti.
3: Inaga mti ulaba yetunzi. Chitegeze nsobi ya jitegeze.
13: Nsobi ya jitegeze. Hii.
3: Kati mubi nituwebio omanyi ibo tuwa tuinevio. Nsije tutambuliramu.
13: Mm.
3: Tuinayo atutembe tatale merelwa.
13: Mm, omunene.
3: Omunene.
13: Mm.
3: Kati oyo mukwase kunsongezo mugenti mutonzi wange.
13: Mm.
3: Mukwano gwange mfabula go.
13: Ande sewo, anziruseko.
3: Nze nakoze nsobi nkakasa lwaki anyize. Mm. Naye kulembera mu nsengo zino gw'olwana entali ezitalema.
13: Mm.
3: Kubanga omutonzi oyo gw'olaba Allah atulwanira entalo nga tulina ky'obadde ogenda okulaba ng'ekintu yakigyewo dda. Kuba omwesigamidde. Mm. Kakati bw'omala omaze mula tunula mbantu b'oli gwe mutafunye naye bukkaanya.
13: Mm.
3: Obutakkaanya. Mm. Nyinayo omukwano gwe gwe mmanyi. Mm. Mama we jali
13: omugeze zako
3: agani
13: kati soko omuyitire mubanne
3: soko omuyitireko bwabane bakaddebe teri muntu mulungi kutula musonga za mtu ngaba zaddebe omuntu kangende wa mama we ugendo kulaba nga atuse mune mama ashindese wanoto apunye utakanya
13: ne munange
3: na ye leto uze ngezeza kumweto nilachari mnivu nyuma ama nsafo ntere ya kabega emu afachi mwengu mbo ya mwe vitono tono mwana ya mpola sente mili mjafa nesubiro musasura nene wadwa mugamba konti hagu ansi inga nasirika musirisi samu nyega kuchichi chatukao katingu ilisu kubileka oteme mpenda zinuti waliba Allah kiliza na banga kudina mwalima nyati chari chukulumiliza ne wa mama natuka ne wa muganda we na mnyu nyula ne mkwana kugundi kwa siva na ena mugamba ne inga oita mumbera ya weto waze so sigenda kakati angira yeta manyisi yabo ya funda zata evyo ezenka nankana nevisiki
13: tezaka
3: zikolo muka kubazo nazifana gano size nolwesho omuntu ngofunya obutakanya naye osoka noba mugumikiriza kubanga buli awali obusungu nambe mu abira bamita sitani
13: twali muliroge bazikiza na muliro
3: wabawo sitani nga kuletere bidowozo tulaba baye paka senta azirina tulabe nga yabuze kino tuka kewe tulabe nti nyumba nungi nyo kulaba oti tulabe ebyo nga byonna webiri kubanga sitani ebimuletera kati naye bw'omutuukirako musaawo eyo n'omutandika Allahu akbar ate bw'aba mukwano gwe kibinji kuba mulinayo ebyama byammwe ebya babiri asobola byasanguza nga ati tibyandibadde tibyetagisa kuwulira ebi mulina ebyama
13: era wabaawo ebyama bombeerera ab'omukwano
3: wabaawo ebimanyiki ebyenjawulo ebyammwe babiri
13: wana abantu batukeesa baga oyagala bya ajat gundi yamanyi ebiryo oyo
3: kati zono mchibuga nyino mchala aliawa mamita mamalawia ya mbubu ya gano kumanyefa kwa jati salamu
13: mtegede
3: ubu yino gina mamalawia wecha hawa kuzawali
13: mtegede
3: kakati obutakanya tukirizo batu gane sinso unganti nzibu ya kufuna wabula nyangu nyo
13: buwabe lao mkwano
3: buwabe lao mkwano
13: kubechi gobele lao mkwano nja ukana
3: chichu ate ibaka abajisesa ili ya kulaba bubi naga ilu achi mkwano buo kubabu mwaka
13: kubaba anji nye abata ya gala mubele bulu
3: ya banji banji kakati ebintu ebyo tubikwate bwaba omufaba uliriza ulirizanga ino butakanya ne munne kumitiriza lwaki kize bwobanga weka kasanti gwe musobya nonya magezi ga kwetonda tewete kawo tiwefula wabenyo obanyiga olaba ne wabanga mbade ba mukwano ngono mulaba munaku kugwe mwavu kugwe mutono nyikwegambe mberaze ye yabadde ntono gwanyigide ya yalinga yambono nira kigambo mukwano obogufiridwa ebo firidwa kwele sawe tu kano bila ntio yoye nyini mukwano go yagendo kuyamba mchizibu chino nolwecho ensonga eno kye ngamba nti weerinnyo tujegendereze naawe gwe gubanyiziza buba munaakutuukiridde naakwegayirira oba nagamba nsonyiwa nakikola naye waliwo obuzibu ABCD musonyiwe lwaki olemerako Sichi asobu, sitawa mburi ya tusaga anakula wako. Uwa achensi iyo, na ujakeza kumacho subiyo mulala. Kakati kuno kusobi yobo utategira gana. Zemagenti chita amburi lao gulabo umwana nenjino, mochala nebawe, umwana ne tatawe, bafu nukati gwegwani.
13: Gwegwe nasangu busanzi.
3: Nuruweche nsomba sobro kubera mbuntu na yetu jikwate bulungi. Manyaruachi yaze bobo sobra chijewo. Manyaruachi ogumikiriza kubosha obudono munyivo na kakano. Mtu sobra kunyiga wiki nambanga obusungu tebu kakanyeko. Nawe gubanyiziza wete kemwako obuntu. Tumanyanti yolo kubaja tisalama kusobeza nyo jagendo mono, no jagendo mkono tijo bulishi momo ogedeko. Nedabela nubukumi ikiriza. Jukila mbamu nebiyama onzo, mtu wami ya ngaba rumu. Tububanga ni mkwa nugu. Nibangama anti atabuse mtu. Ayo girebi tategiri kika.
13: Mwe wale.
3: Turgenda yo.
13: Abadde mukwano gwo.
3: Ngafunye mubuta. Kumutuwe kwa guchi usemu. Tota wana kuri nyayo.
13: Zomalala ya ngama anti. Atebu osanganga mukwano gwo ne bagama anti. Wuli bamutadde ku mpingu bamutwala. Togende la yao.
3: Checho. Era togenda yo.
13: Ntio wabu wuli bamutubee migo. Yabie.
3: Ya.
13: Obadde tochimanyi.
3: Ya.
13: Toli nyangao.
3: Katiyo inayonda nzembade manyeno ya kubanti atabuse mtuwe. Kubanga baga atibu atabu kwa mtuwe. Oruku kubake eriso buwati. Bulicho nache mwakola. Buwacho gerira. Tainza kulekayo. Obachari chirunji, obachari chibi, lazima kuru wacho gira. Kati maganti abavata muso mtetu genda yu. Neno ono gota funye kubukanya. Tumurumba mangu. Soko tunofu mitirize. Kumanga chagala mubu mikiriza. Waluo kubanti mungia kusonyi wagana. Waluo kubeda anti muni mubu sasi zibo yunzo mte kako. Kakati ya mintu hebe tobi pakukira. Mumikiriza. Ugambe. Ni mkwano guange nakola watyo. Nenda adaso volo chikola. Oba waliwe ya saze watu tabule. Nedda kanso kwengu miikirize. Wakiri anampeleza haka meseji kusimu. Ogeno kulaba nga toka laba. Norua neruli. Katifuwa labe langa chitu tenaku ungasatu wafe watu gambeno. Tinaku satu mtu watu mboza. Obo yunu unese. Chiva chichamu. Mutele meseji kusimu. Mge munange waliwe biatu sewe biantegede na ye. Nsaba tusinkane. Togeremu. Mumbele nuji. Katilabu wakua chance yu. Atito gena ngana uzimbie.
13: Mumaze.
3: Haa.
13: Katika komyeo.
3: Yanfunamu.
13: Atino gendo mbulida naba lada.
3: Checho.
13: Yanfunamu. Zeba manjira.
3: Checho. Nangu manjira. Ndaba nzemba demu ya. Manjira. Nyumba ye ya detekele zina kwa tina. Olabo msungwe mkugize bintu biwa kola mchama. Ne mumu kwano nebifuke biya kabi. Nutanika noko gira biwa muyamba. Ebyo ndo bichamu bijambu takanya na yo muntu omugunjufu aina kuba nti abikutte mu ngeri ya kisajja kikulu. Tochawa mangu efa tugambe eno nti bobango yagala omuntu tomwagalanga kikumi ku kinnaakyo. Ekyo kikyamu.
13: Lekamuko.
3: Lekamu. Ne bwoba okyali omuntu tomukyawanga kikumi ku kinnaakyo. Lekamu. Buke esenkya ensonga ze zombi ate n'olabanga yeye nyini gwe wakola ekyo yatekuzikolera okuyamba. Tuyambagane nga tufunye tubere nga tusonyiwagana. Ate bwoba omanyi wakuzina oyangwa mangu nga ensobi njonyigidde nagikola oba nagikoze naye nsaba kunsonyiwa. Tokalambira. Kubango kusonywa kuno bwo manya timunanga tikidiyeso bwo manya jitunzo okereza tinsobi ya jikoze akwetondede ate rwacho mutawana. Oyinza kusala ono musonywa no gana iku kino kyenda byeko. Kanze te kubigere. Bade mwe yagalira munyo kankendezeeko
13: katika kanze kakanemu.
3: Kanze kakanemu. Ndudimba doru mula watu kwa yuti haa katika mkore buwenti. Olabe dalo omuntu one ya kwetonde la omutima yetonde omutima achije kumutima uba kwenye. Hainzo kujanga sikuwa minenga sibi aliko. Bukuba kubangira cha kubagati atebo mwijao nabani kamugambe nti kusoweza na henga kati ebintu vino sibi yangu atetu itana vyo na henga echini mcho gumikiriza ebye bizibu vyo funye cha kubiri beranga oyino mutimo ogusasi omusasizi tojja kulemera konti nzo Simpson yuanibu akolati bandi omuzadde nobira nomuruganti Simpson yuanibu akondaide
13: Simpson yuwa omwana uwo
3: ataba zadde twegendereze mulaba abana bafe munsi bafuna ebizibu ebimu biva kukamwa kafe abazadde ketogerera abana mwana na malo mwezi mwabatambuza kari yeyo ya wasa ya mkazi ya mfukira evyo vyo no mwano vomu dizampi mbera ambi kubato mugere debulu unji tubere nyonga tuwesigama Katonda Katonda ogora bataina chimulema mugambe Allah wange kuruno unzizi zo msango nesabu nwani lorutaro mtu wano mnyiziza na abade mkwano gwa mnyiziza tubadi tukwatagana mnyiziza ya abade nyamba kubizibu ala wangenzile wa katinoso kano vyanyo na genti mubyanju ya Katonda ye mwangu okinukula bange ya daku nyingi denye emoto kesimbi ya mulujia hazeno kuja esa uri uchi uri cha mnanga uwa ibigambo na ye tubileke tegira je tutwala tufirwa muri milimo yabadagenda kunonera ebintu emombasa atomunyigide kati tutekemo okusonyiwa tutekemo okugumikiriza
13: haja tutoyanza toyanze mami namugera nga sinagenda mukuwumulamu nyine ebibuzo byange bibiri
15: byo nanga byange isiyo
13: ekibuzo ekisooka waliwo enkolagana esobola okufa newebaza Katonda nti owa eyo kefe nga tiyetaaga na kuzuukusa
15: nze nyizo kandi ye kandoze nti gwe mbadde mpita mukwano gwange nfanfe mutemu
13: otandika n'okusala amagezi engeri gy'omwawukanako kati bw'olaba ngeze n'ogamba
15: Katonda atolo Katonda akuyambi akujja mu kikoliko kiri ayinza kubanga mubi
13: kwa abantu bakweka emize gyabo ne mubera mu
15: kati Katonda nakuyamba n'okuzuula wani kuzuuka bubanga dalada obadde na mukwano gwa namaddala mukwano gwa buntu bulamu mukwano gulimu eddiini mukwano gulimu obwetwa mukwano gulimu obugunjufu tuyinza ganti ojja kunakuwala nnyo kubanga omuzudde nga kubadde okalagana ne mubi nakinku nti bwovaawo obuga nti mponye kuloga ojja kutuuka mu bizibu ate nga bikuleetere gweyita w'omukwano ate nga naawe bikosezza ate nga neri tokyalina kyeyambibwa waliwo haja tekyaddaga nti bwubanga gwegoga nti bwubanga oli ali kubuzibu baba mukibekombe togenda yomangu kati noli yinyini ayinza okubanga nawe akwagala obere mu kundi yemu yate toyina musango nakandi kalati nga bino byowulira byembulira bagamba nti ndi oyayina sirimu nti sifanzeka
13: ngenda n'abalala
15: kakati ebigambo ebifaanagana kobwe biti oba otowolokose kubanga okujja konga nawe obadde ng'ofaanana iye naye bwobanga ate olina waliwo embeera eyo nga bwenye kugambye kanaye oyinza okubanga mukwano gwo gw'olina ye ye mwenzi nakinku tayagala kudda waka kakati amaka go olaba gagenda okufa kubanga okulagana nnamugera omwenzi nakinku
13: kituufu
15: kati bwekukira amaka go oba togawonyeza kati ekyo kyenyinza okuddamu kwekyo
13: kakati mwami namugira ekirala nze nganza alina mukwano gwange namugira angeraageranye kugwe
15: yezera
13: ninga namugira buli kiseera anyigiriza nze nze siina yiwenfunira mu mwami namugira ono
15: ekigambo anyigiriza nze kimala kasaba nga akunyigiriza kimala
13: era nga alonera otuukano gane siyo yaze amomugambe siriwo kati ogwo omukwano guba gukyetaaga
15: anti kakati era ogwo ogwo kiguba mukwano kinagambye nti omuntu gw'otandise naye mukwano wamutegeera
13: ebimu nebisigalayo
15: ebyasigalayo
13: bitandise
15: okulabika kati awo guwonye kuba gujja kutuusa mu buzibu
13: oba oguwonye
15: okujjako nga naawe obadde oyina enteekateeka okubeera nga ye ngamba amayisa nga naawe gobadde naye obanga si gweoyagala oba oguwonye kubanga olaba bituulira kakati buli wantu nti bagenze okukuŋŋaanya abatigomya abantu nga obadde ogamba abali ku gundi kakati nga bagenda okumenya nga abadde atigomya ebintu abantu nga nenamugera amumenya ntitubeera naye
13: gweye mukwano
15: gwoyita mukwano gwonfa kati obanga omufunye tetonaba kukigira oba tokiwonye kubujja genda
13: obaoguwonye emikwano egimu
15: tuwonamiwone ate tekiba mikwano kuba kwerimbika
13: wabaawo olukwe lwayagalayerimbisa
15: ate abeerimbika bangi bantu abeerimbika bangi nnyo kubanga n'omukwano ogwawako oli ayinza okubanga agwerimbise mu bwerimbise omukyala noba omwami
13: oba omwami ayina kyabala
15: kubanga bwowulira ekigambo nga bagamba nti njagala omukazi akoze
13: mulage omukwano
15: mulage omukwano
13: eyazimba ayina nemotoka nze mulage
15: omukwano era nga ngobala ogwo
13: ogwatokyabala ogwo teguba mukwano
15: sibuli ekibuuka nti okiyita nswa yina okuba n'obumpowooko
13: nabobuyina
15: ebyoya naye tobojja kakati emikwano kinga wekkaanyi mukwano gwogenda okukola gugattako ki bwekuba tegugattako ogwagazaki bwekuba gukwonoona bwonoonyi ogwagazaki kubanga oli ayinza okugamba tiawe mukwano gwange ennyo tiyenaye tukangereze enewaffe gitu ta mu bbaala tunywa ne tukeesa kati gukuyambye ekyowo gukwononedde n'obulamu kubanga bwokeesa nga tiwebasa obulamu tobukoseza
13: bulungi nnyo
15: kakati ogugwaki
13: tewali
15: kimanya nti wekkaanya omukwano gwokola gwangeri ki n'omulimu gwennyini omulimu gwokola gwangeri ki tigukuviiremu linnya ly'okufa omukwano ogukutta erinnya guba mukwano erinnya likoleka
13: terikoleka tweyanzega omulungi awuliriza oli 9895 ledio buddu ledio omuntu wa bulijjo tuli mu puroguraamu tugunjuke olwaleero tugunjukidde ku mukwano oguweddewo omugunjufu yali guzizza atya mpolampola era twogereramu ne ku bintu ebirala bingi santos bruno enamirembe lwebitakuli webale kubeera kabe lwebitakuli bonna batulabire whatsapp namba yaffe gikwate 0752989855 ate ku noti 781-517-228 ojja kuba oyitako tunyumika nkomewo
16: ebyokugunjuka okufuuka omugunjufu tebiggwaayo ebirala tubikuleetera mu ssaawa ey'okubiri eyo ebadde essaawa esooka eya puloguramu tugunjuke wano ku radio buddu essaawa wano ku radio buddu essaawa ziri 8 ez'omutuntu budde bwa gandaalo webale kuwuliriza radio buddu kulikayo mu ssaawa esooka kaakana tuyingidde essaawa ey'okubiri ey'okugunjuka mu puloguramu tugunjuke wano ku radio buddu
13: tukomyewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri ate nga yessaawa ejja okufundikira enteekateeka yaffe eno tuli ku kigambo mikwano emikwano gitufuukidde ekizibu emikwano gifudde emikwano gitutaataaganyiriza buli kimu ate embeera neebeera bwetyo abannange esiimye empeereza yammwe eno enkutteko nnyo enkutteko nnyo nadalamu choku muo obudde chintu chikulu nyo ate nobi ingizamu ne mukama Katonda wo mwana ono banange nalongo tubi Maria Goretti Nazwa
3: e baba
13: o Saudi Arabia
3: nalongo
15: tubi
13: tanaba na yetu muwe
3: saba mwaba muwe avalunga avazali
13: avagala nalongo tubi tuwe yanza nye wanafu avali Saudi Arabia avali Qatar avali mwezo Emirates season na ezaba Walabu mwenda tubala musiza akonya bale South Africa mwebale nyo mwebalire dala program ino kubanga mujigobera bwe mutyo atene mujagala haja ti nkomie wo
3: esebu
13: manyimu abachala
3: esebu
13: mwemubera ne mikwana abasinzi kusiku manyinyo ne gisingo obunji eje chiita mulujja omukwano gwa abachala gubera ku kantu katono waliwao ewafe sija kuogera wonyo bachala bali babiri ngo balaba kumacha baba butuntu baba kana tena gero kulaba ngabulio mola bali yeka ayitere united ayitere united nem ba kugwe da muzenga tuwai aba babali nga babiri kiche kya tuka ontu omunya yogera munne bigambe biyitirivu bichibichi ne bituka ne wabba baka tonambu bene migo kye kya baula ne ngamba yii aba chara boy mikwane ja mochi tijiriwo kuwangala
3: sibuli sebo sibuli mucha sibuli muchala ntitawangaza
13: ndabenda byeko batije
3: ne baba erogo gwa katijjo guleeta obuzibu neye ze sinza na kubanga nze abantu bimpanga de nabo mpanga de nabo gwangazi gwange bonanga tuchali ba mukwano ya dabamu Allah abajulude bagenze nenze sina mtu nti yali mukwano gwange twachia wagana si tuyakolagana tali hiyo kakati ekisoka bobo kwano mukwano nonya size yo nonya level yo nonya ntegera yo kubanga we pimamu kakati nze mlanga sikwe wananze mukwano jange jonna njagala lwa busilamu uchidaba tuwangalira ku dini tusomagana gundi kanu wakategedde batu somesezza yukano kakati tugenda kola kino kakati ugu mukwano tugusobola kufa
13: guli ku dini
3: kwe
13: gutambulira
3: ejaba kyala we jifira kuyingira makaga munne muri ba mukwano ate najja na yingira nebifa makago
13: naye ate bimumwe mwe babiyogera
3: Iye wamba bie nyumiza, ati wuda.
13: Ajimia, zowe wage hata mude.
3: Katina wa anyumie vi, ati yegame ntie visingo batabula kuingira mbia maka. Mbua mkwano guo mulina, rachwa mbuli dobu nafugwa bao.
13: Obobu runji buwa bao.
3: Kuhu soromu ganaga antiono lazima njia mbuko lirira mpaka lwe mufuna. Nja kumwetega sige gamba kali
13: kagamba kali we sanji zino
3: kubango inabi omunyumiza byawulira kubao ebimusanyusa atenga yetabirina bwetu watu ine mikwano tulabe mboze komawa
13: manya no mukwano guno nagufuna kukoma kuchi
3: na yegwa ne wesogola we nane we malayo nga gwobulira omumanyi ddala nti musinkanye businkanye
13: ngogwolu wao Baba gama tuwe mazema ogwo mpao
15: ogwo mpao
3: kakati ya wachala rajife tusingo butaba na mikwane
13: ejiwangala
3: tetuba tuba nanka janja fetuline ngambo inyo fetulina obutagaliza fetulina okubera anti tuwe manyi okugeya
13: zegundi ya ngamba zemburi gundi
3: omulaba nga mukwano gwa nagenda omulanga nti uluza noyonze mwagala anesi bakoro ache atwa babulira jansa bache atwa lwe mulaba mbulira bizi
13: anko tulidenga tazimazeo
3: bomwo lugoye talukomi yao bwalira kulaba nakalunji nasa nange kanu bakampi kakati obwo obuntu ntwo bwerangu bwabakazi abatali bagunjofu bwebuvira kabakyalo butafuna mirembe gw'omukyalo omufumbo bero tyango ino omukwano gw'omuntu alina kyeyombekedde agenda kuzimba kyokujjako kuzimbulula n'ogwa wali n'opa n'olwekyo abakyala bubo kwana wetu nuri le dano mtuono anjamu sana mbele mkwano gwe ayambala atya gabakulaba webi tukidenga atenga bakulaba no mukazi obo mchala soro mchala nga amukubi wampale zoka mtu wa kwambala nkuna mio ngoganti ateye mkwano gwa nge nambe
13: mwela mgomesi
3: oye teba saizi yo apana newe tuba tuba kwa tulaba abantu omuntu ono mu anazimba
13: omukwano pima saizi yo
3: ye nyini kwa egendo kuzimba
13: kubanga nze walone gwe nagamba mwala miaka abiri batijja nnyo gwatijja naye miaka asatu munana oli aina mwami we aina abaana ono tannazaalako tannafuna no era namugana yegwe olowoozo ogw'omukwano gubye mukukuta ddala
3: weebulibinakuyamba
13: nti nedda nzeyo mukwano gwange era izi yamanye ebyange nange nze
3: nemugaiki
13: kisoboka nemuga gomanye bibi eki omukozi omufumbo ayina abaana bana ali mu myaka kumpi kumi mbufumbo gwe tonnabakuta kubirowooza nako olio mutandikirawa aka kantu ako okogedde nekategeera ddala
3: bulungi
13: tupime size
3: tupime tumalaga oli mwana mto wa myaka kumi ne 5 10 na mna kutuka kwa abiri nenga mukwano gwo ate yali wansi wejo oba mukuru nnyo ate mugenda kwasaganya
13: myaka ana
3: myaka ana kati yo myaka ana nawe we 18 ogenda mugamba ki oleda abera okujjako ngo mukwanyi owe myaka 18 ngo oli mufumbo ngo muntu ono mukuru omunonya mukuzimba kubanga fetu gamati buli ndi munakumalirira gwo kwanyo yo maliride na echichi
13: hatera ne baba munonya mukuzimba era omukwano ogwo guba gwawukana
3: omunonyiza
13: emboze ebera muntu ono tono
3: ebera
13: so sibya kukukutana
3: omukwano ogukwe yabiza buli akakuli ku nakali eri munde eri nokajjayo Allahu akbar ogoina kuba nti no kisokera ddala mukwatagana mu ddiini
13: namanya shano ni ebuga bira tweyanza ono nabakoza Shakira agambye nti mulangira webale tuweereza mukwano basomesa bange abo mbaagadde ennyo bannamusize nsaba alono yebaza bwebaza naye ali Saudi Arabia mulangira salaamu aleikum warahmatulla eno nayo salaamu gimpeere hajati wange
3: wa alaikum salaamu warahmatulla
13: siraje kyambadde kisaakye eno ekisolo mu Western Uganda mbawuliriza ndi ku online mwebale nnyo mwebalire ddala nenga nva kyantomi bulasana lwengo sibasubwa ku mulamu ogwo twegendereze nnyo emikwano egisinga obungi gitwagalako byaffe hajati waliwo omukwano ogujjanga gukwagalako bibyo
3: mnaangira
13: banange mumbulire
3: ku kikumi ekinana kikole ekyo
13: nga bakwagalako
3: bibyo naga muno nyina mufule omukwano gwensoke mufune ku bintu byalina era abo yoyo gwakulaba nga biseera akuwaana buwaanyi banange mukasi gwe
13: ne bwoba okoze ensobi
3: ne bwoba tasobola kuwa bulayo kantu kalungi na kuga nsobi gy'okoze agati bwenna munenya anampa kyenjagala abo bebangi
13: bebano kati munjogere nyango we bayita bakadeyideyi bamuzeeyi ayogedde bamuzeeyi mumukwatireko ensawo muze ayina kyayagala
3: ayina kyaba akwagalako
13: lijasumani zipula abatumidde
3: ero yotaba mukwano gwo
13: abagaye nti mwebali nnyo mwebalire ddala okusomesa obulungi bwe mutyo mwami namugera
15: wanji
13: nkomyewo eno era ewuwo
15: yesewo
13: emikwano gugenze tufe nnyo ku mukwano gwe tubadde tufunamu okuzza nga gubadde gutwawukanyeeko
15: andi ekigambo sebo kyogamba omukwano bwe guba nga ti ekigambo kugamba mukwano bwe kiba nga tikirina kyekukwongerako abasinga obungi tujja kulowooza nti ku byanfuna era abasinga obungi baagala twagala tukiragirenje omukwano ogwo kubyokufuna atenga atenga kyekisinga kati abantu kibasinga okugoberera kyokka kitwaliisa omukwano ye omukwano gwo ai akuyamba mu wetaaga okuyambibwa mu layini eyo naye kakati obuuziza nooga nti waliwo abaagala oyo gwoga nti ayagala anoonya ebyenfuna ogwo si mukwano aa ekigambo ky'Olungereza kiga nti pretense
13: aba munakyaganda wazibwa nno mbw apulitendinga
15: kakati oyo alaga nti gwekaganawe newemalamu nga gwoyo gwogambye
13: ogwempaawo
15: siriwaawo mpaawo ekiwaawo n'empaawo byanjawulo kakati
13: empaawo gye banyweramu edda
15: gye basala obulungi ne bagiwula banywera mutwenge
13: empaawo eyo batera nagisala mu busimba bw'endeku endeku ezo ennene so si bukiika naye bagisala buwanvu
15: kakati oludda buli ludda ne lutwala ekitundu
13: naye bwebunduka kyetugamba nti
15: ate inawesigira
13: teinawesigirakakati
15: kyembaddeko nti emikwano ffe gyetuyita emikwano egisinga obungi sigiriiwo era mulangira nawuliriza oli alowooza bwubanga tonaba kumanya kigendererwa kya muntu noggwayo nooga nti we mukwano gwange awobeera ku mpewo kubanga naddala kakati wano wetwogerera sigamba bulaaya wanaye ngamba mu Uganda wano ate tugambe mu Buganda oyinza okunoonya gwolowooza ndi mukwano gwo naye nga wabikukujju kwegamba omukwano gwa kungulu talina kyakulindiddemu okujjaku okugamba nti alina kyakunoonyaamu kakati ogwo omukwano gwokubanga olina kyonoonyaamu
13: bwe guba gugenze
15: otawaana nagwo gwaki bwobanga watomera gamba nti oyo mwonyi ogwo nguwonyi kuba watomera kuba waliwo baga oyinza okubanga oli munyuunyunsi simusonyiweko era abasinga obungi emikwano egino abasinga obwe baba balina kyebaagala okunyuunyunta waliwo genali njogera olumu nolabanga omuntu alina kyakayanira naye ne weebuuza ni kakati ono kyakayanira akyagazaaki kuba toyinza kungamba nti waliwo enjogera abantu gye boogera naaga nti ojja kunjagala lwa mpaka waliwo eyo saidi yebulenge nawulirayo abaga nti oli yagenda mwerosi n'abeesibako naga nti era mujja kubafuga lwa mpaka
13: awo siwe woka
15: eri ginawuli
13: awo wangi
15: kakati ogwo oguyita mukwano obwo oguyita bukulembeze kazi kiki pulitensi ogambaki
13: okupulitendinga kyaluganda
15: ate ab'engeri eyo akusensera yenna kwega buli wamu wamanyi owali gundi owali olwendo lwo wanaaluteeka anywe akunywe bwe ngamba okunywa kitegeeza nti akukamule ayinza nokutuuka nokukwavuwaza nga naye nga gwe tomanyi kigendererwa kwegamba omukwano kintu kwegamba kintu ekyetaago obwegendereza ennyo nga okutandika era kivuula aba nti naddala kakati nga gino emikwano egy'obufumbo ogwo omukwano si gwegwo gwolina okufubutukira era ogufubutukira tugenze tulaba byebingi tubaga nti kyenyinza okuwa ekyokulabirako oli ayinza okubeera eri n'amwana nti ono mukwano gwange nebamala bombi nga bali bonna emyaka kumi n'etaano kakati nebaga nti mukwano gwange kakati ono bwamala nga amaze okusengejja naga nti tugende nkwanjule nemugenda obyo biromera nti mumbiira mubirabi nebabujula nebukolomo nebabukola tebe nizabayo dina wimi yaka kumi plus
13: mecho wabu kolomoni yochirese
15: ii
13: kale
15: ate nchirese vulesi mwevuli anji atapigenda wunya atapumai na yenza yari abigenze mwata chabia garanyo bukolomoni mwevuli
13: tuwela mbukolomoni
15: bukolomoni mwenyini kubanga wanawe eje ogomukolo nzina kutuwa na kuita kwa sikufu mirida kubanga abagala bukolomoni mwababu wakala na inga vichi bukolomoni kakati obuto obutuka abagala walindi ya nzivo waliwo waliwe nzina nani teka teka abagala kufumiru na inga basingo bunji bagundira dabaka atuka babulimu nenga kuti na nibadda wali na nyimya na dala bachara na dala na nyimya nze si sambe gauni
13: nga eche chuka
15: kakati gongolo za nti mkwano kumuta
13: ee
15: ne gauni ya laji samba buli lunako
13: aha
15: kastie nekadio
13: ewa ya alumu
15: ate alumu ewa na mpangise kateba na jizamu na apima na kandibi nkunganyiza sipi kunganyiza ni hichanga ndio ndoza mbule bidang ogogogogo kandi mukwano
13: semukwano
15: ne wale baba batandika era mukwano kwangono era kakati mukwano kwangono kakati awukoma ku mukwano kwangono nemu dipari munda muli si mukwano kati mukwano kyovugulandi gute ku kubanga guina side zombi mwina kimufuna kimuyambagana kanku kikite kuyambagana bwekuba kuwa magezi anyakuwa ku magezi bwekuba kuyambi kakati waliwe bintu bingi bie olumbie sinze na kuogela kumpeo kuno kena no sanga abantu nga inacha akaya nila nga inacha akaya nila tulabansu nga wachachi kaya nila kakati njagala umbu waliwe bivulideko hati abantu abakole mikono bauli laba gamba batu zenchi kwa gira chi ubivuli na mulangira onaje atisija kubimuraga nyo kubanga ye tabige tabibera munyo kakati nzi gwachi gompaliriza oje ojonte ontekere kwa chenjaga lokuteka teka nze nze nchi kwesabira ogu mukwano nena jena kati uli mukwano kwange na uli dekino kakati nzina njagala chintu chini tuingapo ulimu kwa kakati ogo mkwano tuini na kumanya nti ainacha agirachi ainacha ateka wu kakati asingo mjibu bati mbibati na guno mkwano kwenjini kwa tuogira ku uinga wali na inga si mkwano nga ainacha nadila mwaka kwa mchala wali na inga si mkwano kwa maka
13: ajati munda chikanga bilizi na zenye na woi na kuogatako
3: chengamba abantu omukwano bomanya nti mukwano go tunulira abaganda bayino lugeruga amanti munno mukabi
13: ye munno
3: dala na ye ebikwano jigeragenya ne tujikakasa tuina ebigendera between okulaba omuntu nga akwagala ko bintu era nayo omutegeera era bomanya nti onono okunjagala kwange bwa uri anti waliyo kanunga wuna atusi wabawo buto mulaba omwewe kitono tewesumulula kubanga ayinza okuletera ebizibu eriyaga ejjanga tageti ye eina wegenda okugwa gamba kamufuule mukwano gwange manye ebimufaako byonna bwalaba omuntu nga abuuliriza nnyo nabeera nga akubuuliriza ekino ekolotya ekokolotya lwaki obuuza
13: natukane kuba mwami wo mukolotya banangu
3: kugaga sawe
13: wenga wesimi
3: okolotya olabika lwe oyo manya simu kwano gwa kuina mwe nugu wano kungulu akulaga nti akwagala na yakusima
13: olusulonga rulungi
3: ebyo byo natete kubakazi kyasoba kyolususu
13: olususu okuze saki banange olususu olulu
3: kimu aba yagala akimanya yego ngweza ani azi
15: kazi baga nti okikolotya nakoze baga gu okikolotya
3: namgero obumanyi obwo
15: bwalero
3: yabumanyi kakati emikwano gino ekikulu ennyo buli omuntu n'owulira mukwano gwo omugeraageranye ddala waddala oba si waddala kubanga era osobola okukimanya ono njagala na yesi mtu wa
13: Mungu
15: alaga nti njagala
3: alaga niyeta njagala kakati yo na yero omusala kumpola tuweyabiza omuntu akwagala ayinza okumanya nti ofunye obuzinula bya dalanga alumwa
15: nana yali mbuzibu
3: nana yali mbuzibu tukoze yes. Tutya njagala guma soke tukolewe tirwaji tukoze bwe tuti nedda zenyinawo kino tukolewe kiti kati omuntu wati omanyira danti mbutufa annumirwa nyagaye babo ofunye obuzi Allah tulabye kati tukoze tuti wino kulaba ngatabiriko tazi ona kukubira kusemu kuba omuntu apayo bobo ina oku ogeragera nyo mkwano gwadala mu kizibu kyo kyangu nyo kubanga tayinza butakubira kasimu why ebisonga zituusewa tukoze tutya bwe ziba sewa mungati why nadeze funyewe wanubwezi tizinatu yamba kati umanya tia umutu ona nyume why ebili bitia baa kukoze echi kale katusave tunaraba umanya tia unutaba demu nange nechila la mikuano jino tupime tupeke bintu vietuwe sigaliza kubanga nzubi
13: siku
3: imalamu umutu akuagala chukumi kuchinacho abamukadeo

0: yoga yoga
1: ngachiwa kidwa Global Paints abakulia lanche chasizo kubile yo mtindo musi yo na wamunde rona agro business center Aisa Musidi mtedi kabale bugonzi abakulia kaunga kabudu super mezi fla kwa mulembe wamunde chijimu sechobu tonde chabudu organic fertilizer
2: Jagina mumaso no kukuwa ebintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola nebyalino okwewala uwano mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke uwano kwedio buddu
3: Nkwaniriza konyo kuchenda munana kaumuza munana chenda mutana kaumuza tano radio buddu radio omuntu wabulijoye wale kubango otugoberera emikutu jaffe kati jonna njigudde wona gambye mulangira nekoja ne haja tiwa fe Mbala musiza konyonze sento ngo Pafula Banks. Oba DJ Pafula. Masaka City. Nze wenkolera nyina wo mukwano gwange. Nayo omuvubuka avaamu akasu. Akatali kalungi. Nadala engatto ze. Nenna mutuuzaako ne mugamba nti kola bwoti ne bwoti. Nena atabikola. Ne bakozi banene bamugamba ko ate ye yanyigira bunyigizi natuwabira ewa mukama waffe ne nganze nali njagala abere mu bantu nga muyonjo ne ye yanyiga bunyizi eyo ne nkola jeri eyabantu abamu okubanga emikwano bomuwabulako ya lufula lutalo lwennyini nnyini Echo nno kituufu nnyo naye ng'ate kiba kirungi nnyo mukwano gwo okumuwabula kansoke nfuneyo ku ssimu wano nga 2-3 ate tweyongere wangi
4: radio buddo
3: leo muntu wa bulijjo
4: tuweereza mulangira
3: oyogereko nnyo
4: mwebale okutuweereza sebu
3: mwebale kuwuliriza
4: aja tineko jabalamusiza
5: yesu
4: Nasa kalika maati ya simuzibu wa kama suwa gandiko.
3: Babi, chivali.
4: Chivali. Kama zimetonga zimogira kutu mkuru nyo. Na ye chivali zinyumira wa chala wa fuba kwefe nini. Nako kuhu, ni bauli dine teka teka angezo. Kama zima abantu nadiraba mawa na cheyombe kedibatono nisema paga kwe. Mwanga toina embera wetu beziru wetu wepa chanono nyamwana munu mkumono kuwela kengi lije mtu wala ganyamu ulamu chokana jene mamu gambe vikamu na tuko kubaku vivyo ingata chavi uli ya nena taniko kuhuli ya vya tenga vini kula wabaji kituwe chava chava zima bandi wadi tuchenda ku nafe tuwela mumbele yobu gubi atensi minu manti abashala munga ya nevati deyo mewababuja neweli wa mazo kuwa lugambo akuta chitori cha sabo niti muna idayo nacho kwa wakochi nabe ni yato na chikugulida utukano sense ula na yogira vino yogira vita kuwa na jana kari kubisenge je mwaka mabatu kumide aja tinekoja badensa abatu weko kunamba za wazama simu
3: mkale sebo
4: neyanze ni neyanze ege
3: kale sebo tuweyanze ege se karika math yasi webali nyo webali ridala wanji
6: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
7: webali kubali kusoyesa
3: sebo
7: nesu kubali za polu baba baba manajia wapiti ajomu lukwanga
6: sebo
7: kujia
3: wanji sebo
7: sebo kama katenda kujia kutamu yendo
3: amina sebo Baba.
7: Basi?
3: Ngato to ya tukabulungi situkulira. Baba ngo ganyo kuterera.
6: Netu akambi.
3: Lukwanga abadde kyenkube tonya. Baba. Lukwanga wala bikahori ekitali wanji.
8: Murangira.
3: Sebo.
8: Mucha samu kama chaba kumye.
3: Ha, kababa.
8: Nyamunya nyamunya.
3: Eh.
8: Ajati huu.
6: Wanji baba.
8: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Wewe alokuweleza?
6: Esebo.
8: Mutufu mulangira muni nyamutunuka.
3: Eh.
8: saizi zembirizi mwepata riri elje chukonde kana sanga yoso merovali hita wajave gonza
0: mwepata riri
8: wemuntu aja ye gonza umutabuza ajanga muyambi
6: amazima
8: jantu kako wane wange nyaka nazari kwa rukumiru kwa enda kano mumusambu mwemba mbalabalabu kati mukama uleta cha mukama nyingi la nsambu na ye jantu kako wane wane nyaka antu kako bisinge vile vujobunji na yenga omuntu obutaya gala kwa ukana na ino gama mukama mumponyeza ebyo na bya kantu kakonye ngama kikare kasta chivude kuye te chivude kunze na ye che yakoze mukama akimusasure ya jabi changori akuita mukwano gwe nga kwanjira mubechika nga kwanjira baganda be nga kwanjira bakazi be nga kwanjira nyina mechi tawe kwala mutati jera kizanga kwanjira nga kugamba te bintu bino byori na ndifuni da katale tubitwale tubinde kole wetu kine wetu ki nga ngamba tineda nange nchabu ya gara kati yete ya kora
0: nita
8: ye gonza na gama tite nonya nino msango kwe na kweze polise nonya achimanyi vile tisenge mwebili achimanyi ni mwebili
0: kwezendo
8: kumari la yeba
0: utio
8: kumari la yeba kumazo kule chewe chokule kumari de yeba se
0: nitu ni mwebili
8: abange murangire
0: tukusibude
8: muni nya muntu lukono tiraya urawirise nikababota omukota abantu
6: kawesa yedidandi
0: kono urawirise nikababa
6: urawirise nipiria gamba kawesa
8: kababa kamutumide
0: kare sebo tuwe anziza kababa yesi ye kababa wilisoni
6: okay.
0: Ibula chale nga abeba zizanyo
6: yeah.
0: Aliku smartphone ale na wanukubudu plaza
6: yeah.
0: Agezi kuminasa tuogwe kuminebili mulaso ni garden ze chijabwemi ororiyo alumaki nga nodumiusa na alumiusa
6: yeah.
0: Na ya agamenti omuntu akwagalize ekirungi n'ekibi tomutegeera base kakungulu nenga munda bajjudde bujja nze mikwano jannemo okwawula bannange simanyi kya kukola akayimba kalonda di mayinja akakwata ku musajja eyattendiga n'agiziika n'agamba munne nga bwasendiga nga anoonya gwalirekera ekiraamo kabanyumire okajja kawunga aja teyakayimba akotakamanyi naye gundi yayimba Ronald Mayinja yanoonya mu mikwano gye gwe yeesiga ne gumubula kye yakola nette endiga n'asigasiga omusayi kujambi endiga n'agiziika n'agenda alaba mukwano gw'enfaafe namuga nti wategedde mukazi wange musse naye toyogera
6: nga yakola kinene
0: toyogera omukazi n'amusindika ewaabwe bali mu lukwe n'abeerawo ne bamalawo n'wiiki bbiri olwo n'agamba bwe yanywa amunaga kyova watane mukazi watolooza sibimanyi nga baleeta ba buyinza aga nze zimanyi yamuziika na mu lusuku bagenda okuziikulayo nga ndiga gye yatta n'abaga nti kino nakikola nga nnoonya omuntu gwe neesiga naye obanga gwe mukwano gwange bw'otyo bw'onkoze nkakasizza abantu tebeesigwa okitegedde bw'atyo oyo naakola yamugezesa wangi
7: mulangire
0: sebo
7: okusweza mulangire
0: ye tuli sebo usibi oti
7: amazi akisaya ide mkata mkata mkomba la edu wangyo kwa jore mwena mwusi zeko
0: ako uli la
7: yeba lukusome se guanga ni haji atiwe mwere salamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
7: mwute ndi sabantu ya tuwa kariza vini ujibire tutawa Allah ya wawasa sulaika
6: amina ya rabbi amina
7: ya kusaini zi indikatontu
0: tweyanziza abe katonto batulabire wanji mwebale kuuliriza
5: ene baba baba
0: baba baba kati ya utukutegedde
5: aja di mwebale kusunesa
6: kale simu
0: nisimu
5: na ye mikwano miri unji na wewe kujizu ula kindu kizibu nyo nina chari wangi ya rafuga boda boda ina chilina chawe kia vera munga po wabesa chilina chawe kati kumu na ino mwenga mwari ya kwenye ya kutu ya chilina mbogo kina kena kabula hajini kabula hajini hajini kati naga wonga yo oyo mkwano gui mkwano kwa chileo dama zimagayi ndi tupize na abakazi batemu mchigambo mkwano mchimanyi mkazi usubukuwe na yeye niyake satu nene mkazi yonosajia ya kui gada nyegu temu iganga aja tiyamani nindi
6: neda sebo
5: wewe usubukuwe na mkazi niyake satu na mkazi yeye nga ye ya kui gada nyegu temu iganga wa oyaga ena okazi na share with nani bana agenda ni wa mujja ku kubo tumanyi ndi wa mujja abira gaggo bazaga ku no mwe tiwa ka tuko ndadi kila kadere cho ya ni mukwano go mukazi ne omukazi ena na mukwano go mosho ku maka atwa yo ndani ndi garaga mu manyi ba ba ba jani ndi gene mpla ko wa pege hazara oba ku ndo muganda wange ni mukazi ndi kula chizi ndi tira ndi kuba
0: tutu tweyanziza baba baba
6: wanzisa
0: ate kawumye mu akasimu baba baba ba lirali ruddawa akasimu ate kawumye mu kae enamba zo baba baba nzi wadaja temujja kuogerako unagaye mtumwe wale kuwezo ne sadad pulo emirembe ndagwe mwe bale nyo kutuweleza wanji
9: omukulu omulangira
0: sebo
9: we bale kuweleze gwanga no Buganda
0: mu bufunze nyo ku nsonga
9: aja toyo mutamusitano omukulu gwali naye
6: sebo
9: elinya lesebozo lokali smart musibatayi batelo lesimbulo butambala
0: abombulo balungi sebo
9: abombulo mwebali beyagala kweyagazi tebava kuvudu nyumba kunyumba muzigo kumuzigo
0: kweyanziza
9: atina dalule sani programu yoba jagali adereti zinawe chifumbulo ni batu ulira tawo niyo na na ye chama zima mutameteze gwanga no Buganda
6: amina
9: ee chama zima jemi kwanu ngemi kwanu jako makumurende guava jaja fe ulwale mimi kwanu ngemi kwanu tetuchaji na mikwano kuwa balanga mkwano mpo atea kupangi ilo kubi za dala wansi mwani bato wala muno ndi kuwele ya negu akulabi ila kufundi ya kamera akulabi ya mbuliki munga wagenda ne wabwe atena yata kufukira na kwefuri la musawe semba yo kakata ujiti kwe mkwana aja tijote jichari wu mwawe ila no mkazi no mana yeni hapa mkago wakuni nengo ulira mubandika wane wogumi wogumi wogumi ya mtufu gweni no kuhela na ye nakata unikwano jeji tuwe nikwano utetika ajili na wabula muli mtu kwe sigangana kwa vao muli mtu ye sigangane ikamu biyako la katika jisimati musibatayi batole simbulomu tambala
0: tweyanziza tweyanzi ke musibatayi abo mbulomu nabana ye tweyanziza mwebali nyochi dumu ule nakaye waliwo wali mbulo okwateno kitagobwa bugobango kanoni kyegonza mwebali nnyo mwebali ddala butava ku radio hudu y'omuntu wa bulijjo ate ne tubanga tutambula fenna njagala nno ku kudda wa Hajati ndowooza Hajati
6: wanjisebo
0: nkomyeweyo
6: esebo kakati ono asembye ye agambi nje micha emikwano tegikyaliwo nenze ekyo nkiwakanyamu emikwano gyegiri abantu bayina emikwano naye lwakuba nti abantu abasinga obungi tebamanyi kibayita mukwano siga mtunza kibwako obujulizi nti tebaliyo naye gwe wenyini afudde munno nti mukwano gwo mugenderere olabe eddala njagala kubanga bwaba akwagalako bibyo ebisobola omutega noga
0: era tajja kubula
6: tajja kubula kubera
0: otandika okumutega noga
6: abeera akuletera bizibu oba kubuuza munango inayo kano ate eriyo ate nuba ne bano abantu abajja ne batusaba abamu bw'oba olina muwe eriyo embeera ng'omuntu oyo Katonda yamukusindikidde omuyambe ekyo nkisobola katono ti abamu abatusaba ajja olaba nti buli lwajja agamba kino agamba kino bw'oba olina muwe abamu bwetaba tolaba Katonda ajja kubuuza nakusindikira gundi wamuyamba n'enzira ku kyemikwano okufuna obutategeeragana nkiddamu nga bwe nasoose nti sooka weetegereze lwaki kize oyinza okulooza nti mukwano gwo temufunye obutategeeragana nga gwo wennyini gwe mukyamu nga naawe tumanyi kye bayita mukwano omukwano okisokera ddala muba mwagalana omukwano ogutali omukwano nti mukwano gwange kyakola mukwano gwo aba alina okubeererawo mubulungi ne mu bubi aba alina okuwabula mu nsobi ate aba alina okuwa ebirungi ebikuzimba kati omuntu omulaba ng'ebintu ebyo byonna mwali bwafunye ekyoli mune waliwo kadirwe kati kafuna bwe kati onoosobola oyo aba mukwano munnange waliwo obuzibu bwe buti tewewaŋŋanga n'okola bwoti oyo aba mukwano gwo ye ofunye essanyu aga mune musanyu tujja kubeera babiri kati wabaawo ebintu ebikolwa ebigatta abantu manya nti naye n'omukwano gwange wa ddala naye ng'abantu abamu bakwanula okuba batwagalako bye tulina bakwanula okuba bakulabwa oli munaku akusima akumanye ate akwagala ng'oli mugagga amanye entambula zo zonna akuleetera ababi abanaakuyamba abanaabikujjako tubeere beegendereza tunuulira omuntu oyo gw'otwala mukwano gwo kuba omumanya mujaji ng'olaba omanye nti omuntu ono bwe nakola bwe nti yakola ati ndwadde munebagambye ndi mulwadde ogenda okulaba takkubiddeko kusimu kyowaayi kasimu takakutteeko taze kulabako ofiiriddwa taze kuziikirako olwaziza omwana mudwaliro taze kulabako mudwaliro ofunyemu essanyu tazeewo nti bane muna yafunye essanyu kati oyobe omujaji ngamanya nti ono nanimba
0: ono si mukwano
6: gwange kubanga sisobola kufuna mitendera gya bintu ebirungi n'ebi byonna mbifunye naye simulaba oyo manya si mukwano gwo ate eriyo atasobola bikola naye nakwetondera nagamba saasobodde n'ekino kyekyaŋŋaanye naye aba mukwano gwo naye wano ng'abadde mukwano gwo mufunye obuzibu maama tosooka mutabukira tuula weenoonye lwaki yanyiize mwami namugera mpangadde naye emyaka 2 mwe ku luno nakoze eki ekyamunyiiziza n'atukola natutambuuza mwebuuzeeko mweseeko olaba oba ddala enkolagana yawedde bwalaba yaweddewo sooka owummulera tomugamba nakoze eki kuba bw'aba akwagala ate era mwatta omuntu akwagala bw'oba omusobezza akugamba aga munnange nno waliwo ebigambo bwe biti ne bwe biti naye ddala bituufu bweiba bituufu ngaomuga munnange yensobi nagikoze bituufu bweiba omugandi muna abikuleetedde naina tatwagala atubeere ffenna zomuntu yakinkolako era nye yali yaŋŋamba egwanamuga nti oyo nno tanjagala kubeera naawe naye mbadde nkusaba obumbuulire mumanye kuba mulabe wange mpaka lwe yamumbuulira yali agaanye ne mumanye nga n'obulijjanjaga naye nga mukkuba obutusa oga nti akwagala okufaako obuvi naye naakukobako ekigambo oba ekiti ewa mukwano gwo aba awukanye kati si byangu byakwetegereza naye twegendereze emikwano gino giba gifunyemu obuzibu tosooka mukyawa nnyo aye ne bwoba omwagala ate tomwagala kumalayo kubanga si abantu ng'obutonde eriyo abalina emitima nga jirina enswala jirina enge akulaba alaba tote kwa kubaguru acholi boto na yaba baby ya mitu biyo bala abikamangu kubanga nibuwa kusanga ngutude mumuto kenuji
0: era era azimbo umutima chitu ito kuzimbo umutima tuyanze gema mina mugera uinache ogata konga tituna umba umba
10: walivu mkumi wa umuwa kubie na haka nti uinzi wakumana no muntu mkwano ko numala na ye miaka isatu na inga ya akutegira kwetu mutegira na mikwano jino na chitu tegire kwa hitu mkwano kutandi sote kitu watandi kideko kwetu gamba bukami nti
0: che watandi kidekeri wamutegira
10: wa, kakati wanuwe mbibi tu hitu mkwano gatisi mkwano tufukwe gamba mwinsasi ni nkosi sese chikanti ulia fupu tuka fupu tusi na kanti hando uza katiwe mkwano kwani kakati nzenevu uza omuntu guo gama nti mazena ye miaka satu nga mkwano kwani na ye mkwano kwani mwa kutandika mutia mwali mwoku tesa mwali mwoku tegera gana mwali mwoku manya gana na ye mwoku na mwenye mwubi manyi hajati ya nange nange sawo kana nai gwe endoza yondala Neyo lindala. Kakati ate gukanti ate mukwano kisoboka?
0: Te kisoboka.
10: Kakati tugambe nti ulwalirwa sande. Aba nzine ne kalima tu twade tubugotanira kugenda wa. Mukerezia. Kakati ate nonga nti a atoro kutwenjogendo wajati.
0: Mochalire.
10: Atina ajati yenyine wakuloza ndi guli mukerezia. Atina yenu na yenu nakulu na yai ne bintu bibirala. Kakati ate gwachi twachi ndoza ndi ate mukwano gwai. Ngate enkola kana bitu itamu. Sibi ebimu. Kakati awo nolochi omukwano guno kwano gwali baddo nenga nekirale kyenyine omukwano gwetaga bwigendereza. Tigwetaga kufutuka bitu atandise nabyo. Na yenu gubonoloza ndi buli ekibuka nswa. Iroja kusijagira ato inza na
0: kufu mwalili demu na obu mpoo
10: o inza na kufuno ubulabu ubulala obubu kwa kuchyo isa ndi nkona mkwano atengo ukola oleta buzibu ubugendo kujira yes
0: tuwe yanze gaulirizo chale kuchenda mnana kaumuza mnana hajati
6: wanjisema
0: tutaandiko kuumba umba tuve kumpeo
6: kakati kuumba umba kuno ketutaandise nsaba abantu tubelenga tuine mikwano kwano mtu wabeda musinga taina mkwano ila zivamfi sambi
0: tubene mkwano wade babi
6: tubene nabo atisi buli mkwano nti mubi na yega nae bawe gendeleza mkwano go na ne mkwano go baba kwe gendeleza
0: emikwano tubena jo
6: ilu guwa mazima ugumanyati kuno mkwano guwange guwa mazima emikwano tuinza kwela nchi ate chila nze chinakula kati nze mpawe chinti nze nina family jina beda mu mchala anga mkwano gwange kabasila mtu nienga makomo muli mwaba chala basatu nienga buna ba mbatege ilaburu nji tebanyina kwa buzibu nienda sala one kubile kuku umie kabu hati bali mbuza babuze ngandama chivogate mikwane oinzo kutabulensi so niko tosobola gamba nti zeranja kwagala salamu ata ne mwami namgira mwa nembula angira mkwano gwange nnyo kati wakati awo gwa bayingidemu abasatu omulundi gumu ero inzo kuletawo obuzibu tukwane mikwano ngola nti gwe nkwanje tugenda kundetera buzibu ate tuine mikwano je ejo kumpi ejo kunguru nga simibi aino bana guli ogwo munda nga gwoga nti awendi gwa waligwa naye wagwa wogwa emikwano tujikwane netu nga tunonya mbulungi na kusimwa eri Katonda so si kukwana kuseketerera muno goita mkwano echo chichamu
0: kukwana kuboya gala kubana emikwano ati walundu na abantu ababera nga yayagala nnyo buli muntu akunganye buli muntu gwayagala abere mkwano gwe buli muntu
6: era bijja kulemerera kubanga abano bokunganya abanje tuweza kuba nga bobe nyini tebe yagala kati ajja kuleta obuzibu senge jja urabedda luno gwe nkwanye na mukuma na kola kino wakibera na mitono nenga miesigwa okusinga okubera ne minji nga jja kutabula esebo
3: Oh, tweyanza kiumba umba haja tiosibule.
6: Banage. Mwebali kubeda, mwebali kutuwa agala. Mwebali omuntu gwe mpulidde asabye namba za fesebo. Ya gami nti bampe ku simu. Bagenda kuzitu wabane. Tutia nyoku bawe le namba ku kumpeo.
3: Sikarika njia kubawe. Njia bawe iyo baja kuku vila ko.
6: Kakati chiba chivite mga natuwa tuagala ne owaye namba nofu nesimu mga makumi ya atano
3: buliruna
6: kubakubira kati mga mpaku namba mwebale kutuagala banange mwebale kutuuliriza mwebale kubira program ya feru deo niete mjukoye banaye batu uliriza nsaba Allah basasulo bulungi kubate mtukoye ni heto fa wange sicha manye bikwata ko nsaba akukombire
3: tube jamu amukwatira omunabye wanga bamusalira ka omuna mulwera
6: mulwera
3: atasobola baba kutuuka eno
6: kale katusabire naye nga tuludukuliza nalongo gaita kale
3: ne sumaye kabundi akuweleza salamu wano
6: baba aliyate wa alaikum salamu
3: na gama anti mwebale kutuweleza basomesa bam na bane balize nyo omuntu akwagala avayo n'akulwanirira kubanga mulangira osobola okuba ne mukwano gwo naye nga ne bwaba akusobeza yasigala mulungi nga gwe oyina okulwanirira omukwano gwo oguzeewo kale tufube nnyo
6: okwagala ne mwanyi na Zasmani Kafero nkutumide nyo we maogola Kibengo ndabira nyo mama wange kuba message nazira byedda wano webali kutwagala na kutumbula bantu ne bawulira yagambe eri babera musomero nga basoma
3: no we chantale mutumire koda
6: atwe mwanyi na
3: zine ngende wa mwami na mugera
6: ate no yo we chantale ye mwanyi na zi wa chika oli mwanyi na ze tugataba mama owe Kibengo atono mwanyi naziwa yedirante mkwano kwa ngedeo mkutumide nyo munanga kakupa katu se tulime tulime munamba agaliza ebirungi abali mchalo tukutame migongo
3: mwete migongo
6: tuwete migongo tulime tuleke kwe gomba maseyo
3: tweyanze gemami na mgira umba
10: chigambo chimpumba umba na shu ti mikwano yetagibwa na ye nonya mukwano ki gukora
3: mukwano ki munadalo oguganyurwamu
10: kuba si buri mukwano ndi kuino mukaso waliwo mukwano nga uina bera no mukwano ngo ine kigendererwa
3: alo ne mikwano je chupa jino na jo
10: ate jujireke ejimirala ejijinze kuwanga na juja kiita mulujja
3: eje chupa
10: ejinze kuwanga jiri kumpa nkuwe mfunira muwa kastoro nyo mkwano kwa mfunira muwa kwa si mkwano nonyo mkwano nga guine chigende lirwa ate chigende lirwa kuroza ndi cha kufuna mugwe chinze kupe chigende lirwa mkwano kukuzimba gukuraga ensobizo yatenga tiyogera bugenaga nane ndoze kino wali chikoze bu atenga nana nola banga ugenda okulakulana kakati ebisigadde gwo mukwano tugwe walika na yate tokunganya bukunganya ndi gune mukwano gwali ne gune mukwano gwali banga oli yengokere kandi bonna banjagala nga nawe inaji ngoina eji gwa ngabo bagandi ndi twala kinene nda afata tuse nebo nokunganya ndi buli muntu oja kumfura mukwano ku kitagenda kusoboka eki nsonga lwaki bagandi omukwano kitegeza ndi watu ko kubira okusosora abawuliriza abalungi mbeba zaba kubisimu abawuli ataba teseza n'abawuliriza nga timuse bade kuogera nafu saba Katonda ndi omukama atukume fena ate tusobola okusingana sande jambere bulungi
3: tweyanze kwa mulungi awuliriza programu ya febwete wegenze obutikitiki bokabwe bubulayo kuwera ku saawa mwenda wali saawa mwenda bagenda kujja abavubuka bano bakuweyo ku buyimbo obweganda lobo obukuumuza babukubalira 20 agayise mu wiiki ab'ebyemizannyo bagenda kujja nabo bakuwe ku byemizannyo bakuwe ku mipiira egiriyo olunaku olwaleero atenze wali tujja kusinkana kusawa satu ezekiro nja kubagaliza akawungeza akalungi nja kubagaliza ebirungi byonna twagalize ganye ebirungi mukama Katonda abankumire musibe bulungi mweraba
2: Esawe bilyezo wetu zikomekeleleza. Tuso ubina ancho inache ufunyemu. Edo ize, tudingane sande ja. Nga tukule televila lebikwata kubugunjufu. Eyo yebade sawe yokuwiri. Ya program tugunjuke. Wanukredi ubudu. Esawa, wanukredi ubudu. Esawa, zili muende zorwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuhuli disa radio budu. Yongelo kukuma ula mwonga bulunji. Nguma nyengeli joi nzo buku umamu. Eno ye head 30, wanuku radio budu.
11: Gwalino mwana omuto, ngana yeto sulana ye. Iranga chizibu okumutu ukako okumobi kama angu. Fuba okulaba nga omwambaza ebintu ebimubugumya nti ne bw'aba yeebikkudde empewo tegenda kumutuukako mangu. Kino kijja muyamba obutalwala ndwadde ezireetebwa empewo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu.
1: Techali kunaza onza 13 December fena tugenda mu Sony Garden se chijabu emi masaka mu chibintu cha Radio Budu yoga yoga atenga tugenda kubira mu kujja kuzemya kabiri mu 5 jao wesaba mukuru
12: wanji
1: semanyali mukojo bakukubo sebo
13: semanyo gambanzi usajja gwengenderera akubikwatako
1: gulabe wana basaba ne banyabo mbade nchaba gamba chinga 13 December tugenda mu chibintu cha Radio Budu yoga yoga mu Sony Garden se chijabu emi masaka kati ntandike naliwa katandike dawu uwanga manya
14: katelega mike abandi goma nyinga fiki oma emunyenye abachara
1: omvira wa
14: mvira masaka se au kusaza ninage mpulide gaitaita
1: munno
14: nga 13
1: bwali
14: wechi checho bwali wono gweniza antemete meyeito wakajambia pozi njagala ndete na chiri
1: chiriwa
14: chirie chana chirie cha Liverpool chwagira Liverpool
1: sha echi chijaki
14: ah echo
1: ochagala nyo
14: nyo
1: chingambira obugambo muluzungu twale libwe jaki patula nzalabu pya solira yo moyo ngochogama muluzungu
14: banaye jaki patula
1: naye
14: siro mi
12: Yeah.
14: And you born in here again.
1: Sebo tata.
14: Wanji sebo.
1: Evimbo nga jinji.
14: Tatuwe za buta vimba.
1: Wanji.
14: Evimbo kabiri mweta ano ujimani.
1: Ujimani kwe.
14: Ala tugeda nyumewa.
1: Hati amani ya go.
14: Yeze kato Vincent kevi esploye mpono goma ye gomba nga vila dala wa ye katete ukala amba jawe.
1: Uduwe katete wano.
14: Endi mpono goma ye gomba.
1: Soko nkangile munge mpono goma. Wanji.
14: Lava na gomba mwenamba ita vantu ve katete ukala amba jona mulava. Kakula soke bukandula chifama madu kanoni veja wa. Na tugenda mu Sony Garden ze chijabwe emi mu chibitu cha Radio Budu.
1: Amazima. 13 December mam. Amanya.
15: Abantu mwena baturkize zina lyanje ni Shoncho Morias. Nimbeta mwena tweshange masako mu chibitu. Omunyakore na gamanti za kutogota chitafundikire.
1: Chichonjo na ulugankai.
15: Ndega cha bahura buremba nicho charo chindi kuzarwa mu Kazo District.
1: Kazo. Kati nyete laba Kazo bona bizo mu chibitu.
15: Abantu ba Kazo mwena chiruhura mbarara ibanda. Twena tweshange yo mu chibitu.
1: Wasigalo yo.
15: Nasigala Shoncho Morias. Ya simu jetu nyumiru wetu reave shongozi
16: Chibitu cha Radio Budu 25 Yoga Yoga
1: Nga chua kidua Global Paints Abakulila lanche Chasizo kumida yo mtindo musio na Wamunde Runa Agrobusiness Center Esa musidi mtendie kabale bugonzi Abakulila kaunga kabudu Super Messi Flakwa mulembe Wamunde chijimu sechobu tonde Chabudu organic fertilizer Chibu kubitukumide kuntike banga liyo na Kwe kubanti fetuko sisabi kwa siri gamba
17: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira Okusinga kwa radio zona
1: Eyo ye Radio Budu 25 Radio yo mduwa mdija Miaka bini mwetane jempele za first class Radio Budu 25 Radio yo mduwa mdija Abanga abange
18: Wanji sebo
1: Nga 13 December fena tulagawa
18: Tugenda mchibitu cha Radio Budu
1: Ludawa
18: Mulastoni Garden za chenja mwemi masaka
1: Onjo Webale nyo katintani kenani Owanga amanya
15: Amanya zene na mpija restenera
1: Nsonga za chibitu cha Radio Budu nga 13 December
15: Nesuzo kuja mchibitu ndave kubiana biwala Ebiko la Radio Budu
1: Wanji
15: Ubalwa gubangamba super BJ Echa mazima simu manji jagala mulaweko Kangume mulinde musange Nga tuli hapa
1: Nga babidi Nga tuli Oli okochi ochumatu ya njo wange
15: Ochumatu ya mugambe sebo
1: Kusajia mbua kume ndongo Ha ha O vila wa
15: Vila kabula soke Bukundu gulu Getwise Media Media Center.
12: Chate jozalibwa.
15: Jozalibwa nzalibwa mukono.
12: Kati soko kola abantu be mukono bajje mu kibiri.
15: Nkola abantu be mukono mwenna. Abantu ba mulumuli mwenna mwenna mujje mu kibitu.
12: Songa za kibitu cha radio budu 13 December 7.
19: Wanji 7.
12: Amanya.
19: Ndamba Julius mna butambala.
12: Soko kola be butambala bajje mu kibitu.
19: Gakali nkola abantu be butambala abana be lwamikoma. Abana ba wansene butende kanyogoga. Busisi chikandwa abana be ndivulunji kasansala. Nachiju mwenna mujje tusale ko butalu nga chiwala. Tufuveru gali abana be chitago bwabu gobango mujje mwina mubulo je tusaleke chibitu nga 13
12: nsonga za chibitu cha radio budu stable
20: wanyu mkama wanga
12: kantu soko babulira amanyago
20: ono yogera ne bichandi Ibrahim Charles
12: bichandi yo
20: omulangira wabu nyoro
12: anai ha ovira wa
20: vera gomba
12: oli we gomba
20: erangenda kulinya kumacha abe gomba bakola mwena mwena mwena mwena kabula soke bokondo guru abantu onawe bukandula kanoni chegonza na mabe ya
12: mchibitu
20: wabula nienda kule taba x mbala gendi tuina kubera wano
16: mchibitu cha radio kubwa 25 yoga yoga
1: nga chua kidua global paints abakulia lanche chasizo kubena yo mtindo musio na wamunde rona agro business center isa msidi mtendi kabale bugonzi abakulia kaunga kabudu super mezi fla kwa mulembe wamunde chijimuse chobutonde chabudu organic fertilizer Top 20 countdown. Kukwaniriza mu top 20 countdown. Program top 20 countdown. Enyimbe zisinzo kocha muwiki. Top 20. Katitula tuzibale.
16: All the hits.
1: Enyimba makumi ya bili zisinzo kocha muwiki. Katitula tuzibale. Okuva kusamu inda paka kumine mwezi haka ungezi. Wano ku radio budu. Radio yomtu wabuli jo.
21: From 20 to 1.
16: 20 countdown.
21: Top 20 countdown. Radio budu. Top 20 countdown.
16: Top 20 countdown.
1: Uliku chitufu. Eni number 10. Mu top 20 countdown ku Radio Voodoo.

0: Yamugamba ntindo elinya lyo lyo sana zekale nyanyalia kuwa
1: Fukira kufa
0: chiwa na mpisa wewe.

0: Kalina Uganda mpakeza seka patugenda kuna mkusambenda kuzomwe zinga kumi nasatu. That is of course in chia Uganda tuja kupeda mwusike ni kwangiri. Actually na kuzomwe zinga kumi na nyia kumi na nyia is patugenda kuna mkusamba tuja kusanyi kwangiri Ethiopia tuja kupalu na kuruwa kusatu. Yes tuja kupalu na kuruwa kusatu tuja kupeda kusawa wecha Kigali Peristerium mpira yona ujibeda. So zimpakeza seka for under 17 ngabu zinyoka mkaseda kano ngabu zinyoka. So tuagala buli chibinja bili bisatu ulinabe mu chibinja agena mu semi final. Then of course wabeda kwa ne best loser omu niziweda timu zinyane ziweda mu semi final awe ndiba neto jira. Tuagala kwa timu zisatu ezigenda kupera nga shikirida seka for mu AFCON wa under 17 bila wote batambula Bakutani sempula mpula magezi mana mwenezi kuwaita Michael Kane club ya Everton nanyika pasimu number 7 bagezi wako kupera nga waka angaza katulawe ayini zile maitia denials nyekudawa ni mwala ninyo kalefu na gamba habange vintu yu kisigula sigula wantu vintu vijia kula ulunchi echa shigami msambi kubaita James Takowski akigambi Takowski kalini nchisa uchochi kudio kubu gule wantu wanji wali kupera nga vila vila ndiwe eno nakula Sunday waga manafe wewude Sunday yafe tujukwate kwa tetuti
1: ata sewa wadeba ina muna akayonte nakuzo netuwade international break
0: karina abantu wadeba yonte mpira jo mpira ja generation village mpira ja afuka generation village
1: nga matimu gabe tegaza nya
0: soka kati jazimu kupera nga juto jera wamba ajie sabida te bali mukaba baje sabida jidene bali mukaba iranga uwe njini njini bibakula wa Manchester United
1: bambi
0: bali waga chubalu chukuse tupe chubalu
1: nawe tunakuma woka spaza waka jatula ba haa tibatayo gira
0: awagizi wa mani waga antikakati singa tuwagizi tuchariyo kareno baino usungu mungi nena kunyungi kumutima
1: noteba ne wako jira momu ne wako gata
0: so United
1: sajaya tu
0: baine nyike ya manye nyabu wagizi kenyama nyinyo nyinyo nyinyo etagambi kakomu mtuye nae na
1: badewa manyichi wede
0: haa badewa manyichi wagenda kuna wini yoko vidi kampeni yeno
1: bambi
0: ne win ya isa wawetio baba gase mani mpide sabijese mbo kubera ngezanya timu zezi yuwa zifinya wedi kadi te wangu deko mpira gona te wangu deko mpira gona kare ni mbira wote wetambula wano msami Theono Bari Theono Bari badai nabia afumba ligi kwenye bukonyi kani ni nyogoro baju kizako Roni Sport Center mkibuga Masaka.
1: Yes
0: mjimu funye mjose ja timu za mwe wa mani utofayo jangofu na mjose kwa timu yo
1: onyiga teto kula antondo gula no mjose mulala hey.
0: So aba Arsenal aba Chelsea aba Real Madrid aba Barcelona so mjimu funye mjose Roni Sport Center aba akadida kama nyane number services wezili hey, mjose ni watu guza wa pedo solo kuleta solo kuleta nukutera kiri nyane number Uganda fauliriza radio bujo radio mutabuli jo ngato zompire zili oligono wezili fair play wezili shin guard wezili shin orders wezili body armor wezili muscle types wezili so binabina Crone Sport Center mbere ja kupera ngetambula malidadi sana so mchibuga masaka ujo kupera ngo tusanga tuli kumutyo complex look through Eric Main Road labo bogena munyendo oingirira mulyango go ogweki zimbe cha mutyo complex ingira munda mukizimbe dala paka kuri munamba na mupiri tujyo kupera ngo tusanga tukwereza ebyakabi ne wite usawa zino era woli oja kupera ngo kwali wako oja kupera ngo kwali wako madidadi sana so oja kupa kuzira musambo 0 munana nyabiri munana nyabiri satu ne zino musambo nyia emu shenda mutano insambo musambo 0 mukaga wana musambi gati akoze muke kisobyo Uganda bulabiri musambu zure sawa 10 mwezi akanga sikolo na kuwalilo na kula Sunday wali mugwange ya USA mu Major League Soccer once again Messi ya ina ba makanika ya sase na bali kanga amasoba sala na abate ba steel ye Messi goro ya kupe ya bade ya kubi actual Messi ya kupe goro zibiri kilabu ye ya Inter Miami ya bade kupa kilabu ya DC United zabani gozi nya kuwerere so Messi mkasera nga yakasibula egwangi la Argentina yakomedo mu gea ya musambu kubatalo Messi akasajja wewu zakali komba jokola magic wako. kana akoma dio kola majiku wako kakamesi ya sazawa sajia uro baka kubachu sise mbirizi na mwalu hafisi nza kipa na agumpasi nga upasi nzi ya msambu kubatala wa mesi siya so, kupeko lusibiri nesho wale sina kupako kukosibiri sumpio so, kune wako angula gozi nyao kukwerele iranga intamayimi wano klabi baton kumezo kupeda nga bati wakole wadea chibu watu kira Bernard Johnson chibula avazanyi bahal Bwana bwana bagenzo walef Koiri agenzo walef agamalefo nugolo ngatu tujitega de bulungi So Everton Bamazo kupera nga bate kinga lead Goli wadi yachi watu kira Wano lef Nagama tusoketu ulisikanyiwa nange tulabe Bwana ni Johnson Gola jitivi nini alavikanga talishua Alavikanga talishua Kuyo mutiaburi joreli yabudu kori Wana msamu jaka kundi nishoru kufunye ne wagu wata Kipo mpira kute ne kumuva mikono Kipo mpira kute ne kumuva mikono Bando waga manti kipa alavi kanti bakole doa keksobio Katulabe gole kipa zolaksi Nanda wangu mpira kumuva de mikono yeka Zolaksi nda wangu mpira kumuva de mikono Zolaksi Zolaksi biye kwa sabi nso kutia mutasa nyo elole dinawa za nyewe watu mpira kugenza mbanga babade wa mazo kupera nga watu kukaba damu center nga wale uza natu mpira kule kupa mazo kupera nga kunyeza urumaza na kupa mikono urumaza na kupa mikono negusango msambu kubayi table nani Johnson nate kwa mpira kumukatimba nenga goal ilami kanti ya genza koko mkakunguta Zolaksi achage na maso na ukuwe kuirenduru Zolaksi achage na maso na ukuwe kuirenduru Elio mkumosi we denge Yewana Salisbury Lefu na gamba goal Lefu alabi kanti agenze kupera nga yetu kila kufua Lefu agenze kupera nga yetu kila kufua Kungudu kupera nga yeke nenye Fao no fao Fao no fao Actually kakati wani mpeda nga wali viewing of, ni offside Johnson Blenner ni abadda akumye Alabi kanga abadda akumye Tumukasero mpide kwa jide inishare Mbeda watu mbatambula Yemusamu kubeta Blenner ni Johnson Bagenzo kupange cha fao Chowa chivudeko
1: Abadda kwa offside
0: Bagenzo kwa offside Lepu na wagama msokanze mumbire mumbe maso na mwenze munde kenge jemu dekele akawewo So na wagama njagala mteke koko mzindalo kwa JBL
1: Mbavuli lejiwa dewe chitusewo
0: Tuwelenga tuulisika nyavulu unchi Kuyamu tabu choko wali radio bodo Ila sadis bare wewude ya katie mwule Mwelenga msangu kwa wia kulonda Mwilisaidi yivisaidi yewe waga Tugenda kawangula tugenda kuangula Karine kwele tidua Gole tidua, no goal Nenga gole kwa kwa itazo lakisi Ewele warning Kwanga ya wadawi za day Ye msambu kwa itazo lakisi So chizuri datu wa wadoko kuma Kali no Bad bad viewing ya mtu mibiri Fawo no kuma Zolaksi teleda urunji nyomu Teleda urunge yuta niso kupeda kwa tagala tagala Tebija koleno Ye msambu kwa itazo lakisi Linyiranga boli ulira Linyanga boli ulira libera linyari ya Greece Wabudu sabo gemanyaga abuago Beranga bagesa kupera ngetamu la Bazolis Walubu mtugo sanga nga yeri nyari ye Kati yotu leta kupera nga ye Udiye uzuwa wantu wana wana So wali le linyari Zolaksi Bama Vlopanos Otegera mtege zinti ya Greece Beda mtuwe tambula Chiringanga wano mu Uganda kizibu nyo kusanga erinnya eryo mwana omuwala nga lirinnya eryo mu Uganda nga tiyotandikibwako eni kyokyo kibeera kizibu nnyo mbeera nga bagezaako okubeera ng'etambula mpozi libeere nga lya lugero naye gaba mannya nga gakika nga ebiseera ebisinga gaba gatandikisa eni
2: ganafuka
0: yes nakyejwe so
2: ganamutamba
0: ye bonna bonna
2: Yeah.
0: Amanya go wega cho wega cho gabere katani kisa en.
2: Nangunzi.
0: Wanangunzi. Bonna amanya gasinga.
2: ya by the way rao ugendo kweka na nabasa java avataliba se batono
0: so gema nyago ilo mbasa java uchiwasanga basa mberege vani neto suru ya kweo na mberege
2: basa mfuka
0: ee kare ndo embera wote wetambula kuyo mtu wabu jowe liyo uju Bagutade kechikile pass mu number 7 nakwenda kugenzi wero.
1: Eh bela watu sorry Claudia Budu Radio Mundo wabuli George na mna ka umuze mnana ne jana mtana ka umuze tano nyongero kuboza kugoida aje kumide koma kasera kana ne muganda mnango kola jama nyo ogwera ngo ulirize yo mundo wabuli jo mukuru gwa Charles Christopher Mochu wengo kwa lye chanjale antegeza ku antibali mu chibanda cha Mr. Sudaisi barade ke yo mundo wabuli jo na mwenabyo twabuza kwenyo amwe bali kubira nga jamu ulirizo mukuru gwa Basa Frank Josh antegezanti kwali nyo atadeke yo munto wabuli jo ya gamba ti club ya house it game wene genda kubera ngejija yo katulinde tobe game waje genda kubera ngate kome kereze wana yenga mulije zezenjalo mkasera kano walio kempia jini mkubera ngejiza nyima mulije kwa ngele itali yo kundiko game ya soseo ya badema katika club ya komone club ya AC Roma edanga game weyo bako za maiga 0-0 then club ya Lazio bali mkubera ngababinka na ni club ya Monza nga game yo club ya Lazio baju kulembede butelefu ne goals libe kuwelele atenga yo club ya Leche baju kulembedwa club ya Bologna ne goal elie mkuwelele mulije wangri ya Spain yo club ya Elche bali mkwela nga babinka na butelefu ne club ya Celta Vigo ne game yo Charlie 0-0 atenga mulije wangri ya German yo club ya FC Cologne bali mkwela nga babinka ne club ya Borussia Mönchengladbach game yo ya Katandika elanga na ye Charlie 0-0 atenga mulije wangri ya Ufaransa yo club ya Nice na bali mkwela nga babinka na butelefu ne club ya Salzburg nga game ya Charlie 0-0 saa zikenda kupera 12 anenda chika 15 saidi yayo yo club ya Rennes bagenda zanya club ya OKG atenga sawa sekunda chika na mtano zecho chona kulu walero yo club ya Troyes bagenda kupera nga babinka na utelevu ne club ya Marseille tulabe songa zijo kupera nga zitambula saidi yayo ne inga wano club ya Nottingham Forest bacha kule mbede club ya Crystal Palace ne goal edie mkuwelera atengo kwa club ya Hull City ne club ya Everton gogu Charlie 0-0 da chika ziliana zaka ita ku game when
0: kaleno msame Theno Bari Theno Bari abadde afunye muko chance atabade onside Theno Bari ni abasajja bakoze block ya amani ngani wali Paris Egasse so Paris Egasse kuri gole mukwe mukira bino Nottingham Forest baga mate mujja tukubira waka so 1-1 Paris bamaze kupera ngabale kuri ngamadas bera ngabwe tembula ku game eyo gwe muganda wa Paulini Sauredi yobutu era wana glasina yali wa Paris kati umusajja bumutumuza mu mudumo nga ali ku Nottingham Forest yabana glasina bana glasina saja kupata kizibira za kusasa sana tewali wa offside msambidi ya Chikamara na kusika na unabuteka mkatimba ni mwana mwenye kupata da Chikamara mera mwe tumetambula wale kona wale kona wale kona ya club ya Everton so far so good wakisa kukupeda nga wapu shingu kule banti wafuna opena bafuna opena unu msambi zola kisi kuluna kumwezeza ye msambi zola kisi nanyika pasi misini msinde kakati misini msinde msambi makaban nanyika pasi mnumba 11 ready ya budu kuhuli wakisa kukupeda nga wapu ya katula we kroseli wa wadu wano uweyo nukena kukwensi mko lefa gami libele kona ye msambi Thomas akabira kasibia paf umana mnezi kweta Thomas karini mbira boche weta mbira mwale kupena nga mwuri sauri yo wudu wadda gesa kupena nga ito Thomas kona kick ulumu walu kutia kakulanga buatio wawu kutia ulumu sajia wa masape sape ne kakati baida we umulabu msajia ye kula kukusinga chundu chile lacho na chona ye msambi kweta thia duwe james wawu kutu obi waseno ye msambi oyo mpira kuva ko mangu natani gato ku emiro we mu zalinga bashala katulabe ori mutu singa nga bina kupera bia ya bashala sajo kupera nga yotu mlamu mira nga tova mu mira echo nacho mutu bia te bija kukirizi we byo
1: natere zaka vi
0: wa msanga ina neka mira mu kasono ugane ka kati sajia kamira ko kachi wa kwa kulutia patnanga mera wote wetambula rale walogosanga ngaye muiki mumira itunamo mundi gumu naganze kitadde Sikade mu ya na manya. Ugaso kwenzi wero. Kare ni mbere boti wetambula ne munange genies. Katonda no zaina batu ya mixing amuko genies. Geno gira gira boti abera no butambulo buli muko. Abera no wero buguma buguma. Bwe tonyeza ku face. Somuli muka abantu nga balina muko genies. Ate n'abakyala mwe balinga yeto munyumiza bya mira. Nga ne wali wano mpira kugenza kugenzi bweru kugenza kugenzi bweru so jini zigenda zi zigira gira chobula ndina kusino sulu kusanga ate nga umusajja no mchala wanaba limaka umusajja taina wilevu ato mchala nga ine wilevu so insia ine ngiri genda chuka chuka mkobori yao genda chuka chuka mkobori yao wanamusami mendi pira kugetuse ne kugenda kugenzi bweru mendi umkwa wakuba mani yu ani yuko wana wanenu suni kwa tani kada kuwanga ni aluste nyini nyini na aluste nyini nyini ya bayi waka agabuguma ikilabu ya Manchester United baina wini ya mwiyo kaba nange mwe mpita kubapa Ipswich aba United chokeda bate wamwe biri bagu wangu yane bate wamwe biri so weta kupeda ngaba fixing everything asap oba as soon as possible otherwise Carrick ngabu ya bidanga komidos bro na avao neno na uchi nzo kupera kitio wadda ina msele visinge mbede okutani kwa bulunji kutimu za wadda bida ko nenga chituka nechita gala wanga ni komidos bro ya tani kabulunji okamala nechitu neshimala nechita gala mbede mube oba endala kredi ya mwadu kuhuli bade tenkanya dachika na mutani zikonye uga Nottingham Forest guli gole mkemone Paris uga haluste guli 0-0 na Everton irogwa aluste wonge demu dachi actually game zona wonge demu dachi kanyanya atenga game zona zitambulira mu kadde ke kamke nyine nyine sekonda zezimu wonge dachi kazezimu wano gole Pickford akuteko kwa kutenda na damu na kunyweza ye msami Pickford na kukasuka saja baina technique kasuke ndiba na gulidwa mu msami wa mugezi kina ndio spare hall na gamba jaka gulidwa shikenda kuwa kasam creating the space afia no bari na nyika pasu kuna nyaka msami Armstrong klabu ya Everton Armstrong Narita cross on Adam Saminaios Jack Grealish na puna mutawe Jack Grealish shot wedge block in se negura kwenzi mukasuka Grealish alimpera nga kaya ni throw in actually Grealish agambashi Grealish ndabanga kaya ni alinganga gamba penalty yimusam Jack Grealish bera bwete betambula ebadde counter attack eyama nyinyo ready wode kuhuli Pickford wano ya lwanyoko neguwa lwanyoko na wakuna gamba nangin sobo decho otherwise umsambi gat abadama zao kupera nga mubara gaza kumina bili chitundu Everton lava kumina bili chitundu Manchester ne club ya Liverpool Manchester Liverpool kumina bili chitundu kareno katuline tulabe manyi kilabu ya Manchester balu bakuba kilabu ya Liverpool campaign ude kuchye chisawe echa Merseyside baungulira goli zali biri ku actually mchibuga Merseyside baungulira goli zali biri ku mpanga Liverpool mchibuga echo mwebera twale babera bazanya kilabu ya batunebera Merseyside dabe kakati kilabu ya Manchester yawangula actually Manchester campaign ude bakpa kilabu ya Liverpool home and away so kakati bali basemba okuwa games bide zidinga nga basamba Man City lukumi nenda satu musambu kolo Man City yaba kupako golo zinyia kakati ekigendo kupenda ulu na kula singa Man City kupa club ya Liverpool singa Man City kupa Liverpool chigenda kupenda chitegeza achi chigenda kupenda chitegeza nti Man City genda kupenda kupenda Liverpool games bide zidinga nga mchari de chiasembo kula lukumi nenda satu 1953 chino chiba chitegeza achi nti Manchester badde chala uli nyoko chwe chisawe bubaya sambo kubido club ya Liverpool mpide mide jididingana lukumi na ndata anumu esato enchala ya wawe badde sinunchi so lirewe bagendo kupeda nga bachala kuchisawe cha Anfield saa kuminabidi nechitundu era kukredi ya udo yomu ntulabuli jo tuwacha jinze da ugenda kupeda nga ufune ndibe yo Gravel Paints Momo ne Ababet as usual batu ye mudama ndukutu saki ndibeyo wana club ya Paris Pegon number 2 Paris Pegon number 2 Nottingham Forest mudachi kenyezi bado songeda mwesa of time so guli 2-1 Paris bini Nottingham Forest gole mu sembeda buti betambula Nottingham Forest ya soseyo glasi na wano waga mbapo glasi na tumanyo kupaje tuinzo mkubamu edu wano natuwe fulira natu vako katika tumpashi jemu nja uro wangpe gole ya kona set piece wano wama akinze uvi haba kilabu ya Nottingham Forest edu kumakingo uvi bakusasulide 2-1 bina nga wetambulo boli yao katulame kuno gwa halu na Everton mwana mwenezi kweta James Sigana agenda kupera nga na ya wanda gaze kona bakunengeza James Takuski mkuba center backs abakambwe baba Takuski mkuba center backs abakambwe tasali kakumu sali duwabera mbaka wabera mkambwe adeka katuna ze kupera nga gaze kukutumiro mtwe bariese mwili pegeni na kukwata msambi Zolaxi lepu naga kari mugumpe edachika na mwetano ilagusabie wagusabide ngati wali katimba kenye nyeza akatimba akabade kenye nyeza mkuli ya chidua ya bade ya msami kwa ita Blenan Johnson ya bade ya mbe kwa kilabia Everton October goal kula na ruling wa out wana msami thiyono bale na ya genze evisele visinga IPCA edaga wuna kuwavu urumwa bedanga wuna kuwavu ato urumwe bedanga edaga sanyu so ya msami yoyo kwa thiyono bale. So half time score, Harvest 0, Everton 0, wali kilabu ya Crystal Palace anytime. Na kugenda kupera nga gumulamu, kilabu ya Crystal Palace, bakule bide kilabu ya Nottingham Forest, goes, biri kuemo.
2: Kari, imbira wetu vetambula, tugenda kupanga tumulamu uko, then, wetuva mkumulamu uko, tugenda kuda nechitundu echo kubiri, nga wechigendo kupira nga techitambula. So tova kuredio vudu, yomu ntuwa ulijo.

Suwa mwebio mlebe wabili ukosako tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabi cheki kedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina munano kwe kumi kugenda kumina kundikida.

ayinza n'okugijjawo n'akulaganga atayagala n'ebyonna n'abikuŋŋaanya n'abitereka n'obitereka. Tugenze bwe tuti. Omulalu waakuweera w'otwalira oba w'oliira amulalu mumanyi kimutikka butisi. Bw'aba akuwadde ekintu kyonna osaana kukitwalirawo nga tannakyusa mu ndowooza. Abalalu matwa asobola okugaba naye ate n'akikuggyako mu bwangu nnyo. Kaakati tufube nnyo okulaba ng'abantu abo abasinga bw'aba akuwadde ekolera waawo. Omuntu wa omumpi waakoma waakwata. Olugero oluggwayo nti ensoloso zeeruma atudde. Olugero olutira okukozesebwa ku muntu nga agezezzaako ekintu naye nga takimazeeyo, n'alyoka aga nti munnange omumpi waakoma waakola ki? Waakwata. Waliwo olugero noluga nti omunafu addiŋŋana. Kati waliwo abamu abatera okugera olugero nga bagamba nti omunafu alima addiŋŋana. Bagamba omunafu addiŋŋana akira omulima nabbimba oba nabbimbi. Waliwo abantu abalina amaanyi gaabwe ng'ajja kkeera ku makya akwate olubimbi lwe essaawa 7 ng'akyaluliko aveeyo ng'alusaasaabudde oluwerera ddala. Naye tugamba nti gw'omunafu nga tosobola kutuula ssaawa kulima ssaawa ezo zonna, egendayo ku 3 ez'okumakya olime, ku 6 komawo limayo essaawa emu, ku 8 komawo limayo essaawa eddakiika 4, ku 11 komawo limayo eddakiika 3. Mato ojja kugenda okwesanga nga wenkanyenkanye n'oli ow'amaanyi ng'ogenda okola katono katono, ogenda okukagatta nga kavuddemu ekyoli ekinene. Baga nti omunaku eyeegulira y'ali akawera. Omunaku ga talinaamuwa kyeyeegulira ky'alya ne kiwera. Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ye yassaawo akatale Mmengo akaayitibwanga Munaku. Kwekyeyeegulira ku Munaku mumanyiiwo, ndowooza olwo we bayita ku Munaku awo ekasubi. Kaakati Ssaabasajja Kabaka ye yateekawo akafo ako. Omunaku kaama yeerandiza yekka. Ezo zonna nno zikwata ku Munaku. Omuntu omunaku gw'oyina okwefaako, gw'oyina okwerwanako, tewali agenda kukufaako, gw'oyina okulwana ove mu mannyo g'empologoma. Omunyolo omukalukalu, zino zonna ngero nsonge, alisalira Abaganda ennyama. Edda Abanyolo n'abamawanga amalala abagezigezi bayinzanga okuweebwa obwami, ate era y'embeera yeeyo. Ne kati mu lukiiko mulimu abantu abatali Baganda mu lukiiko e Mmengo. Kawuki oli otya? Haji Kawuki ebbanda eyo mu Lubira, weebale kubeerayo. Kale kati abasajja abo bajjanga olumu kupakasa naye mwattu ogenda okwesanga nga bagudde ne mu bifo ebisava obulungi ennyo. Kale ky'ova olaba bagamba nti omunyolo omukalukalu
Ee, alisabira abaganda.

0: ennyama. Ndowooza akomu kategedde bulungi nnyo ak'omunyolo omukalukalu. Ne tugenda mu maaso. Omusajja kikere linzijukiza. Munywanyi wange Kikere yabeeranga eyo Busujju, yali musajja mukobazi naye yali Bukenya, naye nga yeeyita Bukenya Kikere. Naye tugamba nti omusajja Kikere kijja kyokka mu bunnya. Musajja wonna w'oli gwa mpuliriza gw'oyina okwerwanako, lwakuba abamu mwerwanako mu mbeera etali nnungi, ate ne muvaawo nga ne bannammwe mubakosereza mu kuba weerwanako okulaba nga gw'obeera bulungi n'abeewuwo, ate ekyo kyo si kirungi. Simanyi oba luno mwali muluuliddeko, siyimbe mwana na ttooke. Omuganda agamba nti nga gyava kuta. Manyi bw'osanga omukyala omugagga ow'ekitiibwa Ssaalongero ewa emikono, muli mutya baaba ab'emikono? Mwebale kubeera ku leediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Bo nti siyimbe mwana na ttooke nga gyava akola ki? Omukyala bwe yakyalanga ng'ayina omwana n'asiibula gy'akyadde nayo nga nti bane lwaki tututte ku ttooke bannange n'olyako? Njagala okukakasa oli alina emmere ewuwe ye yakugamba ng'ekyo nti siyimbe mwana na ttooke. Naye bw'obanga obadde tolinaayo katooke wadde waka, omwana wamusanga ku mugongo ettooke eryo n'olitwala nga tatayinza kulireka. Naye bw'osanga olyaga nti siyimbe mwana na ttooke nga gy'ava akola ki? Akuta. Sesolya bw'atafa atuuka kulyengedde. Sesolya kinyonyi. Waliwo ekinyonyi ekyo ekiri ennyamenvu bakiyita sesolya. Katuga sesolye bw'atafa atuuka kulyengedde. Ettooke bwe lissa, sesolye alindirira n'alinda okuliryako amenvu. Kati obugumiikiriza bwetaagibwa nnyo, ate olumu nga ne nannyini ttooke nali ajinza okulitema nga terinnaba kwengera. Kaakati nga sesolya ayina okulinda eddala, tugumiikirize naddala abaana abavubuka. Obugagga obw'amangu tibuliiyo. Obugagga bwonna buli mu kugumiikiriza. Ky'ova olaba abaana obasanga mu bupapula. Waliwo wano matovu bwatera obagamba simanyi akatambula. Oli n'olaba ng'akafiiramu kubanga alaba mbu awagenda kufuna mangu ssente. Waliwo omu eyansesa sijja kumubagamba. Yali agenda na kufa pressure. Yasiba baina ebibi ogupapula nga guwanvu nga guvanga wano ne gye nava. Naye nga bwa ttiimu zonna bwe ziba ziwangudde zaalina okusamba wiiki nnamba ng'afuna obukadde 4 ng'omuvubuka takyebaka. Yatuuka ku lunaku olw'okuna ng'okuva waggulu wonna wonna tik tik tik agenza azifuna. Naye ku lunaku olwasembayo ng'abulayo omupiira gumu yayita ne banne bajjembu bamukuumeko mu nju. Ne yeerabira nti awantu yataddeyo siringi 10. Kati siringi 10 mu Uganda wano bakuwa obukadde 4. Bannange, tufuna obugumiikiriza. Ebintu eby'amangu tebiliyo. Tugenze kuseba gala miliango linerinya bali tuuma mobe fumbe. Nebera bile emyaganya. Emyaganya jejiriwa. Emyaganya byebife byebigenda bisigala omuntu wasobola okugera engetanyizo okulabanga asobola okugula oluggi n'atuuka mu nju. Kati gwe buli lwoggala nemanya mbonze kasita omulyango naguggadde. Weerabira emyaganya, weerabire ebitulituli ebisigaddewo. Kye tuyita sebaggala miryango. Sebugulu bwa nnyomo bukaza omuwanda. Si muhanda, tuguyita omuwanda. Ebigambo ebisiga obungi mu Luganda byava nnyo ebunyolo eyo. Kuba kati ekigambo ekyo muwanda, omuwanda. Kyebunyolo era nga kitegeeza kkubo. Sebukulu bwa nnyomo bwe buliwa. Ebinyomo mubimanyi. Kika nno kiramba wano mu Buganda. Bakyeddira. Biwuka. Ebiwuka ebyo byagala okwefaananyizaako ebikennembi. Ne woli bisanga nga byayita mu muddo nga mungi. Mwattu ekkubo lyabyo libaayo ery'ebinyomo. Obirabanga tibulina ennuuna magulu manene. Ebiwuka ebiba bimyukirivu nga birina agabuto ganenenene. Naye ssebo we biyita osanga ekkubo lyakalira ddala nga weeriri. Webaga nti sebugulu bwa nnyomo bukaza omuki omuwanda. Wadde nga butono nnyo. Semutegotegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunnaba kukikwasa. Serulika teruvulwako kye lukola. Serulika ng'oli waka kye kitegeeza. Tosobola kubeera awo waka n'osiibawo ng'otudde. Ewuwo nga tolina ky'okoze. Jagala omuntu okigezeeko tulabe. Okeere otuula awo ewaka obudde buzibe weebake nga tolina ky'okoze. Tekisoboka. Era ogera okulaba ng'ositusse, ng'okuulawo wali akaddo, ng'oyerako ewaka, ng'okola ki? Kibaga nti seruli waka terubulwa kye lukola. Totta kibe nga tekinnakene n'andusu. Wakamatabu lwako musirugwe. Yeebase kaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri. Tudda nga tukyali baana bato. Bakulu baffe nzijukira waliwo muganda wange yafa. Yateranga otugamba oba okungamba ogenda omukuumira enju ye okusula mu nju ye nga taliiwo bagenze mu bidongo bagenze wa. Kati jjukira aba bakulu bo baabanga ne ssente nga bagula ku ssuuka gwe eri osula mu bisuuka bikadde bulangiti bikadde tekakubugumya. Kati ng'akugaana yo ojja kunaaba omale okutukula olyoka osule mu buliri bwange. Naye ng'obuliri obwo busulamu enkeera toyagala kuzuukuka. Kale kwe kwebaka kaboleredde ng'omunafu omulekere obuliri. Zikusooka ne zitakuva nnyuma. Omuntu kirungi ave mu nnaku atuuke mu ssanyu okusinga okuva mu ssanyu ate n'odda mu nnaku. Mwattu bwe kyalibadde. Kyandinyumye nnyo okubanga ogenda olinnya bulinnya. Ne bw'olinnya muko ate n'odda ateno dayo mumbere mbi ekintu echo si kirungi na katono chenda munana kawumuza munana chenda mutana kawumuza tano ya muntu wa bulijjo wetuli nteka teka yanguluze ya lulimi Luganda kanda byona byemumbuziza asekanja kuoliotia familia yomugenzi kadwe kasaka bakwagala nnyo naliyo naliyo olugero empute zibawo okulye masaka neziri akasaka lwava kuki empute kitegeeza sagala gamba busiru naye oba nkozesa kigambo kisekanja kontegere bulungi waliwo Ssaabasajja Kabaka abantu be yali awadde masaka manyi bene yasiima ngedda n'agamba nti nkuwadde ejindi era abasajja b'osanga abalina zimmayiro z'ettaka bajjajjaffe abo abaafa Ssaabasajja yabawanga buwi ng'asobola omugana amugana nti genda ku lusozi gwe luti nkuwaddeko otandikiraawo ogende mu maaso okuwaddeyo mayiro bbiri oba ssatu kakati waliwo mbu abasajja mbu Ssaabasajja yali asiimye abawe masaka we baabatwala nebo baawulira ng'abagambye nti bagende Kasaka ne bava Masaka ne bagenda mu kyale ye Kasaka gye baatwala zibayite emputte era le kibuuka webale kubeerako suku gimu sikutegedde mukulu Ssebbowa sikutegedde webale kutusabira ne tufuna akakubo ono mulindwa Peter Ebuterere Rwanda kochi n'abe Rwanda mubadde mulinga ffe abeene Masaka kale nsomesa wangosi byote ajebale saba kumbulya lugero nno lutegeeza ki basajja mivule jiu si jibwatula jiwa wa kuba kuwatula jiwatula ne jiggumiza musayi gwa seno kayinga pulo oli eri ku kayinga farm items makoba Hoima Road omuntu bw'okuwatula bosanga nga guweddeko ebikoola tugamba nti guwatudde kati ate emiti gyonna gitera kikola mu budde ng'ekyeya kitandise kati ate enkuba bw'etonnya obukoola buli ne budde obwo obuto obuba bunyirira ennyo bwe buti tugamba nti omuvule oba omuti ne bugutaba muvule guggumiza kiba kitegeeza nti omusajja yenna akyukakyuka embeera esobola okukuba naye olina okwerwanako okulaba ng'olwanyisa embeera eyo n'oddamu n'oggumiza n'ofuna obukoola buli obuto oba bukuvuddeko tugenze ono agambye ono mulindwa Mwese Gomba Mwese si wova wali n'ogenda n'ogenda ekanoni n'ekigambo kino kiri bubbi si bubi obubbi bwo bungi twegendereze tubeere balabalaba ticha Kasozi Joseph Esunga Idie Gayaza Kamyahudu Mugerwa abakirasiko bandabire mbaagaliza abasini ey'okuna enky'okukola ebigezo obulungi Sali Farida olugero Serwajja Okwota luggwayo lutya lukiza sirusinza lukiza nnyinimu entannama entannama kyeki kwe kwali badde ng'okusitama okuguni kuba muliro edda twagwotanga tusitami ku byoto lutegeeza ki omuntu ajja mpola mpola na gamba kanjote kumuliro. Ne bwagenda alwalwa oko ku kyoto kyogenda kula nga agenze akusindikiriza akusindikiriza ng'omuliro gonna agwefuze. Julius kikachenga bi kisangibwa luddawa. Julius kaka ochabuza nawe bibuzo bwebiti ebike bilala bisangibwawo era kiki kyobaddoogezaako okubuuza bannange nabakoza Shakira nalogo to be kwendi ntumbudde ndi Saudi Arabia kale webale kubeerako tugenda na mukatabo kavuma nuwe kampungu kwendi Iyani omuyizi okuba ku St. Peter's ekisojjo kale simanyi oba ogenda kukola bigezo naye bwoba ogenda kukola bigezo ng'okyali ku WhatsApp mba nkutidde honologias ekiri amenvu bukoma nsimbi mutagubyandereya kaswa butenga kale sentongo fisenti mu kibinge magolo kyetume bukoma nsimbi sina kyembuuza naye engero zinnyumira nnyo kale zimbe Muhammad Muhammadi kyembuuza olugero kwokya mutogo kwokya mutogo ba naki ekikulu empandiika gye muwandiikamu nayo nzibu George kwendi tukatale ntumbude George muli mutya katala awake Masaka Kiyimba Ronald we kanoni njagala kagwa Ronald munaka iwa New Life Garage tichaye Iani Abaho Timothy Kampungu Nsubuga Michael Bigada Bashiru Kudus Machi Indie Balubuliza Ambazi Ngaluli Kumudo Luki Nank Blender Silver Chesiga Mbuza olugero olugaba oba olugamba tikolanga banange bimusobola kubisoma bizibuwalira sikajigwene feedback kwende kyotera saba kuntangaza kubirina okukolebwa abaana naddala abawala singa bafiibwako bakadde baabwe nga tebannadda mu bufumbo. Ebyo twabyogera lwakuba abamu muwuliriza buwuliriza temufaayo kussa mu nkola naye twabyogera. Naye okuyambako akatono ennyo akatono ddala nti omukyala yenna avudde mu bufumbo ng'afiiriddwa mukadde we taddayo mu bufumbo si yeyezaayo baya ayina okumunona ng'ennaku ez'okwalamu olumbe ziweddeko era babo abatamunonye tekyandibadde kirungi aba yakweta mwatamadda era oba tolina kuddayo mu bufumbo obwo. Bawa ino kujja n'ekita ky'omwenge n'olugoye n'akubikkako okukulaga nti ono mukadde w'agenze naye ye akyaliwo okukulabirira okukugumya era ekita ky'omwenge era olugoye luno bwe lujja w'oba otudde ajja n'alukubikka n'ebigambo byayogererako bibeera byakukugumya byonna nga ye yennyini yalukubise. Naye bw'ofiirwa nga mukaddewo omwami n'ajja okuziika n'atakuleetera n'atakomawo okukuleetera lugoye oba okukuggya mu masanja oyo aba yakukoowa okitegedde Sembogo Habani Derike ekimyuka muli mutya Semanda Hazardi Mulibanji, Kaira Denesi, ona ngambie nti akabenje okukajja mu famire abakulu b'ekikaba ddira amazzi nga bataddemu eddagala erya feri ekinnansi li balina okwebuuza ng'oluwaanyi ne bagamaasira awo akabenje we kaagwa oluvannyuma boogera mu eddoboozi ery'omwanguka balagira omwoyo ogw'okufa okwamangu okuva mu maka munnamawulire omuntu owa leediyo Buddu Ssemujju Ssebbowa Muhammadu mubawulira abaana be babimanyi Kawuki Joseph Eggulo mu kitoko endi Zimbe Teacher Junior Santosi Anti Kibuuka Memorio Mukaya Vinko ani ono assalamu alaikum manisulu okuva Arua City nange kwendi atumiddeko ne kojjaawe mwami Zidolo okapi awo kumunaala eggayaaza waggulu eri ku kattaapu ndowooza nze Mulangwa Moses Bumogolo nono kahangire abasi olw'ebitakuli omanyimba nfuba nnyo okulaba nga meseji zammwe bambi ziyitawo kuba muba muziweerereza mu mukwano kanfuneyo n'abali ku ssimu nga babiri tugende mu ssaawa ey'okubiri wangi alo sebo
1: mwebale kusomesa gwanga
0: mwebale kuwuliriza
1: nkwagala nnyo nga njiwuliriza
0: ekyo kituufu nnyo
1: nga 13 December tuli ku Stone Garden
0: mateeka
1: awo tetuyinza kubulawo
0: ago mateeka
1: nono si mukwano gwa singa okwagala nakwagaliza ebirungi
0: lijja Asumani Zipulo
1: owebijja abakako majazanga
0: mufunye kakuba
1: banaye tukafunidde mu maanyi amazima katandise ssaawa zibadde mu 8:15 kakya ssaawa 3 ekitegeeza tufunye amazzi nga gamaanyi
0: kituufu nnyo
1: mulangira nkwagala nnyo nno naye nkunoonya njagala namba yo jo ku lw'omukaaga navudda ku leediyo abaddewo ne bandawula tamukedde umalu ninoonya ne banambuza ofiisi yo nga nkwagala naye nga toliiwo
0: olimba naawe
1: ekyamazima nabaddewo awo ku leediyo
0: eggulo ku lw'omukaaga
1: lw'omukaaga lulo lwaggwa
0: luli olwaggwa
1: najjawaawo
0: nange nalina
1: kirabu awo bye najja maawo nensiibaawo naye ndowooza navaawo ssaawa nga 12 ate nga nagendawo ssaawa nga 6 naye mulangira njagala namba yo
0: nkale ssebo
1: webale tusomesa nze DJ Asumani Zipulo ndi bijja bakako makyaza
0: kale ssebo tweyanziza tweyanzege wangi owai sebo ani ono jajja Ssemanda yennyini y'ono bannange mulimu tya jajja jajja Nabakooza ali atya mukyala wange oyo ow'empeta omugole jajja Mutagubya ne jajja mukyala amiina bandabire bonna bannange bandabire bajjajja Katongole bajjajja Mutagubya bajjajja Nabakooza ne bajjajja abalala be simanyi kale ssebo tweyanziza tweyanzege bananga be kabandi ku muri mutya wanji
2: murangi
0: eh
2: buzije burunji ochasa mukama chaku
0: mukama akumye munanga atinagamba ki
2: noja nonywa
0: nyo
2: Uwabijia ilewa kawa wabijia ili mira pateti yogira virunji vyerele kwa zeko ogereza njiega ila nentu sawa Mwe janga anzewe mira janga anzewe mira
0: Kakati ya utota andise kuba mimira ate
2: Mwade mwamuru undi vamu ita Salizefania
0: Hmm
2: Wasoma fene mundu mumu kumuchaka muchaka mchenda mwe sato
0: Eh wakusoma ne mundu ojimanyi
2: Kababa nubu wababa
0: Eh
2: Mwe mkwate mundu na kuba sabawa bali wazize nkata
0: Eh
2: Abala bakubanga bali naenze na kuba munkata mwenyini.
0: Tugende kumulamwa tuve kubye mundu.
2: Kumulamwa ebibuzo byange biri bibiri.
0: Mbadde nga anti bisatu.
2: Ah biri bibiri.
0: Ekisoka.
2: Omurundi gwe mbadde naye.
0: Mm.
2: Amange.
0: Mm.
2: Omusajja n'omukazi.
0: Mm.
2: Anya kumbirwa.
0: Mm.
2: Echo kubiri kino obo kute burungi echo kubiri omuntu asurawa kubanga walo wagamba ki nenzo kudia ngurungo vude buketi
0: mbabatu
2: zewa
0: manga
2: Tiveya unawiri soni kababu mkota tanja bantu. Wona mu Yesu mbawiride ba Asmani baadese wapari baatiseko. Menga haba uriza baganga kababu yabula. Ibubo bari banonye bako maruda wakati bari banjaka ni zababite rekusimu kwendi. Haba uriza mwe soni wenge chivinga kababu mwe soni okulie bijanjare wa sezara wangu.
0: Tusinkane mchibitu. Tusinkane mchibitu kababu banake. Nainga njagalo kutegeza konti mu Buganda omusajja tafumbirwa mbega iride ono mulika Lawrence etowa kwendi atumide kone Gerard Sola na yekwali omusajja tafumbirwa mu Buganda kanzi jen kumalireyo
3: Kukubuka, nuku wangu kama ulimi Uluganda. Uliliza program, inkluze ulimi Uluganda. Wanuku Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Esawa, wanuku Radio Budu. Esawa, zili nyeze chilo, budde wakaoza masiga. Webale kuuliliza Radio Budu.
0: Sawa, zili nyeze chilo, webale kuuliliza Radio Budu. Muzukuru wa Mugema Lukwago Keni oliotia Keni wangamba kati ubira kayabweyo mba Mulisa Mulisa munonyezi ku Keni oyalieyo kasajja kampi mpibwe katika abigambo bingi neka agala nyo lulimi Oluganda ate baba mukawendi kumini mukasajja kuogezi kaku mikolo ka Keni Lukwago ako mukawe ku mikolo kabatembe tele bulungi ensonge nono kazimanyi bulungi nyo Kale, wanji?
4: Mlangira.
0: Mpulira bibyo?
4: Kamjira bena di HB tu chale diobode chinawera unga kumina satu ntevu mlastoni gardenis.
0: Bane chamjiru ugamba chiyo?
4: Ndivu nji wano mgombo lula yesanga mdistrict ya churu ula na heka akano na nano dike vigiri mkupe jamsazari ya vene liye gomba mumadu.
0: Na yo genda yo?
4: Na yo genda yo lero alero jensuze.
0: Makao inaya maka?
4: Na ya makasewo mkama wa
0: Oli musajja nyo
4: Bayoza hezo kufuna akakuba
0: Akakuba batu tu akafunye
4: Nga wemba savira no kufunu ka ababi
0: Ababi banji
4: Njendo
0: O inachi ubuzo bacho wabula
4: Owae nini didakatao choka
0: Tugenze mulukoti
4: Kali
0: Tweyanze gabe gomba banda vile na abe chiruhula musanga awo ono ema anko dewo chanta lechana mukaka abuzo okuteme ebisiki kisoko kitegeeza choko kusumagira siku ebaka wabula kusumagira nga bwogenda onogoka bw'oti bodda tugamba nti ali mu kutema bisiki ngale kutuweereza ono Maria Goret Nazua ali Saudi Arabia government tuli mukusoma be Saudi Arabia banda bile ulugali ngando butambala abuza ejjabu yi ejjabu yagwa kuki echo chebajjam ejjabu chichi sitegedde nsasira baba be butambala mwebale kubeerako Katerera Kinyerere ali oliotya Peter K mukisana lwe bitakuli ne Sejemba Godfrey endagwe kwendi kanzije tugende mukataba.

0: uliriza program Inclusive Limi Uganda wano ku Radio Buddu Radio yo mtu wa bulijjo
1: kale Radio ya mtu wa bulijjo kwoli oyo Lord Fred Sebatta akagugu Winko Technologies omulimi we mwanyi gwa salasala obutititi ne okusinga we mwanyi ayagala okuzisalira nga tomenyese nnyo jangu tukuwa ebyuma byaffe tulina kampuni ya Germany gye tukolagana nayo ebyuma bye tukuwa bikozesa manda nga bw'olaba bw'okyaginga essimu nga bw'okyaginga ebitaala nga bw'okyaginga kino ogenda n'okola ate leryana n'oliza kuki ku muliro akantu ako ne kakolera bulungi nnyo ekyuma kino kikoleddwa nga osobola okukikyaginga obulungi ne kikolera emirimu kikozesebwa mu kusalira emmwanyi kijjako obutabi oba bufe bye tuyita ebiwakatirwa kijjako obutabi obukaze obwo buliibwa obuwuka mwatuba bwetaaga okutemamu akamu okusalamu n'ogenda ng'obusalaasalamu mpola mpola kossa n'okusalaasala obutiititi obutonotono nga tomenyese nnyo okateekako buteesi n'onyiga ka swiki nebikola bulungi nnyo kaye tukugamba nti fa ba Winko Technologies tukutuusiriza n'ebyuma ebyenjawulo ebikyajingibwa nebitereka omuliro ebyuma ebisala omuddo muddo gwante toddawo mu kuwagala jambiya ogenda osaawa okateekawo buteesi n'onyiga switch kuliko erya ne kasaawa dakika budakikange kuti oli mu bbiri timudda mu kumenya baana bano basaawa muddo oba abasala omuddo gwente oba ogw'embuzi jangu mu Winko Technologies tukuwe bomba ezifuuyira eddagala bumashini obukomola obumuli obusaawe waka byonna byonna tugenda kubikuwa nga bikozesa amanda aga gakyajingibwa ate nga bya mutindo birungi nnyo ofiisi zaffe ziri ku kizimbe kya Laston Building wano mu kibuga ka Masaka awa Simba Coast ezigenda e Kampala oba ekyemmanga wa Bank of Uganda tufune ku noti 758-81-38-86 oba 775-4-7-7 gwe bw'ogenda n'ogulayo ekyuma mu Winko Technologies oba otadde ettaffaali ddene nnyo ku nteekateeka yaffe n'ey'enkuluza y'olulimi Oluganda Lukoti Jackson Kaswa ye muwandiisi tugenze mu ssuula ey'okusatu egamba nti Lukoti akwekula amagezi maama wa Lukoti bwe yalabanga obwana nga bugenda okusoma ku ssomero ku kasomero akaali awo emitala w'ekyalo ate nga mu bwana buno mulimu obwenkanira ddala ne mutabani we Lukoti n'alaba nti ne Lukoti asaanidde atandike okusoma baali lumu nnyina Lukoti yali atudde mu ddiiro ne banywanyi be abaali bazze okumulabako n'abategeeza ku nsonga eyo era n'ayita ne Lukoti Lukoti olwajja nnyina n'amutegeeza nga naye bw'ajja okutandika okusoma nga naawe bw'ono okuba akafaananyi engeri Lukoti gye yalowoozaamu sinza na katono kugikunnyonnyola eyali yeebajjira ebigaali bye mujjukire wali emabega n'okuzannya eyeesambira akapiira kaako ebyayi eyeebongera enkuyo ze enje era n'ebirala bye yakolanga bityo enkuyanja binaabanga bitya Lukoti emmereme yamwenyika era n'anyolwa nnyo yafuluma n'adduka n'agenda eyo mu lusuku n'akuba n'ebiwoobe era yaviirayo ddala nga n'obudde buwungedde Lukoti yali tayagala kusoma ne bannange Lukoti yennyina yali amaliridde Lukoti agende ku ssomero era omulenzi olwava mu lusuku nyina n'amutegeeza nga bw'ajja okutandika okusoma enkeera omukazi yali amaliridde ku olwo yamuteerako n'emiwogo gy'anaatwala ku ssomero asobole okulyako kuba buli mwana yeetwaliranga eggulu lye ku ssomero ibo nenge lwakituzaawo amawulu ago twali amawulu awo ekibanda Kibanda Primary School nasomerawo awungeka wukawo mulusalu awo kulusalu awo kasawe kafekali awo wansinga wetu asabulirange ddiba ninga tutwale guru gwetata Beyonce oyo namwandu pite mukunyu ngebirala byonna bibula nene tufune guru lye tugenda okutwala ku ssomero ate twavanga wa abaana bangi nnyo kulu kwa gomba gatuzinda oliranda ni webale kubera yomuli mutya twafunye kakuba gwe mwana gwe vane mukuzanya bali batye randa ni webale kutugoberera webale kutwagala nga abale diyo buddu tuzewe gulu tulioke tuve mubino mwana asibe gulu lye twainanga ne store twaliteka nganga buli muntu olutuuka wabawo prefect agavunanyizibwako yaggalawo atenno bwe wajjanga leti ngoja kutula nero mu kirasi tewali ngawo kintu kisinga kuba ekyo kati atenze engeri gye nali nsoma ne bannyina za abanje ennyo bo bawala bakulu munnange bali mu P6 bali mu P7 fa abali eno mbibiina ebya wansi nga ffe tutwala ffe twetikka bo bali tibeetikka maama ate nga wetutuuka okulya ate be baagala bagabule besalireko agawayi aganene bannange maama amaliridde amuteereddeko n'emiwogo gy'agenda okutwala ku ssomero obudde mbu olwali okutya lukoti ne bamugolokosa yeeteeketeeka agende asome naye mbu ye neyeesalira amagezi ne yeerwazarwaza n'agamba nnyina mbu omutwe gwali gumuluma nnyo nnyo era nga tayinza nakuva waka ku lunaku olwo nnyina olwawulira ebyo nga bambi atengukangaga nti kale onootandika enkya lukoti yamala kundirya ennaku ssatu ng'agamba bw'atyo nti omutwe gumuluma nti mulwadde nyina yamalirira n'amutegeeza nti ennaku ezinaddirira ajja kutandika okusoma asaaga singa ennaku zaali zikwatibwa ne zitaziba oba ne zitakya leero lukoti yandizikutte naye nti z'olaga omulungi tezirwa era lwamala ne lukya lwali lumu ku maliiri nga bagolokosa lukoti kugenda kusoma naye tiyali mubi ng'asuulamu buzwinaabwe yali akyali awo nga bulenzi bunne bugguka nga bababbera kugenda kampiri kubanga akasomero ako bwe kaali kayitibwa noza kampiri Primary School olwatuuka ku ssomero ng'omusomesa ayita abaana bonna ng'agenda akoowoola kinnoomu mu kitabo alaba batannajja yagenda okulaba nga waliwo omwana omu omujja ng'amubuuza amannya ge nga naye amuwandiika mu kitabo era n'abalala baali bakyesomba mu kasomero kano mwali muwereramu ddala abaana nga nkaaga n'omusobyo abo be bangi abaana baatuulanga ku buwempe obuluke mu byayi baakuŋŋaananga mu bibinja olunsi mukaaga oba munaana okusingako ne balyoka basoma akatabo akayitibwa etteeka abo nno abaabanga bamanyiimu ennyo be baakulemberanga bannaabwe omusomesa yalimu omu era yatambulanga mu guyumba gwonna ng'agenda ayitaayita mu bibinja alabe nga bwe basoma era n'okubajjukiza ebyalinga bibalemye olunsi ng'abo abaabanga batigumbula ekyojo nga n'obuswanyu bubwogererako omusajja ono yali tazanyirwako yali nalukalala era eyajjula embaluzuulu mu mutwe yali musajja wa musitukwa omugulumivu ate nga yawanamira yalina omutwe munene ekyenyi kye tuli kumusomesa nno wa lukoti ekyenyi kye kyali kyalubiri nga kyampumi nga n'amaaso mamyufu nnyo ng'agendege yabe myumyumyululu yali mukambwe alabika emikono gy'omusajja ono gyali minene era ne ku ngalo ze ezannasi zombi nga kuliko bunna magalo. Amagulu ge gali ng'ebisiki era nga kugulu ko kwa kono awo nga mu nyingo ye vivi kuliko enkove nnene nnyo yayambalanga empale ya kachi ezo nno ze bayitanga musanva abiri nesati myufu emikono emiwanvu lukoti bwe yetegereza omusajja ono n'atya nnyo era n'alowooza nti ateeka okufuba ennyo okusoma etteeka lwanaawo n'obuswanyi bw'omusajja ono era okuva olwo nga lukoti atandise n'okwegolokosa yekkeeka alyoka agende nga bukyali era oluusi ne banne nga tabalinda anti yatyanga nnyo okutuuka ku ssomero ng'obudde buyise bwe yasangako n'okulaba banne nga bayisibwako ow'embuya ye Mutaka Kaggo olw'okujja ekikeererezi obudde wamma ne bukalambira. Etteeka lukoti tiyali lwisa era waayitambale ng'alikuba budinda olwo nno nga lukoti atandise n'okusomesa banne abaali bakaluubirirwa okulisoma. Olunsi abayizi abamu baawandiikanga ennyukuta zi AAUOU. Abo nno abaalinga bamaze okukakasa okusoma ekitabo ekyo bokka be baziwandiikanga kyokka baawandiikanga ku ttaka olw'okubanga tebaalinanga mpapula era nga tebannatuuka kusobola kuzikozesa. Musomesa yatambulanga n'agenda ng'akebera buli nnukuta za buli muntu. Lukoti okusooka yakaluubirirwa nnyo okufunya emikonda gy'ennukuta ng'omusomesa bwe yali ayagala, naye oluvannyuma yawangula era n'awandiika bulungi ddala. Kyokka kyasanyusa nnyo okuwulira abaana nga bwe baasomanga etteeka, abamu baabanga ng'abayimba, abalala nga bakaaba, ate nga n'abandi bali mu mboozi anti olwo ne lwogooma. Okuva ewaabwe wa lukoti waaliwo amakubo ng'abiri amangu okutuuka ku kasomero kano. Waliwo eryali liyita mu kisenyi kyokka nga lyo lye lisinga obwangu, naye lino lukoti yatyanga okuliyitamu kwa lyali liyitira ddala ku luzzi Nababirye. Mbw ate lukoti yawuliranga abakulu boogera nti ku luzzi okwo kwaliko omusoto omunene obwaguuga oguliko n'ebisagazi ku mutwe gwagwo era erinnya lyagwo nga baliyita Bwakedde Ndaba. Nti era bwe wakeeranga ennyo wateranga okugusanga ng'olwo munaalya amatereke. Ate lukoti bwe yawulira n'erinnya lyagwo obudde ne bulema Bwakedde Ndaba. Linene kkubo kyeyava alisulamu amaggwa n'ayitanga mu kkubo eddala erya bulungi bwa nsi eddene, kyokka lino lyali lyawalako. Nene wankubadde lukoti yayitanga ewala bw'ati tewaali nga mwana amusooka ku ssomero. Kino kyewuunyisa nnyo abalabi era waayita ennaku ntono omusomesa n'awa lukoti omulimu ogw'okukubanga eŋŋoma ekoowoola bayizi banne. Lukoti omulimu guno yagukola bulungi nnyo era n'okusoma n'asoma nnyo okusinga ne banne bonna, anti Omuganda agamba nti akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Senka ali mulimu tya? Ndabira Benoni Ssaabavubuka ne Ssaabavubuka oyo Ssaabavubuka Benoni Ssendawula Benoni ebyenywa ebyo Benoni n'ebyenywa ayayayayaya Benoni w'ebyenywa oba tukuyite Benoni w'ebyenywa nga waliwo yayi wangawo ekyabakuza tumuyita amuzawo obwokunywa aha treyanziza treyanzege lukoti n'obukulu abufunye. Omusomesa yayagala nnyo lukoti era na eyo yonna tuvuddeyo katugenze wano musomero kampiri lukoti yasomeramu emyaka ebiri era mu mwaka ogwokubiri mu lusomo lwabo olusembayo mu mwaka lukoti yafuna ebirabo nkuyanja olw'emirimu gya olw'emirimu gye awamu n'obunyiikivu bwe mu musomo. Omanyi olusoma olusembayo mu mwaka bwe lwabanga lunaatera okuggwako ng'omusomesa ono awandiikira abazadde b'abaana balyoke bafunira abaana baabwe ebirabo. N'olwekyo lukoti olw'obunyiikivu bwe yafuna

ne banne nga baabo bali tebajja kudda mu ssomero eryo kampiri wazira okutandika mu masomero agasinga kaawo lukoti ye yalonda kugenda Makonzi boarding. Makonzi boarding lyali somero dungi era Kasole yali tandika njijukira bulungi nnyo nenga nzizi waggulu wali bananga amasomero lwaki timudda mu kugaba birabo bino ku buli nkomerero ya mwaka. Njagala kwebaza nnyo Secret Heart sister wa Secret Heart kya Musansala oya gabe ebirabo omwana navayo naka goma nche kitegeeza okuyita omwana nga basimbye parade yawo ne bw'omuwa ekikopo kya plastika mu banne ng'omwebaza empisa omwebaza okusoma obulungi oba okukeeranga ate obulabo butonotono ne bw'omuwa akasenya kayina engeri gye kongeramu omwana dda ne wakanaga nti mu baana bonna nze gwe bawadde ekirabo bananga amasomero muddeemu mugabe ku birabo ebyo essomero lino Makonzi lyali ssomero lya bibiina bina era nga liyigirwamu abawala n'abalenzi lyali ku luguudo oluva e Kasanda okulaga e Bukuya osomoka wa akagga kamu akayitibwa Kageye ng'ovudde e Kasanda. Manyi ebiseera bye njogereddemu ebya Makonzi bye biri ebyedda nga Mubende ekyaviira ddala e Mubende eri nejja mpaka Mityana ng'eyawukana wano n'empigi nekati simanyi Kasanda nayo district oba simanyi bali nyali nyanga tondegejirako lukoti bali nyali nya tondegejirako nedda waliwo wano yamutwala mbadde ngenze wala agaye nti Makonzi lyali ssomero lya bibiina bina era nga liyigirwamu abawala n'abalenzi lyali ku luguudo oluva e Kasanda okulaga e Bukuya ng'osomoka wa akagga kamu akayitibwa Kageye ng'ovudde e Kasanda ate n'olinnyalinnya akasozi olwabanga okukavvunuka gw'oti ng'otambulako katono omuseetwe okussa ekikkowe ng'oli ku ssomero Makonzi. Lukoti bwe yamala okulonda Makonzi ate ne wajja wabaawo obuzibu obw'okumulabira ekifo w'anaavanga ng'asoma kubanga Makonzi teryali ssomero lya kisulo mu biseera ebyo. Nnyina Lukoti olwegeyageyamu ku nsonga z'ekifo mutabani we w'anaasulanga n'alaba nga kisaanidde okusulewa omusajja yali awo okumpi ne Makonzi. Musajja oyo yalina oluganda ne taata wa Lukoti. Nnyina ati yalwanga agenda Makonzi kusabira mutabani we kifo mu ssomero era n'okutegeeza oli w'anaavanga ng'asoma. Olw'okubaawo omukulu w'essomero ng'amuwa bbaluwa za Lukoti ezaava e Kampiri nga bwe bakugamba nti ogwa Katonda tiguzibirwa kkubo, omusomesa olwayisa amaaso mu bbaluwa za Lukoti nga nti zeeyogerera zokka ng'agamba nti kale ajjanga lwe tulitandika awo n'amuwerawo empapula okwali ebintu ebyetaagibwa mu ssomero era n'olunaku essomero lwe litandika olusoma lwalyo omwaka omujja ate bwe yagenda ewooli ow'ekisulo ng'akkiriza ate ng'anaamugaana omwana we dya mutabani muleke ajjeyebake asome. Lukoti olwategeezebwa nti byonna bigenze bulungi yasanyuka nnyo era n'ayimba obuyimba bwe obwali bumunyumira ennyo e Kampiri ate bwe yafumiitiriza ennyo n'alaba ng'anyolwa mu mutima gwe okuleka maama we yekka ate bwe yalowooza obulamu bwe obulamu bw'engeri gye bubadde awo ate era nga bwe bunaaba Makonzi emmeeme n'emweggunda. Emirundi mingi Lukoti yabuuzanga nnyina alabe kyalowooza naye ye yali amaliriridde ddala nti Lukoti ateekwa okugenda asome. Bwe waali wabulayo ennaku ntono omusomo gukwajje Lukoti ne bamutwala e Bujongolo okumupimisaako ebyambalo by'essomero kubanga mu biseera ebyo awo e Bujongolo

0: wali omuyindi yaitibwanga Shabudin abasinga gwe bali bakazaako erya Saabu eyatundanga engoye era yagulanga ne pamba eyalimibwanga mu byalo ebyali okumpi nga n'ekyalo Lukira Lukoti kwazaalibwa tekibuzeeko. Lukoti nga bamupimako mpale na saati ebya kachi kubanga ebyo bye byali ebyambalo by'emakonzi. Maama wa Lukoti yalaba munywanyi we n'amwegayirira nnyo amutwalireko mutabani we Makonzi. Yamusiikira emberenge n'ebinyeebwa era n'amuvumbikira n'emimmonde emirungi ennyo gy'anaalyako mu kkubo. Obudde olwakya nga bamyumyula kagugu ka Lukoti akaalimu n'obugoye bwe olwo n'obuntu bw'obulala. Era Lukoti baamusuulirawokko ku makyoko n'amatooke n'alyako. Yenno yalyanga emmere egenda, ebirowoozo byonna byatandika okumwesombera mu kaseera akatono kati. Era muli yalowooza nti ate oba singa tiyagenda naku byakusoma n'agira ng'abeera ekampiri ku ssomero. Nyina bwe yamala okumuwa ekyenkya n'ensimbi z'essomero n'ez'okumuyamba, Lukoti n'abula okukaaba. Wano we yagambira nnyina ng'anyiibanyiiba nti, "Owange ye singa nze leero maama nze ndabye kale male gagenda kasita ndidda." Nga n'omutwe gumuzunga musajja wattu amutwala olwatuuka. Lukoti ng'aggyayo akagugu ke nga bakasiba ku ggaali, nnyina yabaweekerako katono nga ye yeekomerawo. Kizibu okunnyonnyola ebintu Lukoti bye yalowooza ng'ali ku kagaali alaba ayolekedde Makonzi gy'atatuukanga na kutuuka. Olumu bwe nnali nnyumya ne Lukoti yantegeeza nti mu kaseera ako yalowooza n'okulowooza nti singa tiyazaalibwa ebyo tiyandibirabye. Eyamutwala yafubanga okuleetaleeta obubooziboozi naye nga Lukoti asirise b'ekyenge ebirowoozo biri wala nnyo. Baali balinnyaalinnya tondeggejjerako Lukoti ne yeekoona ekigere ku jjinja ha anti n'abuuka. Leero kakyayongera ku lukulu ye Lukoti takaabye namu wammaggwe musajja watooli ne bimusobera n'amusirisa n'amuwowootera teyalwa n'asirika ne bagenda. Bwe baba batuuka ku lwankuba Lukoti n'agamba oli nti, "Gira tuyimirire njagala kulya kamere kange." Ekintu kino ekitundu kino ekya lwankuba kirimu obusakasaka bungi ebbali n'ebbali ew'oluguudo. Mu bisaka wakati mwalimu ebiteete ebyesuddesudde amabanga okuva ku kisaka ekimu okutuuka ku kirala. Era waaliwo ebitiititi ng'emiwaawa kibeere n'ebirala. Musajja watooli yalaba ekitundu kino kizibu nnyo okuyimiriramu n'agamba Lukoti nti, "Leka tuve mu kataali taali kano ndyoke nnyimirire olye. Guma tuli kumpi, totya, tuli kumpi okutuuka." Lukoti olwawulira obugambo by'omusajja ebyo n'addamu olungubanguba. Bwe baava mu lwankuba nga bayimirira nga Lukoti atandika kulya ku mimmonde gye giri egy'emikalirire egyali giwunya obulungi. Yajjayo ettu lye eryalimu ekinyeebwa ky'ekisiike n'awaako ne munywanyi we yali amuvuga kagaali ne balya. Olwamala okulya nga badda kagaali kaabwe nga beggyawo yogayoga kasanda. Wano Lukoti yagulawo obugaati bumwana akaaba. Olwamala ebyo nga bagenda baabo kageye olwalinnyaalinnya nga batuuka waakusula. Baabalabirako eri nga babalamusa, "Leero omukazi mukannyinimu," nga yeeziribanga nga akamala. Amangu ago ng'alagira mwana kubateerako kacyayi. Kyayi tiyalwa nga bamuleeta nga banywa. Lukoti ng'aggyayo emigaati n'entanda ye ng'alya. eranga wako nebe ya sange waka. Ebi olwagwa ngemere yeche misana ya gobi edda bumale. Yaliko gonjo wa manja ya ngakuliko nevaza ansa nyuse. Olwava kumere yaliatute lukoti na asivula na dayo. Lukoti na asigalao ne muka njinimu no bwana bwe kuba ye njinimu yalita nadda kuva kumulimu kasanda. Nyinimbu yakoma uya sanyuka nnyo okulaba ku lukoti na mwaniriza bulungi oluvannyuma ko katono na mulage ekisenge mwana asula ekisenge kinonno kyali kiddiridde eddiiro era mu mulyango waali watimbiddwa awakagoye akafulungu ku kisenge tekwali ddirisa wazira wagguruko nga we wali akamooli akaali katunuulidde oluguudo kyokka kyali kigazi era nga kiyinza okugyamu ebitanda nga bibiri. Lukoti yatandika okulongoosa ekisenge okwera era n'okutegeka obuntu bwe nga yeeteekerateekera olw'enkya agende mu ssomero epya eriyitibwa Makonzi. Eye sura na yuka tujimaze. Tugenze. Lukoti atandika mu Makonzi. Lukoti obudde yabukereza nkokola nga yeyi wako mazi kubigere. Nga asula mubu ngweyeze. Ngensawe mudde nkwawa ebitabo nga anyegera kugenda Makonzi. Sawe yalimu ebitabo ebiwandiikibwamu bina, ekkalaamu, akafumu, omupiira ogw'ebyayi, akapiira, akasangula, oba gye tuyita labba, wamu n'ekitabo ekyalimu ebifaananyi ebiraga ensi nga bwe yakula. Kutwalira awamu buli kantu ke bassa ku lupapula okwali ebyetaagibwa mu ssomero, Lukoti yali akayina mu nsawo ye, anti ng'ekyokwerinda. Waliwo akabanga katono ddala okutambula okutuuka ku ssomero, yatambula n'abayizi abalala abaali bagenda okusoma. Naye ye okusooka teyategeera nti abamu baali balaga Makonzi kubanga tebaali mu kyambalo kya ssomero. Lukoti teyalwa nga yeekuba ku ssomero yasanga y'abayizi abalala bangi era n'atya nnyo kuba buli gye yakubanga amaaso nga teligwa amanyi. Yalaba biri bityo kwe kwanirayo nayagala olabe obulenzi obutototo obwasaiziye alyoka abubuuze ebifa ku ssomero naye nabo bwamwewulirirako bwewulirizi. Ate mu ssomero muno mwalimu n'okujooga abapya. Lukoti buli we yalaganga nga bamubuuza ebibuuzo ebitali mu nsa. Waliwo akalenzi akajja nga kawambaatidde Bayibuli mu ngalo. Bwe katuuka awaali Lukoti ne kamuwa awantu nti soma kubikkulirwa. Soma kaabikkula mataya 25. Naye olw'okuba nti ye Lukoti yali tamanyidde kusoma bitabo bya ngeri eyo, yakaluubirirwa nnyo kakalenzi kye kaava kakwata ekitabo ne kasoma. Nekasomera mu ddoboozi erya waggulu nti mu biro ebyo okutuusa lwe kaatuka ku lunyiriri olw'ekkumi ne kasirika. Ne kalyoka kabuuza Lukoti nti naye ggwe olowooza nti abawala bali abaali abagezi baakola bulungi nnyo okumma bannaabwe amafuta? Olwo lugero luli olw'abawala abagenda okulindirira omugole abali mu ndagaano empya. Lukoti n'asirika kubanga yali tamanyi. Koche kava kamwasira nti leero gwe oddukidde kyatamanyi na Katonda. Lukoti kino kyamunyiiza nnyo awamu n'okumutiisa mu mwoyo. Leero buli kabinja awaali abapya ng'abo abakadde abamu ng'abo abakadde abawo mu ssomero baba bemberedde bubemberezi bati bati anti nekyetinda. Lukoti bwe yalaba ebintu bino n'atya nnyo era mbu n'ekirowoozo kyamujjira. ekyo kwagala okudda ye wabwe erukira naye ate bwe yateeberezaamu nga bwana abuuzibwa nga ogumuzizaayo nti anaddamu atya yamalirira okugumira obuzibu bwonna awamu n'okugondera ebiragiro bya buli omu nti ani anti alirwedda n'awangula. Obudde olwatuuka nga n'abasomesa bonna bakuŋŋaanye era nga n'abayizi bonna balinga abaweddeyo newaakubadde nga baali bakyesomba omuyizi omu yali omusuumuufu muko era yali ayambadde ebyambalo ebyeru n'akuba ekide. Olwo abaana bonna ne batandika okwekuluumulula nga bagenda mu kisenge ekinene n'abajja oba abapya baalaba bibi bityo nga nabo bagoberera. Mu kisenge nno mwalimu obubaawo obutuulwako buli omu kaatuulangako, buli kamu kaatuulangako abayizi nga 8 oba okusingawo. Mu kisenge ebbali waaliwo ebifaananyi ebyali bitimbiddwa mu ngeri ennungi era ey'amagezi. Mu maaso g'ekisenge waali wagulumivumuko era nga esimbiddwayo obutebe mu lunyiriri olumu olutereevu obulungi nga kuliko n'olubaawo olunene oluwandiikibwako lwe baakolera ku kisenge. Mu kaseera ako omulenzi eyali eyakuba ekidde we yayingirira n'agamba nti musirikeeko bannaffe. Lukoti yalowooza nti oyo yali omu ku basomesa naye oluvannyuma n'akimanya nti yali akulira banne kubanga bwe baabanga bagenda okuwummula olusoma lwabwe olusembayo mu mwaka omukulu w'essomero n'abalenzi n'ababeezi be baalondanga abayizi abalina empisa ennungi abanaakulira bannaabo omwaka ogujja. Omulenzi bwe yafuluma waayita akaseera mpaawe kaaga abasomesa ne bayingira abaana bonna ne balyoka basituka bwe baali batudde okutuusa omukulu w'essomero lwe yabawenya nti kumutuule awamu n'abasomesa abalala ye n'asigala ng'ayimiridde. Omukulu w'essomero yali musajja mutono mumpi, omutwe gwe gwaliko enkoona, enviiri zaali zaakaweke, amaaso gaali matono ddala naye nga gatiisa, ennyindo ye yali ŋŋanda wawu era ng'emimwa gye mitonotono, yayina ekirevu kya lutuula, emikono gyali mitono mirandabufu, amagulu gaali matono nga mpozi bw'olaba eminyolo. Yali ayambadde ebyambalo ebyeru, empale nnyimpi n'essaati ya mikono egikoma awo nga mu nkokola. Kuli w'essomero ayambadde n'empale nnyimpi nga baana. Engatto ze zaali nzirugavu. Ku nsawo ye ey'essaati yali ataddeko ekkalaamu eya bwino. Lwakuba mutono era omumpi bw'atyo naye yali alabikira ddala ng'omusajja omugezi ku ngwa. Kuli w'essomero yatandika okwogera bw'ati. Nina essanyu lya nsusso okulaba nti mwenna musobodde okudda tuyoke tutandika omwaka gwaffe omujja. Nsanyuse okulaba nti buli w'empisa amaaso nsobola okulaba ebyenyi ebipya. Nze yakyuka n'atunuulira abasomesa banne bonna. N'ababeezi bange be mulaba mu maaso gammwe kati tubasanyukidde nnyo ddala. Mbakulisa oluwummula luno olubadde oluwanvu ennyo awamu n'amazaalibwa ga Mukama waffe. Ndowooza abasinga mwamanya lwe twava wano okutandika oluwummula lwaffe. Twaleka bannaffe abazannyi b'omupiira nga bagenda okukwatagana n'abeebukuya. Omuzannyo twaguwangula, twabateeba ggoolo 4-2, engalo ne zivuga papapapapapa. Tusa omukulu w'essomero lwe yakwawona ku kade. Nga mumaze okuwulira eby'essanyu ate nnina ennaku nnyingi omutima okubategeeza nti muyizi munnammwe Kidde eyavanga ekawaawa era yali omusambi waffe ow'omupiira Nakinku yafa. Mukulu w'essomero yamyuka amaaso era n'atandika okwogera ng'ajegemera abayizi baakwatibwa bambi nab'ennyiike. Siina bingi wazira abakadde, mwe munaafuluma, mwe mufulume, neetaaga okulaba ku bayizi abapya. Yakyukira abasomesa alabo baaliwo alina ky'ayagala okwogera naye nga tewali. Kale abakala abayizi abakadde n'abagamba nti mugende mu bibiina byammwe gye mulowoozebwa okusomera. N'amaliriza. Abakadde olwafuluma omukulu w'essomero n'aggyayo ekitabo ekinene ekiwanvuwanvu n'asowolamu olupapula okwali enkalala z'amannya. N'agenda ng'ayita kinnoomu era ng'amubuuza oba aleese ebyo bye yasabibwa. Bwe baatuuka ku musajja mukulu Lukoti ne bamubuuza nga byonna abirina era n'asasula n'ebisale by'essomero. Bonna olwaggwaayo n'alyoka ategeeza nti omukulu w'essomero, buli muntu ekibiina mw'anaasomera. Wano yayita omukulu w'abalenzi n'amulagira okuleeta omuyizi omu okuva mu buli kibiina anaasobola okutwala banne bano. Lukoti tiyalwa ng'ayambalira nsawo ye ng'agoberera oyo eyabatwala. Olwatuuka mu kibiina ng'abapya bagenda babagaba mu kubumbaawo kwe baali ab'okutuulanga. Ye Lukoti yatuuzibwa ku lubaawo olwaddiriranga olusembayo emabega. Abakadde abaabeeranga ku lubaawo baabuuzanga nnyo bano abapya ebibuuzo ebya buli ngeri. Ebimu byabangamu ensa, ebirala nga byakujooga bujoozi, ebindi nga byakuvuma era n'ebisinga nga bya bunyoomi. Lukoti yatuulanga awo n'asirika becceccerere nga tabafuddeeko. Lukoti ali mu ssomero eddala ery'amakonzi. Oli wano.
1: Banguka mu lulimi Oluganda. Uliriza program Inclusive Lulimi Oluganda. Wano ku Radio Buddu. Radio ya muntu wa bulijjo.
0: Radio ya muntu wa bulijjo. Sawa ya kubiri. Tuli mu katabo. Omunaku kaama. Nabagamba tolugero olwo lugero olutegeeza nti yeerandiza yekka. Mulagire bwe kusoba kwa kusomesa gwanga Salimu Kalibala okuva mu Kalifani famire. Kale aba Kalifani famire tubatumidde. Nze mukala Zeronadi Dobozi lye bukoma simbi. Mbale ku buyinja Katengeeto. Nini ni mbale ndoza nasomera waliyo primary eyo. Kwendi nnyo. Ono yetwe zimbe. The Brakaman ekibonzi Betelem Senyondo Fazil Kasanda kati nayo district okakasa era Kasanda ey'obukiika ddyo ye yahonalebo Nsamba Patrick ey'obukiika kono ye yahonalebo Bisaso Abdulu Banaki mulese district wano. Badde simanyi nti nze Julius Kake ekyakkonda kyotera. Kajja tunyumira akatabo ako kalimu n'ebyokuyiga bingi. Kyali simuleefu ekira ya ngoma. Nono n'agamba ebirabo tebikyagabibwa mu masomero olw'ensonga ab'emitima emibi baafuuka bangi. Asinze banne bw'aweebwa ekirabo olwo nga bamutuusaako ebikyamu. Kahangira Abbas olw'ebitakuli. Naye ng'ate byayambanga nnyo abaana bano okwongeramu amaanyi. Onzijukiza ebirabo bye baatuwanga ku ssomero naddala ffe abaanywangamu bannaffe akendo. Ntumiddeko eyaliko omusomesa wange mukulu Kanyankole Jofure ekizimiza Teacher Junior Santos. Ebirabo bino byayambanga era taafuna ku kirabo ku ssomero nkusaasidde. Mukumuli Mulangira webale kutuweereza tusiima nnyo pulogulaamu ono. Juma ebizo mchimuli kochi abelwe ndawule yomba tubideko mutaba uwe ndawula mutaba kakoza tuwa hamulukenge chibinge webale kutuweleza tuwesange mchibitu 13 Desemba Sali Farida bandange mulangira twasiba nga amawolu naye nze twalirangako ne mukyayi kale tunyumirwa nnyo nga tusiba muwogo mukyayi gwe mwana gwe Farida emimonde mama yatuvumbikirange guru nabaterekera n'endagala endala mwe linadda chokanga tewali na buveera eranga mulitwalira mu ndagala wale kutuweleza ono mulema dani muzukuru wa guste chigangazi mulimuti abe chigangazi mulangira wale kutuweleza ono Alex Chansancho katofu malongo radio budu miaka 2-5 nze kweja atilisti nakonga 12 mpuliriza webale nyo 13 twesange yo chibitu webale kuweleza mulangira nze Ronald Bure ebukala Savira Maria Nkwendi ntumbu deyo mtu wabuli jowe bale nyo tata damba no mchala kale banda vile nyo nange mbatumide kale kutuweleza mulangira nzero na dibule ebukala Savira Maria kale nkutuna kukulabie sempija Judy kwendi mulangira bale kuweleza nze Sadi munakaiba nange mbuza ato mchala afiridwa ko bawe bwabata nadda mbufumbo aina kola ki ekyo nakyogedde dda katerega Jamiru nange kwendi never nange messaging kama mpereza mpitirivu Kayira Vicente Kampungu Brian Keda Silva Chesiga Luchamu Zirukadde kya namukaka ate rupya lwe ruliwa wale kutuweleza musayi kwa amani ukatongole Musa Ekirimya mwanyinaze omumbe janna nakamanya wa oliotu webukoma simbi eyo omumbe ja oliotia mtaguya Andrew Sentebe Bankosa Butenga Senior Secondary School mtaguya olina Sentebe wa Bankosa Katonda wange walukaga musirimwe musubiro kale webale kuweleza ono ye mukala Ronald dobozi liye bukomasi mbi kale webale kutuweleza Kasaga Uthumani Wesenya ne Habat Ekaswa tweyanze noza babiri basatu ngende wanji alo owai
2: mulangira
0: wanji
2: Busibiro tia mlangira.
0: Nina no busibiro?
2: Yee.
0: Muli muti yeyo?
2: Mlangira jee tuli.
0: Mujebale?
2: Bale mlangira newe bale kusimisa.
0: Badange mwe bale kusima.
2: Ya programu iba nende kutuwa kukula
0: mbibyo. Olimba?
2: Kwaba neyo mbibyo kutigambo guru. Guru kwa batira ange guru. Neva nanda liwo malikia.
0: Eo guru liabanga liwo maa.
2: Mende yeka cho murendo kuyo mwana chama ni mende
0: ngaji jawa ha wameketa ange mende no uliranga haa wanangi
2: ya la ne mulangira wanangi sumina
0: kumanya ee
2: kuwanga e chama zima kulugula mweno no mwano wangi mato mwene asiba ngamba wanangi mulangira ya chikonze vinda pesa uyake yeza
0: o mwana miyake mikeju
2: Alimiaka 10
0: Alinga mutabani wa Salongo mukasene mwalo.
2: Yee.
0: Na yeta mwana tiyeba katenge encha mmande kusoma.
2: Galera jiva ku programu yewe.
0: Nja kusaba batu wenga programu eno sawe mweye kaungezi.
2: Bajongere ko
0: bunyu.
2: Yee. Baba ayigiriza.
0: Ekizibu nyinawo batamukedde wano baba. Baba mzimani yuza mwe.
2: Mulangiro no lewe nchini kari kukotumataka kandi kenya wale ya batu.
0: Kari tuwe ya nziza lewe. Wanji?
2: Mulangiro.
0: Sebo?
2: Mulangiro nisuta zoro nseka kini.
0: Na yungo yogede mpola mpola.
2: Mulangiro nisuta zoro nseka kini.
0: Kachindo akebu suju? Obuze
3: Julius Kaka ndiwa nchakonda
0: mwini mtia Julius Kaka
3: petu ina bujini
0: abe chakonda balunji
3: balamu
0: mchala Lubega na mwandu Lubega
3: yari waliwona
0: nibo nengiru wachito mugamba banabuke ilabo nivano nyako wajja yeye chakondo bati wachajja
3: batila nevajja nevave rovi manye vantunga vantu wakuru uri mirimo
0: emirimo ufumbo
3: rovi tegira
0: ba Dr. Lubega
3: ba Dr. Vona wawe vajja yore
0: Ate Julius Kaka nao nkoze bubi tuchali kumbozi ya mchala Lubega uyo mchala Lubega guo chumanyi nti mwami Lubega uyo msajyo uyo tuwayo geranga netunyumia nebantele kila kumiembe era mugambe miembe janga ajitele ke mchala Lubega njagala wanji
4: angira
0: sebo
4: kweleza
0: mwale kuuliriza
4: mchika kinkoje kisangere mkailungu
0: mulimutia baba mulabye n'omusana mulabye n'akasana
4: akasana erenda n'esa n'okuba kuba ariko ari twasi gayi mbya ara kumuseri ndi mira biri au twitegeka
0: bambi
4: ipatigirinze n'esa mukonkwa kalaje ni mulabira kuguire mira ni mpulira nga mukama jedi obuddu kuza etaka
0: 25
4: mwana yatukwagala nyino chadi kukenyisa mkalu ngwe bali kuweleza
0: banda bilaberu sango
5: wangira
0: wanji
5: esebo nwebale Joseph gamaninga
0: izemani muri mje
5: akala omuluka gwe kasano omulonde
0: bakuwa nobwa kansala izemani
5: kansala mukama wange
0: muri musente mulia
5: raba izi wa krasko SS mbakulembera era director kamlege ya kwagala nyo
0: bane director yo munda bire nyo nange mwagala
5: ya zimba abayizi ve
0: baba
5: kati ali agazi wa kansala we
0: kansala ochika kugombolola
5: gombola ye chingo
0: che ye chingo
5: kolagana nai
0: muli musente muli ya
5: kakati mukama wango yogedde kubye gulu nyina mukwano gwange yaletange gulu bali bamuita rejio kwaje aliyo wechambogo ere jio aletange gulu ngalia kulanga jajja wa muvundikire gulu ero bambi jajja wa mchala ya sana yo mami ye jali
0: ngatasola na dili ya dimalao
5: wachi mbere jiao ngetasola dili ya naenga wale itali ya bantu ngaba tanu naenga liya muntu omu
0: neba nange
5: mire ya nange navivake vyo kulete gulu
0: moda kulili erioli
5: tulierio neo unomu kwa nogo tuina nerejio guava kuguru nesawa ya lewe tuwakula tuwakua atagana
0: baba mugukume
5: wale tuwe rezo nsawa izemani
0: kari izemani kansala wale kubela ya tuweyanza nye tuweyanze gomulunja auliriza njagala no kuduka wa mzisi wabaka wanobu vamo hivi buzo senkumba chembuzo lugero luolia mutogo oligenda mudumbi silutegede mkulu zimbe mulangira wale tuweleza sembusi David Eminziro abe Minziro mulimu Minziro no chiri eringo geo yingide Tanzania Blaka Magolo chetume kale ebiro bino abasajja bakozesa mobile money okujja omukazi mu masanja kibi nnyo. Iya ni omuyizi ku St. Peter's Kisojo sula bulungi. Gendo osome. Tweyanziza nnyo tweyanze ga uliriza nkwebaziza nnyo okubanga uliriza. Roni enaguru muri muti enaguru. No na gamba ye Alex Chirumira Mubende kwendi ntumbudde. Abe Mubende muri muti Alex Mubende okasambya. Bonna mubanda bire bagamba ki? Ng'essimu gy'osobola okuweerezaako obubaka bwe butyo nga Alex bw'akoze ya MTN 07-8-1-5-1-7-2 ate esembyayo 2-8. Gwe weka
6: Mulangira
0: Wanji
6: Tata wewa kuwezi no uru
0: Muli mutia
6: Kile mwanji avika kindu Kila langavuli juu Onasembe jia flagi kachindu Busera mundeva
0: Busera muli mutia
6: Mulimuni mkama atuwa deka kuba
0: Amina
6: Mkama yeva liwana Mulangira
0: Bana
6: avika kindu wakua gara nyo
0: Matu nange mba gara nyo anti busera busera ebintu byo byebyo tomalayo busera busera oba busera ono yantabula tamalayo nsonga ze banna nali mawalungi atera na nyuka
7: Nkole mpomye, nalunga ya goya mayuni, nga nazino bulungi, atila nava mudiro, kareno na feyarelo, katujikome kerelezo wano, inkluze yolimi Oluganda, tudingane sande ja, obado kuguka no kubangula mulimi Oluganda, wano ku Radio Buddu, radio yomutu wa bulijjo. Miaka 25, nga tufurumanju kunju, nsonda kunsonda, buli wamuba uliriza fe, Radio Buddha 25, radio yomutu wa bulijjo. Tekali kulanza nza kumi asa tu December fedna tugena bula soni garden za chija bwemi masaka mchibintu cha radio budu yoga atenga tugena kupita mkuja kusemia kabini mwetane jalo we sabo mkulu sema nyali mkojo bakukubo sabo
8: sema nyo gambanzi usajia kwa ngendelela haku mikuatako
7: gulabe wanawe sabo nilanyabo mbade nchaba gamba chinga kumi asa tu December tugena mchibintu cha radio budu yoga mula soni garden za chija bwemi masaka kati ntanikena aliwa kati anikena uwe uwanga manya
9: katerega maike abandi goma nyinga fiki oma emunyenye yabachala
10: mvira wa
9: mvira masaka sebo au kusaza minage mpulide gaita
10: mbuno
9: nga kumi na satu
10: deze
9: waliwechi
10: chiejo
9: waliwono kweniza anteme eteme yeitu waka jambia pozi njagala ndete na chiri
10: chiri wa
9: chiri ya chanda chiri ya chari vapuru chua gila li vapuru
10: chichi jaki
9: hecho
10: uchagala nyo
9: nyo
10: chingambi yobugambo muluzungu tuwale libo jaki patula mzalabu pia msulila yomoyo mbochogama muluzungu
9: bana e jaki patula
10: na ye
9: siro mi
10: wanji
9: and you born in here again
10: sebo tata
9: wanji sebo
10: vimbo nga nji
9: tatuiza kuta vimba
10: wanji
9: emia kabiri mwetano ujimanyi
10: ujimanyi kwe
9: ala natukena nyumimwa
10: hati amanya go
9: yeze kato Vincent KVS Pro mponogoma ye gomba nga vila dala wa ye katete ukala amba
10: jawo uliwe katete wano
9: hindi mponogoma ye gomba
10: soko nkangile munge mponogoma wanji
9: elaba na gomba mwenamba ita vantuwe katete ukala amba jona mulaba kakula soke bukandula chifaa mpama du kanoni mpenja wa tugenda mula soni gade nize chijia wwe mimu chibitu cha radio vudu
10: amazima kumina satu desi mamu amanya
11: mbantu mwena baturi chize zina lianje ni shioncho morias nimbeta mwena tuweshange masako mchibitu mnyankole na agamani tiza kutogo tachitafundi chile
10: chichoncho na ulugankai
11: nindigacha wa hula buremba ni chocha rochindi kuzaro kazo district
10: kazo hati nyeti laba kazo vona vizo mchibitu
11: abantu ba kazo mwena achiru hula ambarara ibanda tuwena tuweshange yo mchibitu
10: wasigalo yo
11: nasigala shioncho morias asimu jetu nyumiru wetu reave shongozi
12: Chibitu cha radio vugwa 25 Yoga Yoga
7: Nga chua kidua Global Paints Abakulia lanche Chasizo kumene yo mtindo musio na Wamune Rona Agrobusiness Center Aisa Musidi Mtendi Kavale Bugonzi Abakulia kaunga kabudu Super Mezifla kwa mulembe Wamune chijimuse chobutonde Chabudu organic fertilizer
13: Uli kumacha uli unaku.
14: Uli kumacha.
13: Tune in guys.
15: Hame nyeduwa zika mjusi ni ya MC Madim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
16: Yanze Jackie Patra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetu jita ni sepaka nya.
15: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu shimbu de.
13: Program is teka kumunkenke. Uli kumacha. Program sebu keda.
15: Mbambo kese Uganda na wako ze sabu na enge chari kwa seza sichirana. Kwa mburu na bachara.
17: Oline kwa nachangu vende wetaka kwa mburu.
15: Wetaka kusoka kunaza chogo.
17: Oe chogo.
15: Genda bwa gire tuko gire. Jakamba ya zona.
13: Kuna bipake nyezo kumacha. Uli kumacha mburi unaku. Toji subu.
15: Ano mwela mruji kare alanga bakututeko autu. To yogera yogera nyo.
17: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota niko. Evi vitanda vya omikaba.
16: Mbili mwevi ku.
17: Mbili mwevi ku.
15: Mbili ku babi fuyo.
13: Kira ngo tuninge program selu kera. Uli kumacha. Wanu radio budu. Radio yomvu wabulijo. Wateja yote ya jakulaba, songa no kufayo nga gomufubuka, no ugate dobo zidio, kumalobo zikaba fubuka banno, ne mogira kubiba kosa nebibaluma, chechimwe chila gobufumu, kono kwe kididizamu, eyo yebate programo, echoto chaba fubuka, tudinga nolo mkago luja, wanaku radio budu, radio yomu wabrijo. Katika katwa juka nye, waliwonga radio budu etandika, walioli nemi ya kemeka, wazali wa weri, ya bafe, ojiuliliza kumala banga chi. Olinabio manye labio jukira, murugendo lwa radio budu ulemi ya kabilimu etano.
18: Katibuli lwa Sunday, okuwa kusawa mkaga paka msambwe zomu tuntu. Tosubanga program, tuwejuka nye miya kabilimu etano ja radio budu. Oulilaba mua balikaba kwa ziba radio budu.
13: Abalanga na yo, naba ntuwa bensa unga mubitundu vya fe.
18: Wamuna haba uliliza bolu lango, nga batu totoleda kwebio bivajukira. E, labio bamanyi, mubange liye miya kabilimu etano. Tano eja radio budu
19: wali wo msaji anga musoga ngakuba anga masimu ha alo sinova kubudu ndakweka lakasa
18: twejukanye
19: umuntu wakola kungu okolera mu kaboxa kabibati kati no tukano kuba ngo okola nga weyambudde kiteteyi nga mundo otadde mu ka vest osobola kuone bugu mungati mulika s ningo okola ngo oli musanyufu
18: twejukanye myaka 25 eja radio budu
20: katandika ngo kuuliriza ob radio nga tuli myaka anga musanvu munana eno kuri ya radio budu eno kuri la kuliko akasajja kibayitanga kadoma
18: twejukanye
13: rugo mtwejukanye twejukanye wana ku radio budu radio yomuntu wabulije.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba udiliza fe. Radio Budat 25. Radio yomu ntuwa ulijo.